0: magsakit man akong dugan kung mainom kong tuba.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
2: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sistapain. Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sistapain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sistapain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahir rin kayo ang Sistapain.
9: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: Soap?
1: Oo, Glare Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Glare Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali lang.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestraan ng lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tamba.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: cop.
1: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ka cop.
1: Wa manoon, master. Natingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
17: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Uy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Dago palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nana.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan, kwaon, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, manakuhinom.
7: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay nawala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari? Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Exciting!

0: ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
2: Exciting!
3: No, I can't take one more step towards you.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Hmm. Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, ang sama na.
0: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Gideon Galawiyot pag anong surandado din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, pagputol, ay gabihin yung hindi ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin lami ang natulog na kayo ko sa ihi, o kira kayo. Garo, wala pag kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa itong ipang multikar sa itong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, ikutakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
9: nipalit na yun ko.
8: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman.
9: Naulawan ko sa kunchik.
8: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe.
9: Nakasiris pa.
8: Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Ako si Roldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko yun, o Sistapain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
13: Santong Gold Coffee Mix.
14: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santong Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Inahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: tiyai,
1: mulu papa, petan.
2: Ay, oo, mananagat gudok kong papa. Kuyaw kitok kong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
1: Alah, yawaay. Iya, ati imo papa.
2: Ay, si akong papa? Na, hantod garon, missing pa.
1: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
6: Trabaho na ako, always driver sa motor.
5: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ate ko, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, unya, tignala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom!
5: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dayani, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasatira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itikpino kayong Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa Espila. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tambay.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Panatiling malakas at malusog ang ating katawan sa pag-consume ng mga proteinang ito. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Isang happy Sunday mga wellness, mga katropa. At sana ho'y nasa maayos po tayong kondisyon saan man po kayo nakikinig sa mga oras ng ito. Tayo'y live na napapakinggan sa mga himpilan gaya po ng DWWW. Welcome ho sa lahat ng ating mga ka-wellness ano, sa Metro and Mega Manila. At sana ho ay marami tayong mapulot ng mga bagay na makatutulong sa atin sa ating pagpapalusog at pagpapasigla ngayon pong Sunday morning po na ito.
2: Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwedeng i-text yan ha, sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasailan ninyo po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha. Siyempre tayo po na pakinggan sa ating po mga XFM station nationwide, ganyan din sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Okay, search po at i-follow ang ating pong FB page ha? Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, syempre hindi mawawala ang handog na regalo sa inyo ng Yes to Health. Ang ating pong Healthy Katropa giveaways. Paano po sumali dito? Ay i-share nyo lamang ang ating pong live streaming. I-comment po ninyo dyan yung mga best experience patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments at mga maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Pero yun, hindi lang kayo nakikinig, hindi lang nanonood sa programa natin, eh meron pang chance ha, na makakuha at makapag-uwi yan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape po natin ha. Okay, sa mga kababayan natin ha, mga katropa po natin dyan na mga listeners natin, ganoon din sa mga listeners sa atin po mga himpilan, ay pwede kayong sumali sa atin po ang Healthy Katropa giveaways. Isayin nyo naman sa atin yung mga karanasan po ninyo patungkol sa atin po mga produkto at mamaya ipipili din po tayo ng mga mariregaluhan po natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Okay? Sa mga gusto makavila ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan sa atin po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ayan. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto ha. Ang ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available din sa Fisher Mall Supermarket. At syempre, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din po ha sa ating online shopping store sa Shopee ha. I-search lang Yes to Health 2011.
0: Yan din po mga katropa, ang ating mga Yes to Health products ay pwede din po ninyong mabili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga katropa at mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizen's ID para maka-avail po kayo ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta po kayo at bibili ng mga suplemento, pwede na din kayong magpakonsulta sa ating mga naturopathic practitioners sa ating mga clinic. Libre po mga ka-wellness, mga katropa ang ating konsultasyon, kaya grab the opportunity kapag ka nandun na kayo at bibili ng mga suplemento. And also, kapag ka meron ng mga malulubhang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda at nagsashopping na po kayo palipat-lipat ng mga hospital, pwede din po ninyong subukan ng aming mga naturopathic modalities na kung saan ay pwede po nating i-accommodate. Depende po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Depende po sa pangangailangan ng inyong katawan. Diyan po lamang sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
2: Kaya sa mga gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga serbisyo at ang mga in-offer ng Yes to Health ng mga modalities, ay puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health info na ito hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto nyo magpatibay ng mga buto sa inyo pong pangangatawan at makakuha ng sapat na vitamin D3, hindi ka lang basta nagkakape, ayan, ay nagpapatag ka pa ng iba't ibang resistensya sa iyong pangangatawan. Take Premium D3 every day, mga ka-wellness. Bago natin umpisahan ng atin pong talakayan, ay batiin ko lang na muli sa makikinig lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig at panonood sa lahat ng mga ka-wellness po natin na nag-review sa atin pong Facebook page. At yan rin sa lahat ng mga nakikinig kung saan dako man kayo ng Pilipinas na sumusubaybay dito sa atin pong talakayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Pakishare po. Pakishare.
2: Pakishare ang atin pong Facebook live streaming. Ano? At sabayan na nila, Doc, ng pag-comment ng kanilang mga good experiences.
1: Tama.
2: Para
0: manalo.
2: Oo. Para makapag-uwi kayo ng Santon Gold Coffee Mix gift packs po natin.
1: Saka nakaka-inspired din sa iba yan na hindi pa nila na-try. At na-try nyo na, kumbaga, yung inyong pag-share, malaking tulong po yun sa ating mga consumers.
2: Yan, okay. Ngayon pong araw, ngayong umaga, pag-uusapan natin mga ka-wellness, ang isang pangunahing macronutrients sa atin pong pangangatawan na napakahalaga ito upang maging healthy po tayo. Yung tamang source nito, yung tamang dami sa loob ng pangangatawan natin ay kinakailangan alam po natin. Ano? Itong protina o itong protein. Ayan. Mm-hmm. Dok Ron, ang protina ay isa sa mga halagang sustansya, no? Na dapat meron po tayo nito araw-araw dahil maraming benepisyo ito sa atin pong pangangatawan. Ano-ano ba, Dok, yung tinatawag na protein?
0: Well, pag sinabing protein, natural na iniisip or automatically na papasok sa isip ng ano ng mga kababayan ko wellness natin is para lang sa muscles. Mm-hmm. Pero ang katotohanan niyan, makikita natin kung gaano kaimportante itong protina and consumption ng tamang sources at tamang dami nito simply because ang ating katawan and every cell, every single cell ng ating katawan is nakadepende dun sa protein kasi yung ano cellular level natin 50% fats and 50% protein. At kapag kakulang ang protina sa ating katawan, ang mga muscle natin ay pwedeng lumiit. Ang ating immune system hihina din kasi isa sa mga ano, isa sa nagtitigil trigger sa ating immune system to function properly is may mga proteins, certain proteins. Ang of course kapag mahina ang immune system, ang pag-heal ng mga ano ng mga tawag doon ng mga sugat natin is mahina kasi wala din siyang materials para sa pag-repair. Also ang hormones also become imbalanced as we're thinking fats yung isa sa parte ng hormones but also protein is part ng balancing nagbabalance ng ating hormones. And also even our brain function. Kung minsan ay naaapektuhan kapag ka mababa ang protein. At ang mga protein or large molecule ng proteins ay ito ay nafo-form doon sa mga smaller molecules. Ang tawag doon sa building blocks ng protein na yon ay tinatawag na amino acids. Kaya kapag kakain tayo ng ano ng protein, iano yan ihimay-himayin ng ating tiyan. I-breakdown ng ating tiyan bago i-absorb sa ating katawan. Ang tawag doon amino acids. And then pagdating naman doon sa certain parts ng ating katawan kung saan kailangan siya. Doon naman yan ina-assemble. No, ina-assemble ng ating katawan. Parang Lego blocks baga. Na kapag, halimbawa, kung gusto mong pumorma ng ano ng building, pwede mong gawing building. Kung gusto mong pumorma ng gawing robot, pwedeng gawing robot. Same thing, ganong katalino ang Diyos ng ginawa ang tao na kung saan yung mga maliliit na bagay na yun, it forms different systems and parts ng ating katawan in order to function the body properly.
1: At ang isa pang maganda no sa protina, makikita natin na yung protina isa ito sa pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Nasa 15 to 20% ng ating katawan ay protina. Kaya literally titingnan mo yung tao, tumitingin ka sa protina. Next to water, ang protina ay ikalawa sa pinaka-abundant substance sa ating pong katawan, mga ka-wellness ano. And another thing, ang katawan natin is over 100,000 different kinds of proteins. Oo. Kasi may marami breakdowns pa yan eh. Di ba ilan lang naman ng protina? Pero napakaraming klase ng protina. Kumbaga yung naririnig natin, yung mga identified lang yon. So, may mga specialized function ng bawat isa sa kanila. Yung iba gumagawa ng kalamnan natin. Yung iba naman, tumutulong sa transport ng oxygen katulad ng yung ating hemoglobin. It's a protein. Ano? And also, yung iba tumutulong sa pag-digest ng ating pagkain. Yung iba naman tumutulong para labanan yung infection. So, yung ating muscle, yung kalamnan natin, mga ka-wellness, ano yan, sa parte ng katawan, yan ang laging, kumbaga sa parte ng isang makina, constantly breaking down. And tuloy-tuloy din naman yung rebuilding ng katawan natin. At ang pinaka-importante ingredients, protina. Kaya ibig sabihin, pag hindi ka nagpo-protina, nahirapan yung katawan mo na mag-rebuild na ating mga muscle.
2: Walang taga-repair.
0: Ibig sabihin, magdi-disintegrate talaga ang katawan, Doc Algen, hindi sapat yung ano consumption.
1: Oo, totoo yun. Kaya kinakailangan talaga sapat yung pag-consume natin. Kasi ang protina ang isa sa pinakang, pinakang pangunahing ingredients. And another thing is, every second, millions of protein pinoproduce sa ating cells. At ang tawag doon is protein synthesis. Kaya kinakailangan talaga na meron tayong pagbibigay ng portion sa diet natin sa protein. Actually, yan ang isa sa pinakang most common deficiency, especially sa ating bansa, mga partners.
0: And also, mga katropa, mga ka-wellness, unlike ng carbohydrates and fats, merong certain storage or nag-store, kayang store ng katawan niya.
2: yun. Ang protein, mga ka-wellness, ay walang large storage sa ating katawan. At ang kailangan is yung dietary protein. Ibig sabihin, consumption. At kapag kakulang nito, ang nangyayari, as I have mentioned, nag-disintegrate ang ating katawan. And worldwide, protein energy malnutrition ang isa sa pinaka-leading causes ng childhood illnesses. Yung tinatawag natin yung malnutrition. And especially doon sa mga third world country, mostly doon sa Africa, is mga childhood illnesses and cause ng kanilang death is itong malnutrition ng protein. At ang mga bata na kulang ng adequate protein, makikita mo bansot, masakitin, and also yung mental function nila. Kaya makikita mo yung iba, bakit yung ibang mga bata, especially yung mga bata na salat sa pagkain, pag ipadala mo sa paaralan, ang hirap nilang makasabay doon sa pace ng learning ng iba kumpara doon sa sufficient yung protein ng ng consumption nila sa araw-araw.
4: So ang laki ng impact noon, mga partner, doon sa brain functions at saka brain growth or development ng isang bata primarily at saka ng isang tao. So hindi lang yan para sa mga kalamnan natin, mga ka-wellness, ha, para sa buong parte ng ating pangangatawan na kung saan gumagamit ng protina as a building block of itself, ano. Eh, Doc, kanina nabanggit mo yung amino acids. Ayan, madalas natin papakinggan itong mga amino acids. Ano po ba ito at ano yung functions, Localgy, ng amino acids sa atin pong pangangatawan?
1: Yung mga amino acid, nabanggit ni Doc Ron kanina, building blocks. Kumbaga, ito yung protina, and if you will look at protein, parang mga maliliit na mga piraso, yun yung mga amino acid. Meron tayong 20 identified amino acid. Di ba kanina, napakarami ng, pero yung 20 ang pag-usapan natin, and sa 20 na yan, dinivide into 3 groups. Ang unang grupo, tinatawag na essential amino acid. So ito yung, kaya tinawag na essential siya, siyam yan na essential amino acid. Ito yung mga protein or amino acid na hindi na ipoproduce ng katawan natin because the body can also produce its own amino acid and protein. Pero itong 9 essential amino acid na to, hindi nagagawa ng katawan. For example, yung mga naririnig natin, mga histidine, isoleucine, leucine, tryptophan, so kailangan natin ito ipasok sa katawan using external sources yung pagkain natin. Kaya tinatawag siyang essential amino acid. Bali, siyam yan. Kumbaga, sa protein consideration, hindi mo pa pwedeng sabihin complete protein kung hindi kompleto itong 9 essential amino acid. Yun namang non-essential amino acid, kaya i-produce ito ng katawan natin. Ito yung naririnig natin lagi, yung mga alanine, arginine, di ba? Familiar. Glutamine, glycine. Yan. Yun yung mga kayang gawin ng katawan out of our sources. Sa ating sistema. Meron tinatawag na conditionally essential amino acid. Ito yung mga napuproduce na ng katawan natin. Actually, part yan ng non-essential because the body can produce it. Pero pag may mga aksidente, may mga severe injury, kulang yung mga protein na yun. So we need to supplement the body with that. Kaya tawag is conditionally essential amino acid na pwede natin kunin sa mga external sources ng ating pong pagkain.
4: Itong mga non-essential and essential amino acids na ito, Doc, ano ba yung posibleng masamang epekto nito pagka hindi sapat or hindi tayo nakakuha ng sapat nito? Let's say, nagkukulang ito sa ating pangangatawan. For example, yung essential amino acids. Since from the outside natin ito kukunin, dapat sapat yung sources natin ito. Yung mga non-essential amino acids din, since napoproduce naman siya ng katawan natin, there's a time na kung saan nagkukulang din yung production nito sa ating pangangatawan. Ano yung mga epekto ng Doc Ron sa katawan natin?
2: First thing is yung muscle atrophy or pag-breakdown or pag-disintegrate ng mga muscle sa ating katawan. Muscle atrophy or tinatawag natin sarcopenia. It also affects, as we have mentioned already dun sa ating immunity. This causes frequent infections, slow recovery, slow wound healing. Isa din yung tinatawag natin na hair loss o yung I forgot the term, yung yung nauubos yung buhok.
1: Pagkapanot.
2: Yes. Pero merong yung I was trying to remember yung medical term alopecia. Alopecia. Also yung pagpapansin niyo yung mabilis matigpod yung ninyo yung kuko. Very brief
0: little, kaya ninyong kurutin yung kuko ninyo, yan ay cause ng low protein consumption.
4: Mm-hmm.
0: And fatigue, palaging pagod and walang energy. Mm-hmm. Kasi mapapansin niyo yung mga taong payatot, mm-hmm. no? Ay mahina yung ano yung muscle power nila, hindi mm-hmm. siya masyado nakakapagbuhat ng mga mabibigat. Also yung edema, swelling ng ano ng paa at saka ng tinatawag natin yung mga binti, kamay
4: mm-hmm.
0: dahil sa low protein, and also sa mga bata is yung growth or stunting ng bata.
4: Mm-hmm. Oh.
0: Hindi lang stunt doon sa katawan, also ang memory power is also stunted din.
4: Mm-hmm. Sabihin, Doc Ron, eh, kahit na adequate yung ano mo, yung carbohydrates mo, mm-hmm. yung fats as your source of energy, kung kulang ka naman ng protein
0: yeah.
4: Eh hindi pa rin ganun ka-efficient yung katawan mo
0: mm-hmm.
4: to do or to create energy mm-hmm. or sapatan yung enerhiya na kinakailangan ng pangangatawan natin.
0: Mm-hmm.
4: There's a tendency talaga na manghihina ka, ano?
0: Mm-hmm.
4: Or babagsak yung lakas ng ating pong pangangatawan. Since pagka bumaba yung muscle ng katawan mm-hmm. natin, muscle mass, mm-hmm. automatic yun. Nahihina din yung lakas natin.
0: Yeah.
4: No? Kasi doon naman na eh. Kumbaga, sa puwersa ng katawan natin, malaki ang porsyento ng ginagampayan ng kalamnan.
0: Mm-hmm. And that is the reason why it was part ng tinatawag natin macronutrients.
4: Yes. Oh.
0: And this is essential for everyday consumption mm-hmm. in right amount in mm-hmm. order for our body to function properly.
4: Yes.
0: And para maging healthy palagi mm-hmm. yung katawan. Oh.
4: Oh. Ayan, mga ka-wellness. Ha? Mamaya, ipagpapatuloy po natin itong ating pong talakayan. Ha? Pero bago tayo mag-break, eto, sa mga ka-wellness natin na gusto mong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Eh, sundin lang po ang ating mechanics. Ha? Ang ating mechanics, mga ka-wellness, napakasimple lang. I-share nyo po ang ating live streaming. Kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating pong Facebook live stream, i-share nyo po yan at i-comment niyo dyan, mga ka-wellness, ang yung good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health.
1: Sa mga nakikinig naman sa mm-hmm. ating sa radyo mm-hmm. na hindi naka-online,
4: yan, oh.
1: Meron din tayong bibigyan na regalo dyan.
4: Mm-hmm.
1: Basta mag-comment kayo ng inyong good experiences. Mm-hmm. For example, nung gumamit kayo ng Santon Plus capsule, mm-hmm. anong nangyari sa inyo? Anong mm-hmm. benepisyo sa inyo?
4: Yun.
1: So, i-an nyo po yan dahil
4: i-text nyo.
1: Oo, dahil bukod dun sa mabibigyan regalo sa mga online viewers, meron din tayong pipiliin sa ating mga
0: texters.
4: Yeah. So, kaya sa mga ka-wellness natin dyan, habang nakikinig dito sa ating pong programa, ay i-text nyo na yan yung mga karanasan po ninyo, ha, sa paggamit ng ating pong mga produkto. Marami tayong mga produkto, ha, na I think nasa 13 kinds na yung mga products ng Yes to Health na pwede nyong masubukan or nasubukan nyo na. So i-comment ninyo dyan or i-text nyo sa atin po, mga ka-wellness. At mamaya, pipili tayo ng atin pong mareregaluhan. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa Healthy Habits, Healthy Life, The Secret.
4: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At sa may mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Balik tayo sa atin pong pinag-uusapan, mga kapartner, no, patungkol sa protein or proteina. Madalas po na ikukumpara, mga partner, itong sources mm-hmm. ng protein. Dalawa lang naman din ang sources ng protein, from animal sources at saka sa plant-based sources. Ito, Doc, ano yung mga pros and cons if ang sources nila ay sa plant-based or ang sources nila ay sa animal-based yung mga proteina?
0: With regard sa animal-based, ang uptake ng ano ng animal-based mm-hmm. is complete with essential amino acids mm-hmm. ang animal-based.
4: Oh.
0: Nga lang, merong parte nito na kapag ka napasobra ng kain, mm-hmm. it will affect also our overall health.
4: Mm-hmm.
0: Say for example, kapag kakakain ka ng karne, hindi naman pwedeng piliin mo yung ano, yung
4: protein
0: lang, wala yung fats.
4: Mm-hmm.
0: At ang problema, fats is good. Mm-hmm. Parte din siya ng ating ano macronutrients. But din ang fat sa animal sources is ang katawan kasi natin, any animal ang kanyang ano kumbaga taguan ng mga toxin sa katawan is doon talaga sa fat siya tinatago. And of course pag na-consume natin yan, we consumes also toxins. Liban pa diyan yung breakdown ng tinatawag natin ng ano ng animal protein is yung purine. So and that is the reason why those who are wholly dependent yung kanilang consumption doon sa animal protein. Tapos mahilig pa sa mga maasukal na pagkain, tumataas yung uric acid sa katawan, nagkakaroon ng gouty arthritis, nagkakaroon ng rheuma. And that is the reason why kailangan siyang regulated. And of course kailangan nyo ding piliin, especially ngayon is mas produce na ang protein na sources natin, especially yung chicken at saka yung pork. Dito sa beef medyo ano pa, medyo kumbaga is organic pa yung beef natin, hindi pa katulad sa ibang bansa na feeds ang pinapakain. Pero dito sa atin is medyo okay pa ang beef. And also kapag sa process naman, mataas yung sodium. Liban doon sa sodium, as we have discussed in our past episodes, ang isa din sa nagpapa preserve sa mga ano sa mga pagkain na meat, processed meat is yung nitrates. And which is cause na tinatawag natin ng cancer. And also kasama dyan, frequent consumption, kapag wala kang fiber, nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng colon cancer. No, colorectal cancer, itong sobrang pagkain ng karne. And also kasali din yung hypertension, also diabetes. Plant-based naman, ang disadvantage sa plant-based natin ng kwan is hindi siya complete. But then kapag marunong kang mag-combine or merong variety ng beans, variety ng beans, meron nga yung research na nakaraan about doon sa ano sa Ezekiel's bread na kung saan is variety siya ng lentils, beans and wheat flour. Kung saan ang combination na yun, tiningnan nila is kompleto yung essential amino acids, which is yun yung building blocks ng ating muscle. So when you have a right combination, protein consumption of plant-based protein without the risk of having toxins, without the risk, pwera na lang doon sa genetically modified na ano wheat, objectionable yun. Pero with regards doon sa ano kapag organic siya is lower risk ng mga karamdaman. Plant-based proteins advantage nito, number one, heart disease. When you eat plant-based protein, you were 30% less likely to die from ischemic heart disease. Kasi wala siyang saturated fats. Ang saturated, there are some plant-based saturated fats which are good sa ating katawan, like just like ng virgin coconut oil or coconut oil, saturated fat din 'yon. It was objectionable for a long time kasi nga saturated siya, pero hindi siya katulad ng saturated fat na nandoon sa meat na meron nga siyang mga storage na mga toxins and hormones, certain hormones sa katawan. Also, yes.
1: Bago mo ituloy diyan, doon sa sinabi mo kanina na ang plant-based protein is incomplete. Totoo naman 'yon, ano? Kaya nga tama 'yung sinabi mo na, for example, may isang type of plant-based protein na may isang kulang na essential amino acid. Tapos sinabayan mo ngayon ng isa na nandun yung kulang na essential amino acid, complete na rin yun.
0: Complete na.
1: Pero alam mo, may mayroong source of protein sa halaman na certified complete. Unang-una sa lahat yung soya. Soybean is essentially complete ang essential amino acid. Pangalawa is spirulina. Tapos, kung narinig nyo na yung quinoa, quinoa is also complete 9 essential amino acid. Kumbaga, hindi nga lang karamihan yung mga complete variety. Amino acid na variety sa plant-based, pero meron. Kaya nga, di ba nilagay natin sa coffee?
0: Yes.
1: O, para naman may
0: benefit.
1: Nilagay natin sa Santon Plus Gold yung spirulina, which is complete essential amino acid. Pero yun kasi yung excuse ng iba. Ayoko ng plant-based kasi hindi kompleto. Pero kung titinan din lang naman, ang missing link lang naman na amino acid, minsan isa. Pinakamarami na nga yung dalawa.
0: Dalawa, yes.
1: Oo. So, ano pa rin, mas advantage pa rin, kumbaga, yung plant-based protein pagdating sa
0: risk and advantage, katawag ng ratio.
1: Ang tawag ko dyan, Doc Ron, first class.
4: Mm-hmm.
1: Kumbaga sa gasolina at saka sa crudo, i-compare mo,
0: uh-huh,
1: yung animal-based protein, complete nga siya pero ang dami niyang waste product.
0: Oh. Yes, yes.
1: Then yung gasoline is kinukumpara ko sa plant-based protein.
4: Uh-huh.
1: So tuloy mo yung ano ba yung advantages ng plant-based protein?
0: Yeah, heart disease. So 30% reduction ng heart disease. Also, it protects us against cancer. Kasi ang ano, ang animal protein, wala siyang tinatawag natin antioxidant. Or kung meron man, very little amount, hindi ganun kadami. Kung titingnan natin lahat ng protein or tinatawag natin na plant-based protein is napakataas doon sa tinatawag natin ng antioxidant. Liban sa antioxidant, is yung tinatawag natin na yung fiber. Fiber is very essential para makaiwas. So when you eat, there is a research also na kapag kumakain daw tayo araw-araw ng beans, it reduces our risk ng colon cancer up to 75%.
4: Mm-hmm.
1: Wow.
0: Pag araw-araw kumakain ng beans, kasi kumpleto 'yun sa amino acids, antioxidants and also fiber without the risk of having those toxins.
1: Parang may Dr. Ron, para may freebies.
0: Ah, yes.
1: Yeah. Parang bumili ka ng protina.
0: Aha. Uh-huh.
1: May other freebies pa.
0: May freebies pa.
1: Antioxidant and other like fiber.
0: Fiber, yes. And also, lesser yung tinatawag na waste niya. Waste katulad, hindi katulad ng meat na mataas yung, kasi yung purine, pag i-breakdown mo, i-breakdown pa yun ng katawan into uric acid.
4: Uric acid.
0: Kaya mag-multiply siya. And that is the reason why pagka palaging kumakain ng protein or yung source ng protein is palaging meat, talagang kalaunan, tataas talaga ang uric acid sa katawan. It also protection against stroke. Ang plant-based diet ay nagpapadecrease ng having stroke by 10%.
4: Mm-hmm.
0: So perks mo yan kumpara doon sa meat. And liban dyan is yung protection against type 2 diabetes. Now, kahit yung mga tao, let's say for example, parehong obese, yung isa is ang kanyang pagkain is more on meat. Ito ni mang isa is more on beans.
4: Mm-hmm.
0: Kahit na pareho silang obese, mas mababa pa din ang risk, pero hindi natin ibig sabihin na okay lang obese na vegetarian. Pero mas mababa pa din yung kanyang yung risk niya ng pagkakaroon ng type 2 diabetes kumpara doon sa kumakain or ang source ng ng pagkain niya ng protein is galing sa meat.
4: So maraming pros and cons, mga ka-wellness, ha. If kung saan sources niyo kukuhain yung protina po ninyo, mga kababayan. Bukod sa nabanggit niyo kanina, mga partner, na sources, yung mga complete sources ng protein. So number one is yung soya, at meron pang iba, spirulina, at maraming kasi maraming mga sources na kung saan halos karamihan ng amino acid nandun na.
0: Mm-hmm.
4: Siguro may kulang lang na isa, dalawa, pero karamihan nandun na. So kung kukumbainan mo siya, papartneran mo siya ng ibang sources na merong isa man lang o merong lima din na nandun, solve na. Makukuha mo na yung complete amino acid na kinakailangan ng ating katawan o yung essential amino acids na kailangan ng katawan natin. At yun nga, yung nabanggit ni Doc Algie, na kumbaga mas marami yung pros niya kaysa dun sa cons. Yun naman yung kinakailangan natin, kasi yung iba gusto na lalagal na ang sources nila is animal protein, since nga yun siya, kumbaga complete na.
0: Liban sa complete, with regards sa taste kasi, addictive ang kasi stimulant kasi ang karne. Hindi katulad doon sa
4: beans.
0: Sa beans na kapag hindi ka tinatawag na skillful sa pag-prepare na ito, kung minsan is hindi siya suitable sa taste ng marami. Lalong-lalo na kapag ka ipinanganak ang yung carnivorous talaga ang diet.
4: So, yun ang cons doon, sa taste natin, sa panglasa natin. Pero kung matutunan nyo rin naman i-prepare, masarap din, ha? Naalala ko yung dati, paborito ko na beans, yung kadyos.
0: Kadyos, yun. Matamis, manamis yun.
4: Matagal-tagal na ako hindi nakakakain uli.
1: Meron sa binyan.
4: Yan, kadyos. Meron pa yung patani.
0: Patani yun. Ay, masarap na ako.
4: Before, meron kami sariling tanim na patani na wild siya. Matamis talaga, lalo pagka bagong harvest.
0: Bagong pitas.
1: Actually, yung mga wild varieties, yung mga not so common varieties of beans, sila yung may, sa isang research, sila yung commonly merong complete essential amino acid.
4: So, yun po, mga ka-wellness. Ha. Maraming sources naman sa Plant Kingdom, kung totoo siya. No? Yun nga lamang kinakailangan, eh, matututo tayong mag-combine po nito. Ano? At maraming pang iba, lentils, chickpea, ano? At yung mga products ng soy or ng soya, ay mapagkukunin natin yan ng maraming protein. Kumbaga, yung iba naman problema, ano yung kakainin ko? Ano yung magiging sources ko ng protein kung hindi na ako kukuha dun sa meat?
1: Mm-hmm. So, yung chickpea, ano, yung chickpea parang
0: garbanzos.
1: Yes. Alam mo, sa ano, sa Indian cuisine, minsan nabasa ko sa isang article na yung mga Indian vegetarian, eh hindi sila masyadong problematic pagdating sa proteina kasi alam mo, isa sa part ng kanilang diet yung
0: protein
1: chickpea. Yung chickpea, even sa mga Arab countries, di ba, may kinain tayo noon, ano, eh minsan pumunta tayo ng Dubai noon na masarap eh. Hindi yung parang inano na siya, kiniling na siya ng asim-asim na masarap-sarap na galing sa chickpea. Oo, yun yun. So, yun ay napakagandang source ng protein.
4: So, maraming pwede kayong pagkuhanan, mga ka-wellness, na hindi kayo mamamroblema kung saan mo kukunin yung protina mo mula sa gulay. Ano? Iba naman kasi, Doc, hindi talaga maalis-alis sa isipan nila na kapag yung kukunin nila na protein galing dun sa mga beans ay magkikreate ng arthritis.
1: Lumang kwento na yun.
4: Ang hirap tanggalin sa isipan mga kababayan natin.
1: Nung una, nagsasalita lang tungkol dyan, mga naturopath eh. Pero ngayon, nakikita mo na sila, Dr. Willie Ong, yung mga prominent health influencer. Sinasabi na nila na hindi naman talaga totoo
0: myths,
1: yun.
0: Myths yun.
1: Kaya tingnan mo yung mga Pilipino, meron tayong ilang mga pasyente na tinatanong ko, ilang taon na ho ba kayong hindi kumakain ng beans?
0: Matagal lang.
1: Ayun ako, Doc, 15 years na simula nung ma-diagnose ako ng rayuma. Kumusta na yung rayuma mo? Nandiyan pa rin.
4: So hindi yun yung dahilan, mga ka-wellness.
0: Kaya nga palagi pag may pasyente na may mga sakit sa tuhod, tapos ganun may arthritis, sabi ko, pag sinasabing kumain kayo ng beans, ay masakit na nga ang tuhod, kako. Alam nyo ba na doon sa ano, sa Kalinga, bandang Mountain Province, halos araw-araw beans ang kinakain niyan. Maalala ko, sabi ni Pastor Samuel Andres, sa kanila, sa bahay nila, meron silang kadyos, yung sa paborito mo, kadyos. Kung saan is nilalagay yung kadyos, pinapakuluan. Tapos nakalagay yan, may gatong yan palagi, kulo ng kulo. Kapag kakain sila, lalagyan, babantuan, lalagyan ng tubig. At saka nung repolyo, o di kaya talbos ng sayote, o di kaya yung umbok, yun nilalagay nila. E di pag naubos, may natitira pa din yung kadyos kasi hindi man naubos. Babantuan lang uli yun. Tapos dadagdagan ng tubig.
1: Parang
0: bulalo. Pero talaga sobrang masarap talaga. Pag sinabing kadyos, sobrang sarap talaga ng kadyos. Wala naman silang mga arthritis. Ang lalakas pa, nagbubuhat ng carrots, ng mga produkto nila. Inaakit pa yan, uphill yan, ha? Uphill yan, inaakit. Kaya sabi ko sa kanila, at doon sa merong sa Pakistan, yung Hunza people, na kung saan is beans ang kanilang pagkain, wala silang sakit. Centenarian sila. Kaya sinasabi ko sa kanila, ako po halos araw-araw, kasi sa nung naging vegetarian ako since 2012, sa bahay ng chewing ko, kasi doon ako nakatira, 2 times a week talaga yan. Hindi pwedeng walang 2 times a week na may beans. Tapos pagkasabado pa, ang paborito kong lutuin, yung white beans na may tomato sauce.
1: Para magkadugtong ang bituka natin, ha?
0: yun ang parang special na special kasi yan. Pagkasabado na may white beans pa, kidney beans na pula. Tapos lagyan mo ng tomato sauce, nako po, o di kaya kung ano naman, kung pagka nagsawa na, tokwa na paksiw, at saka lagyan ng seaweed, nako po, ang sarap-sarap, parang paksiw na bangus din.
1: 2012 din ako naging vegetarian, at talagang parte ng aming diet, yung mga sources, any kind of beans, kasi pag nakatira tayo sa probinsya, na nagtatanim tayo ng mga sitaw, bataw, patani, ay talagang walang reason para magkulang tayo.
4: Kumbaga yung pinaka-common na sources. Na nga protein na yan, ha? So, sa mga ka-wellness natin dyan, sa mga nag-aalangan kumain ng mga beans na maaaring makaapekto sa inyo pong pangangatawan. Ako, ito yung mas kinakailangan po natin, mga kababayan. Pero mga partner, mga doc, merong kondisyon sa ating pangangatawan na kung saan kinakailangan ilimit din natin itong intake natin or uptake natin ng protein. Mm-hmm. Whether galing yan sa animal kingdom or galing sa plant kingdom. Ang tanong, mga partner, ano yung mga kondisyon na yon na kung saan kinakailangan natin maglimita ng protina sa ating pong pangangatawan?
1: Doon sa mga may kidney problems, especially may CKD, chronic kidney disease, ang problema kasi yung protina na kinakain natin, pinoproseso din ng kidney natin.
4: Yes,
1: so kapag ang kidney mo may failure, talagang limitado na. Wala ka ng choice kasi although kailangan ng katawan ng protina, kaya lang pag kumain ka ng marami, masisira nang lalo yung kidney mo. Bibigay lalo yung kidney natin. Kaya yun ang problema kapag nasira ang kidney. Kumbaga, waste product na maipuproduce ng protein, animal source man or plant-based sources, ay hindi na rin suitable kapag sira yung kidney natin. Kaya nga, ang lesson dyan, huwag nating hintayin masira ang kidney kasi marami, even tubig nga eh. Mm-hmm. Limited na. Eh, yung protina pa kaya na pwede makasira. Kaya kung kayo may problema sa kidney, yung doktor ang magsasabi, gaano ka karaming protina ang kailangan yung kainin. May sasabi yung mga doktor, sing ano lang ng hinlalaki yung karne. ganun yung mga ano nila eh.
0: Yung limitation
1: nila. Pero sa totoo lang talagang mahirap. Mahirap sa tao may kidney failure.
4: Kaya sa mga kababayan natin, para sa atin doc, ano, na mga naturopath, if meron ka na talagang or malaki-laki na yung tama mo sa kidney area mo, ang animal protein is hindi na talaga siya suited para sa pangangatawan po natin. Yeah. At even yung mga plant-based sources ng mga protein, yung maglilimit na rin
0: minimal as possible.
1: Kumbaga, tanggalin mo na yung animal protein, punta ka na sa plant-based, kasi ang plant-based protein, mayroon pang, sabi ko nga kanina, may extra perks. Mayroong bundled na fiber.
0: Antioxidant.
1: Antioxidant.
0: At saka kung titingnan, merong nagpo-post na kung titingnan mo, kinukumpara yung organ sa ating katawan at saka doon sa mga gulay. At yung kidney beans, is kinukumpara, kung titingnan natin, is very, natumutulong siya doon sa upbuilding ng ating kidneys. Pwera na lang pag may chronic kidney disease ka. So, by the time you consume beans, it is very good para po sa sa health ng ating mga kidneys, mga ka-wellness.
4: You know, okay, so mga ka-wellness natin, ha, pagka meron ng problema yung kidney natin, nako, kinakailangan talaga limitasyon na kahit na nakakabuti sa pangangatawan natin, kahit ngayon tubig, di ba, mga partner, yan, need talaga yun ang katawan natin. Pero pag may CKD ka na, control na din yung water intake po natin. No? So, anything na ipapasok natin sa pangangatawan po natin, pagka ang kidney ay nagkaroon ng malfunctions, ay limitado na po lahat, mga kababayan. So, other than CKD, meron ding ibang mga condition sa pangangatawan natin na kung saan yung iba, mga partner, nakakaranas nung celiac disease. Ito naman yung problema na kung saan hindi masyadong nami-metabolize ng katawan natin yung mga protein sources from wheat products.
0: Yes, so, yung gluten.
4: So mas maganda magpa-check kayo if ever meron kayong condition or meron kayong nararanasan na hindi maganda pagka nag-i-take kayo ng mga ganun pong mga products. Kasi iba, iniisip nila, dito tayo kuha ng source ng protein kasi mataas din naman yung source nun, actually. Pero yun nga, pagka meron kayong ganung condition, like celiac disease, mas maganda ay magpa-consulta muna kayo, pa-check kayo, para sa compatibility ng sources po ninyo ng protein. Okay? Ayan, mga ka-wellness, maraming salamat sa mga partner, maraming salamat sa informative na talakayan na ibahagi natin sa mga ka-wellness natin patungkol sa protina kasi napakahalaga talaga to sa atin pong pangangatawan at mahalaga na malaman nila kung ano yung mga pros and cons about dun sa mga sources ng protein na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? Kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin talakayan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
3: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.

0: kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-Toro Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Toro Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: may sakit. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Limang mga powerful herb po yan mga ka-wellness. All natural at wala pong side effects. Ha? At yan po sila yung mga standardized extract, kaya highly absorbable sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin. Ha? Especially kung tayo nakakaranas sa mga nutritional deficiencies, ay ramdam na ramdam nyo kaagad ang epekto nito sa atin pong pangangatawan. So mga sumakasubok po nito, ha? Mabibili po yan sa ating pong mga leading drug stores, especially sa Mercury Drug, sa Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug. At ganoon rin sa lahat po ng branches ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Pwede rin maka-order yan sa ating pong online shopping store, ha? Sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. Doc, batingin ko lang ulit lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Yan. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating pong live stream. Kaya Sir Paula Bagisi. Good morning po. Dan Sherry. Dan Sher. Ayan.
1: Si Ma'am Paula.
0: Ma'am Paula. Ayun. Ito din si Sir Ding Estrella. Ang masugid nating viewer at listener sa atin pong programa.
1: Sabi ni Ma'am Paula Bagisi, The Secret of Health. Hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level, ko at hindi na ako nahihilo. Napapagod kaya hiling ko, Doc, na mapili din ako ngayong umaga. Napanalo para may pangdugtong at hindi maputol ang pagkakapi ko. Dito, salamat po. And more power, mabuhay ang Yes to Health products.
2: Pangdugtong na talaga si Ma'am.
1: Mukhang si Sir Ding Estrella, ito, masugid natin taga-subaybay. Gandang patanghali mga Doc at mga katropa, ang gamit ko, Santon Herbal Plus Oil. Imasahi lang sa mga kaso-kasuan. Tanggal agad sakit sa katawan. God bless po.
0: Marami-marami na subukan to si Sir Ding na mga products natin, ano? Talagang tinatangkilik yung atin po mga produkto, ha. Maraming salamat po Sir Ding Australia, ha? Sa taga-Palawan ito si Sir Ding, ano?
1: Nanonood din si Harry Maldan. At syempre si Mrs. Batingin ko si Mrs. na regular na fans. Natin.
0: Hello, Doc, from Alan Vicente. Stroke survivor po ako mula nang matikman ko ang kape nyong premium D3 at gold coffee ay madalang na po ang pamamanhid ng aking stroke sa kanang paa.
2: Good news po yan.
0: Good news.
2: At purihin po ang Panginoon at natulungan po kayong naging medium po ang ating mga produkto na kayo po ay maibsan yung mga pamamanhid ng katawan po ninyo, sir. Ano?
0: Okay. So yung mga ano pa, mga text messages dyan na gustong ipahari dito sa atin pong programa, text ko lang yan sa atin pong numero. Alipon sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Bago tayo sumagot ng mga text messages, ay gusto ko munang i-announce yung ating darating na monthly health seminar sa Quezon City Branch. Ang petsa ay August 30. Tapos, yan po yan ay sa Quezon City Branch. And pagdating po ng September, September

0: 6, kung hindi ako nakakamali, September 6, dyan naman tayo sa Santa Rosa Branch, sa Balibago, ang ating pong wellness seminar. Kaganda sa mga wellness seminar natin, meron tayong libreng healthy lunch, may sample kayo ng vegetarian cuisine, meron pa tayong mga discount, at ang pinaka-importante doon, may face-to-face tayo na seminar, na kung saan makikita nyo po yung mga sinasabi natin dito, makakapagtanong kayo na actual, kasi minsan sa radyo, limitadong oras eh. Hindi ka maka-follow-up question, hindi ka tulad doon, talaga magsawa ka sa katatanong.
1: And of course, mga ano, mga ka-wellness, sa susunod po, i-announce natin yung ano, yung other or paglipat ng ating ano, no, ng ating opisina ng ano, ng ating Yes to Health Quezon City branch. At atin pong i-announce sa inyo, kaya antabayanan po ninyo yan para doon sa mga palaging pumupunta is maano, mabigyan namin kayo ng exact address kung saan tayo.
2: Ma-update natin sila.
3: Yun, no?
0: Okay.
3: Okay, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanong, huwag pong mag-tubilin, text yan sa atin pong numero, mga ka-wellness.
4: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
3: Live advice muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito sa atin, ha. Doc, bawal po ba ang malamig na tubig inumin ang merong diabetes? Salamat po, Jerry po ito ng Kalibo.
0: Actually, hindi naman bawal kung normal na malamig na tubig lang. Mm-hmm. Yung mga yung tap water. Alam mo, noong unang panahon, parang na-imagine ko na gusto kong balikan sa buhay ko yung panahon na sa banga kami kumukuhan ng tubig.
3: Meron kami yan dati, Doc, sa amin. Banga.
0: Eh ngayon, pag banga ang naisip mo, parang halimaw sa buhay. Halimaw sa buhay na hindi, kidding aside, yung lamig na tap, yung natural na lamig, okay yun. Pero ang hindi talaga maganda ay ice cold water. Yung sobrang lamig. Alam mo kung bakit, kasi bago pa i-absorb ng katawan natin yan, kailangan kasi na maging temperatura ng
1: body temperature
0: yan. Para i-ano ng katawan natin. Mas mabilis pa absorb ang tubig kapag ang tubig ay hindi sobrang malamig. Kaya hindi naman masasabi nating masamang-masama. Pero kung ikukumpara natin, kaya di ba sa China, nung pumunta kami ng China doon, humingi ako sa ano, sa nagsiserve ng tubig. Kamakin mo ba warm, naman ng mainit na tubig ang binigyan? Ganun pala water. Sa mga Chinese. Hindi sila umiinom ng tube, especially pag kumakain sila. Hindi uso sa kanila yung ano, yung ice cold water. Sa atin talagang yun ang hilig natin, kaya lumalaki ang tiyan.
1: Paano na ano, na-influence dyan tayo ng western culture
0: . Para bang ang feeling natin pag malamig ng malamig, parang refresh tayo.
1: Refreshing. Meron ding ano, writers ano, no, sa isang libro na Ministry of Healing, na cold water is debilitating to digestive function natin. Kaya lalong-lalo na doon sa mga ano, sa mahina ang panunaw at saka palaging kinakabagan, pagka uminom po kayong malamig na tubig at malamig na inumin, sigurado po mas mahihirapan pong i-digest yung pagkain ninyo, at that causes ano, fermentation, no? Kasi nadidelay yung digestion. Nadidelay yung digestion. Kaya mas maganda tap water. Kung meron kayong banga, meron mo mabibiling banga ngayon. Meron mga banga. Maalala ko dati yung ano, kapag high school kami, nagtataka ako bakit yung mga classmate ko doon gustong kumain sa amin, kasi sabi niya masarap daw yung tubig namin kasi nakalagay sa banga. So ako nga, naghahanap din ng banga. Gusto ko din magbalik ulit sa banga.
0: Actually, yun talaga maganda. Kasi may banga naman na may gripo din eh.
1: Yes.
0: Kasi yun ay pag-earthen kasi, ibig sabihin, hindi siya ano, sa chemical.
1: Yes.
0: Saka alam mo naman yung mineral, yung
1: positive ions pa na napoproduce pa.
0: O kaya kung may banga kayo ng wellness, mas maganda yun para lagi kayong energetic.
3: Yes. Yung ginagawa namin dati dyan, mga partner, yung banga, nilalagyan ng charcoal sa loob. Yung buo na charcoal.
1: Yan. Yes.
3: Ang sarap ng tubig.
1: Masarap ang tubig. Manamis na mis.
0: Basta buo, ha? Kasi pag powder yan.
3: Okay naman ang powder nga lang. Sasabi talaga.
0: Kukulay
3: yung tubig. Yan ang magandang sources ng water na maganda para sa ating pangangaton. At refreshing pa, sabi pa.
1: At sabi ni sir, may diabetes siya. Santon Gold, Santon Plus Gold at saka Premium D3. Napakagandang tulong yun. Ang Santon Plus Gold natin, may ano yan, may charantin at polypeptide. therapy para magpaganda ng ano ng tinatawag natin magpa makatulong na mag-reduce ng ano ng blood sugar. Also yung ano naman yung sa MCT natin na nagkukos ng ano ng insulin na sensitivity ng ating mga cells, kaya taking Santon plus Gold at saka yung Premium D3 tigisa tatlong beses sa isang araw, or kung gusto ninyo na mas ano mas the best or kumbaga kung kaya ng ano ninyo ng bulsa ninyo
3: budget
1: ninyo, one capsule 3 times a day ng Santon plus Gold, tag two soft gels naman ng ano ng Premium D3 tatlong beses sa isang araw.
0: Oh, yung sinasabi mo yung Plantisol at saka Polypeptide P, yung sinasabing Charantin at saka Polypeptide D, ang tawag diyan sa mga research Plantisol. Ibig sabihin they are phytochemical plant-based that acts like insulin.
1: Insulin.
0: Yeah, in the body.
3: They mimic the work of insulin.
1: Insulin,
3: sa katawan natin. So, hindi mahihirapan ngayon yung katawan natin to produce. Yung kasi yung problema, mga partner, pagka yung katawan natin, produce ng insulin.
1: Insulin, yeah. O, tapos hindi sensitive yung ano.
3: Mas ano yun eh, mas malaki yung damage na naidudulot nun sa ating pangangatawan. According ha, sa mga late studies, ano yung latest research, na mas injurious yung hyperinsulinemia kesa yung hyperglycemia sa atin pong pangangatawan.
1: Okay, either case, parehong destructive yun sa katawan.
3: Eh, masaklap. Pagka mataas yung insulin mataas, mataas din yung sugar sa dugo. Ayun yung talagang very ano.
1: Pero may mga cases na ngayon, mga partner, ha, na hindi mataas yung blood sugar, pero mataas ang insulin. Mayroong hyperinsulinemia kahit hindi mataas ang blood sugar level.
3: So, yun yung mga tao na kung saan gutumin.
1: Yes.
3: Mataas ang cravings lagi. Pansinin nyo, pagka laging mataas ang cravings nyo, ang taas ng insulin mo sa iyong dugo, mga kawelan. So, yun yung isa sa mga palatandaan. So, yan ha. Para makontrol yan, mga kababayan, kinakailangan mo ng ano, yung makakapagpa-sensitive ng insulin sa iyong mga cellula para magamit ng maayos yung insulin na yun sa pangangatawan mo. Okay? Dok, ito, mayroong nagtanong. Dok, ano po ba ang maganda sa may pugita? Nalabo po ang mata ko pagka nag sa cellphone. Ronaldo Losabia po ng Barangay Maitim, Kalamba, Laguna.
0: Ayan. Happy listening sa mga nakalamba. Ano yan? Pteridium.
1: Pteridium, yes.
0: Oo, yung pugita.
1: Makatipo naman yan.
0: Oo. Ang pugita kasi, yung pteridium kasi, ang main cause niyan ay yung sobrang exposure sa init na
1: UV rays.
0: Sa UV rays. So, gumamit ka ng pag lumalabas ka sa sikat ng araw, gumamit ka ng protection sa mata. Kasi, commonly nagkakapugita yung mga trabaho ay nasa labas kala. Yan, mga farmer, mga
1: construction worker.
0: So, yun kasi parang nagkakaroon ng paglaki ng mga, you know, parang nagkakaroon ng ano yan eh, parang tumutubo.
1: Natural ano kasi yan, defense ng katawan na kasi palagi madadamage yung mata mo. So ang sabi niya, puprotectionan ko, tatabunan ko yung ano, yung mata mo para hindi madamage. Kaya mas lalo nag-i-irritate pagka ano, pagka naalikabukan.
0: Sa Yes to Health, meron po tayong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus hindi gamot, kundi ito ay overall nutritional supplementation for the eye. Protection na rin yun sa cells natin. And meron din mga eye drop na ginagamit. So, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayo magpunta sa ophthalmologist para mabigyan kayo ng essential eye drops para sa pugita or sa pteridium. Then, sa Yes to Health, meron tayong supplement na pwedeng gamitin. Ano? Meron din tayong mga programs or modality katulad ng eye detox. Tinatawag nating eye spa na nakakapag-relax ng mata natin. Yan isang mga Yes to Health clinic natin pwedeng i-avail. Kumbaga, ang pinaka-importante dito, ma-prevent mo na lumaan siya.
1: Mag-develop pa.
3: Gumapang ng gumapang.
0: O, kaya kinakailangan ang mata natin protected from blue light kasi nga, yun eh magiging dahilan, pangunahing source ng pagkakaroon ng pugita or pteridium.
1: At kung Kalamba lang si sir, malapit lang, isang sakay lang papuntang ano, Santa Rosa branch natin.
0: Oo, malapit lang ano. Parang yun nga ang connection, di ba? Pagpapunta ka ng south, punta ka ng ano, ng
1: norte.
0: Papunta ka ng south area, dyan sa Kalamba, eh may connection yan na papunta sa Santa Rosa sa Balibago.
3: So yan, bisita po kayo sa ano natin, Balibago branch natin kung meron po kayong time, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Nako, napakabilis ng oras natin. Bago tayo magtapos, i-announce muna natin, Doc Algie, ang mga maswerteng mareregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, sa ating Facebook viewer, ang maswerteng napili ng ating mga producer ay si Ma'am Paula Bagisi. Mm-hmm. Congratulations. At sa ano naman?
3: Sa
0: mga...
3: texter natin ay si Sir Alan Vicente. Ayan. Congratulations po sa inyo mga ka-wellness. Ha? At antayin niyo po yung tawag ng ating pong staff, Yester Health staff, para maipadala po sa inyo ang inyo pong mga regalo.
0: Oh, dito po, doon sa si Ma'am Paula Bagisi, mag-message kayo dito mismo sa Facebook page na to, itong Yester Healthing, ng inyong complete detail, pangalan, address na pwede ipadala yan at yung inyong contact number.
3: At sa texter natin kay Sir Alan, i-text nyo po yung complete details nyo din, Sir Alan, ha? Para maipadala din sa inyo yung regalo po ninyo. Okay?
0: Ayan.
3: Paano mga partner? Baka ipahawal po kayo mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Yan po mga ka-wellness, maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. And of course, mas maganda po mga ka-wellness na mas rely tayo doon sa plant-based sources para makuha po natin ang optimum benefits ng mga protein and also panatili pong malakas, and also makaiwas sa mga karamdaman. Of course, isama po ninyo sa daily diet po ninyo ang atin pong Ultimate 3, ang ating Santol Plus Gold Saturn Vitamin C and ang Premium D3 na may spirulina complete protein para magpalakas po sa ating resistensya araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness, mga kaibigan, taga-subaybay sa DWWW at sa lahat ng XFM sa buong Pilipinas. Sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. At see you again next Sunday. Doc Algie po ito mula si Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
3: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga naibahagyang info sa atin po mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa mga kababayan natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong talakayan. Ganun din, salamat po na tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang pakinunawa. Ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: X.
6: FM.
5: XFM.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: Santo Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Lami nga kung kwan sa nang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kay ba, kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, napan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mission Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.
10: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: 7 Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: 7 Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
18: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ipili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

XFM Sulid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Excited!

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada, Padre.
2: Excited.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Klaro ho na to ni, ha? Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping dia mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog pegamin hod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
2: Exciting.

0: kan Ludi.
1: Oh, ud siyaman urak.
0: Labing kay kakailula ba?
1: Bo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayosa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga, mo uli na diet.

0: no car sur XFM.
1: Par, makurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
2: Mga katropa,

0: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Dago palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagkaproblema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, pinusunik ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral laxit pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
3: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

portion is brought to you by... Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.

0: XFM. XFM.
1: Kapitan Lodi.
2: Archie.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking rama na siya mo.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong lunglang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindi ra aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito kapag nainom Santon Plus Coffee Mix.
4: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sada kong tabang sa Santon Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag inom Santon?
4: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix. Inindot ka.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsa nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, amin pa akong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM. XFM.
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Na kaya sindi, ha?
1: Na,
2: E apel po nung siyagin.
1: Again! Again! Again!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Hili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa blasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic yun sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisin yung lawan.
4: Nalapin ka, itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

Session is brought to you by Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustine, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: FM.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlo ka. Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayot?
1: Unsa man oi? Halanok, may aswang nok.
3: Mga katupa, exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Santone.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus kay sa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill nang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Pero gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Sistingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo unsa pa ang Vision X Plus.

0: FM. XFM.
1: Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy!
1: Talaga, tilapan maguni mo ya!
2: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
1: Bastos yung ga!

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:03. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa Vision X Plus para pag-atiman sa tong mata, na? Matag-adla, mga katrupa, magatumar kita o Vision X Plus soft gel capsule, mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome sa laing edisyon na sab sa atong pagpanag-uban sa atong special program at ag-adlawng Domingo, ang Asintado program. Asintado! Pizza 16 na. Ning bulan sa Agosto, tig 2026. Akong partner, mga katropa, sa technical division, ang among technical head, si katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mo station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Siyempre sa itong magkaubanan sa News and Reportorial Division o Anchors, katropang Ray Alinton, katropang Junji de Brias. Mga katropa, inyong alagad sa kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Mag-ubanta, Kutob, alas 5. Ha? Daliratan ninyo mag-uban-uban, kaya nga itong oras karon, alas 4:05 na. So, dutay na lang ang panahon sa atong pagpanag-uban. Kay dali raman muligid ang orasan. Ha? Mura man po ni og baha, mga katropa, nga nagdagan. Ha? Mapudya pong oras, nita huwaton sa oras. Balas 4 na, asintado na yun na. Di na gina pwede, mga katropa, nga mag-music pata. Kay siyempre, oras yun. No? Labi na sa atong istasyon. Importante keng oras, mga katropa, di ginoy pwede malit din he. Kumusta man mong tanan, mga katropa, kinatibok ang dalawigan sa Agusan del Sur. Koto, mga katropa, sa mabot sa Sibya, dili lang Agusan, apil ang Surigao del Sur, Bukidnon area, Agusan del Norte, Davao de Oro. Moabot sa Sibya sa duha ka sibihan. Ang naga-Sibya na to, mga katropa, ang duha ka istasyon, XFM Bayugan. Pinaagi sa frequency nga 95.7 og dinhi sa San Francisco. Mabati kita, mga katropa, sa frequency nga 91.3. Tanan nga, mga kabalayan, kutob sa naga-monitor sa atong pagpanag-uban karon, aminaw gradyo. Maayong pagsikay-sikay niining kahaponon. Inaot, okay ra mo diha karong mga panahon, ilabi na itong mga nanay. Nadiha sa mga panimalay, nag-ready na pod. Namilo na sa ilahang mga nilabhan. Kay urgang ba, malansya na. Kay ugma pohon, Lunes. Ting klase na, mga katropa. Kanya, siyempre, katupong mga namalingke, padong po ron sila sa palingke. Kaya ting biyahe naman ron. Kaya Domingo, family day, ang uban ng aligog dagat. Ang uban nag-shopping sa mga mall. Nag-grocery pong uban. Kanya nga itong mga mag-uuma, Domingo man ron, tabo. So, ang uban karon, murag karon pa na human sa pagpamaligya sa ilahang mga gulay. Ilabi na diha, repita sa may Bayugan City, nga murag maghapon ang ilang tabo diha. Unlike diri sa lungsod sa San Francisco, nga buntag ragyod na diha ang tabo diha sa may Barangay 5. Wa ba na usab ang tabuan? Barangay 5 maguna, sukad pa sa una, ang tud karon. Nahada kuha na diha, buntag rana niya pagka alas 9 or dapit udto, mingaw na. Pero diha sa Bayugan City, murag wa na'y hunong ang kuha diha. Bisan pagani o diha sa tabuan na to, kay kuha naman na, diri sa San Frans, Domingo sa buntag or kadlaon, nanay mamaligya. Pero diha sa Bayugan City, murag kada adlaw ba ng tabo diha or kada kay kada mo anak o Bayugan sa Bado niya, mamalingki ko, daghan may mamaligya diha ng linya may tao sa Almiras, padong dito sa Golden Mickey. na diha no nya na po dito sa likod back to back ng tabuan diha maka trupa mura nga mo kay huntang kada adlaw gyud daghan na ato mga mag-uuma di ay nga nagapamaligya silang abot no ilabi na sa matag adlaw panginabuhi na mo na nga ato mga mag-uuma karon labi na tong taga bukid ating uli na pudro nila nga karilita na pero murag karon di naman mo mosakay gabal-habal mga taga-bayugan. Unlike before nga ang atong kadalanan di sa Mount Carmel di sa Grace Gitsimani sa una kuan pa na kanang rough road unya lapok batuon karon kay simentado na wa nay kaayoy mag manakay atong skylab bitaw nga kanang motor nga dikatig mga katropa nga ug mas matunong kag sakay sa kating mga katropa manghawoy ang imuhang batiis mo-minhod. Muna'y kinabuhi sa itong mga mag-uuma, ilabi na makarelate na sila matag-adlong Domingo, kay musakay sila dikatig na motor o niya matunong kasakatig, haway kaing bagtak mga tropa inigabot dito sa ilang destinasyon. Tinuod na. Karon kay nindot ng karsada, ang uban, musakay na ng bao-bao niya. Murag buwa na kayo na masayro atong gamit atong Skylab. I don't know diha sa may Barangay San Juan. No, niya ang pinagalaan gani murag wa na kaayo itong mga sky kining mga dikatig nga motor kay simentado naman po diha pati ang Barangay Mount Carmel. No, I don't know diri sa may Bilya Undayon kung nauso pa bigihapon diha ang mga dikatig nga motor. Niya diri pod sa Bersiba simentado na ba diha kay sa una gidungog man po na diha nga lisod ang daan. Kalaitan. Mao man ni ang mga lugar gyud nga dikatig ang mga motor. Wala nga makaistorya ko kay taga-Bayugan manggog ko. Diri sa San Franz, di na po kay uso diri ang dikatig no kay ang dalan padung diri sa Dasagan, padung diri sa may Bitanagan, simentado na. Na murag uso na po ang bao-bao diha. I don't know og wa na ba ang mga dikatig. Nag-evolve na gyud no ang panahon karon mga katropa kay nindot man po ng atong kalsada. Kumusta man mong tanan no ug hinaot ko nga namo diha sa maayong kahimtang syempre mga katropa ang usa sa mga giatubang karon nga problema sa atong katilingban ang kining kamahal sa atong mga palitonon no ilabi na ang atong fuel ilabi na tong nay mga sakyanan usa sa mga problema gyud nila ang kining nagpabilin nga nakalansang ang presyo sa gasolina o krudo diri sa lungsod sa San Francisco medyo mahal-mahal gyud tag 85 no naga ito tag 93 depende sa gasoline station mahal-mahal diri sa San Frans pero nakatubil ko diri sa prosperidad mga katropa oh nanay tag 78 nagtag 79 murag labaw gyud og 10 pesos ang San Francisco mga katropa. Siguro lahi og kumprahanan ang taga San Franz. Gani dito sa Bayugan, barato-barato po dito, jutay. Kumpara diri mga katropa, siguro lahi-lahi og supplier ang San Franz, o niya lahi-lahi po og supplier mga katropa ang prosperidad. Muna nga mahal siguro ang San Franz og kuhaanan. O niya ang taga prosperidad po, barato-barato, kay nakabaligya man sila barato nga litro sa gasolina mga katropa krudo. Pait kayo, no? Ang mulan sa bitaw 80, siyempre 90. Kung tulo ka litro, 270 na gid na. Lahyo ra gyud kay sa unang panahon mga katropa nga tag 60 kay mo kuan gyud siya mo gintang gyud siya mga katropa og 100 pesos ang imuhang magasto. Kumpara sa mga nang labayng panahon nga wa pa nagkagubot mga katropa ang Middle East. Unya gawas anak mga katropa ang makapabalaka karon nga taho. Kay medyo nagpahibalo ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Mamunay akong trabaho, maghatod ka ninyo balita. Pwede mo makapaabot sa inyong mga komento ha. Abli na ang atong comment section sa atong live program. Naka-live ta sa atong mga Facebook pages. Ang atong main nga page, ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Pwede mo diha makapaabot o komento niya. Pwede po mo dito sa katong daan na itong page, XFM San Francisco 91.3. Pagibali-bali raman ang mga tropa. Kanya, dito po sa page sa Bayugan, pwede po mo makakomment dito. Pero pinakanindot, nga diri mo sa itong main nga page. Kaya para di na ko magtabok-tabok mga katropa o basah. Mausar na ko tanan ba? Pag naamoy mga opinion diha, Naamoy mga panglantaw? Unsay inyong ika-suggestion, mga katropa? Ato nang ipaambit na dire sa atong pagpanaguban, kaya ito nang basahon, mga katropa. Unsay inyong makasanitian karon? Kontento ra ba mo sa kining kamahal sa atong mga palitunon, mga katropa? Asintado. Ang atong gasolina, krudo, mahal. Asintado. Ang bugas, mga katropa, nalansang po ni sa pinakabarato, 50 pesos matag kilo. Anya, 60 to 70 ang pinakamahal matag kilo. Asintado. Muna makaingon ta nga, nang mahal gyud tanan, mga katropa, gumikan sa pagsaka usab sa presyo sa gas. Asintado. Unya karon, grabe kainit ang atong kalibutan, labi na diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur, wa tanaanad og hilabihan kainit. Kay murag pila na ni kasibana, pila na kabuwan, giantos nato ang tumang kainit. Bintaha gani rong adlaw Domingo, kay naay mga panahon, mga katropa, nga mo singa na mulandong pod gamay. I-compare na to ato mga miaging adlaw, uga-uga na gyud ang atong mga kayutaan, kay wa may uwan. Uwan tuod, pero pilara ka minuto, pilara ka segundo, muundang dayon, di gyud gani makabasa sa atong kadalanan, mga katropa. Bait. Mao ni nga dili lang kamahal sa palituno nato sa gas o kining bugas ang atong sagubangon karong mga panahuna. Gumikan kay ang National Grid Corporation of the Philippines, nagapahibalo, mga katropa, nga musaka usab ang kining presyo sa kuryente matag kilowatt hour. Nga naman yung musaka, gumikan, mga katropa, usa na sa mga factors na ini, ang kamahal or ang kining init nga panahon. Ang mga supplier sa kining kinibitaw ang kurinte, ilabi na ning napabay Maria Cristina Falls karon, syempre di maginimawala, mga katropa. Maapektuhan ba ni o kining grabe bitong inita, mga katropa? Kini mga supply sa kurinte nga nagagamit, mga katropa, og hydropower, kini bang sa tubig. Magamit, mga katropa, og patuyokon ang kining dinamo, bay tawag ana, mga katropa, para mo produce og electricity. Unya o di man na mo mugana, mga katropa, kung walay init, walay uwan. Kay kung mo kunhod ang atong kasapaan, syempre ang supplier sa kuryente or ang product kanang tigkuan ba produce og kuryente, kung walay tubig, syempre unsa may mupatuyok atong ilahang dinamo, may tawag ana, no, kanang mo-produce og kuryente ba para do natay magamit. Nagmahal syempre ang koleksyon ni ining transmission suma sa National Grid Corporation of the Philippines. Kay ang NGCP mao man ni ang transmission o mo transmit ang ilahang linya, mga katropa, mao ni ang nag-supply sa mga nagkadaiyang electric cooperative sa tibuok Pilipinas. Kana mga distribution line nga mga dagko bitaw nga mga linya sa kuryente na to. Kana mura na naay mga tower, kana siya mo na linya, mga katropa, distribution line sa NGCP. So ang ilang distribution karon may mahal, no? Suma sa National Grid Corporation of the Philippines, ang ayan daw tang mangandam, ilabi na sa mga kuryente, konsumador sa kuryente sa Luzon, Visayas ug Mindanao grid sa posibleng pagsaka sa bayranan sa kuryente karong bulana, na Agosto, tungod sa usbaw sa transmission charge sa National Grid Corporation of the Philippines. Matod sa pamahayag sa NGCP, misaka og 22.22% ang transmission rate alang sa billing period sa Hulyo nga isingil sa mga distribution utility og electric cooperative karong bulana. Nahimo kining 1.7560 1 pesos og 75 centavos matag kilowatt hour. gikan sa 1:43 sa miaging buwan, misaka siya og mga almost 30 centavos. Gipasabot sa NGCP nga nagunang hinungdan sa maong usbaw, mao ang kalit nga pagsaka sa presyo sa ancillary services rate or AS. Ang maong rate misaka og 30.85%. Giklaro sa grid operator nga wala sila ginansya or kita nga makuha gikan sa maong pagsaka sa AS prices. Ang maong bayad diretsong girimit ngadto sa mga generation company nga adunay kontrata sa ahensya o sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. So mao ni ilang pagpasabot mga katropa, mao na nga dili ta makapangatake ini mga katropa.
1: Asintado.
0: Dili ta makasaway kay may mo pud nila pagpasabot mga katropa nga musaka gyud, lisod pud og
1: asintado.
0: Ug musaka ang singil, syempre wa gyud pud sila mahimo ni ana. Kay gani wa mo kuno sila ginansya ni ana nga pagsaka. Ang atua diri mga katropa, kita nga mga konsumador o kuryente, mangandam. Siguro diya sa inyong mga bill nga kamong nakadawat nag-bill sa Agosto, inyo gyud sigurong na namatikdan mga katropa nga adunay pagsaka. Kay bisan gani ang akong bill mga katropa, di man kuda ko konsumo sa kuryente kay kuan man ako manggi gi-reduce ang paggamit ng mga appliances mo nang ugwa kay taas nga oras sa paggamit og appliances, normal ang imong bill di gyud po ka mamroblema mga katropa pag-abot sa buwan. Pero ikaw diha nga gumagamit og kuryente na kay appliances sa balay, hala pataka kagamit, mabalaka gyud ka. Kami gyud diri sa istasyon mga katropa, nagtipid mi mo na nga sa buwan sa June compare sa bill karon na urag naka-reduce mi og 2,000 pesos. O, dako yung kaayo ang paggunhod, gumik, basta magtipid.
1: Asintado!
0: Muna ito, taga-pagtugad-unya, no? Gumikan kay, usan isa, ato na pong sa gubangon, mga katropa, nga problema.
1: Asintado!
0: Kung kamo po nga mga tigpaminaw, ang ayan yun po mga mag-adjust, no? Sa inyong paggamit sa kuryente, kay para sa pag-abot sa kinibitang tingbayad, di na mo maproblema mga katropa, asa mo ibayad kaya pwede nang dakuan yung bill. Unya, kamuray ba po'y nagamit sa kuryente? Pahitaka ra mo gamit, unya, wa ninyo una-una ang pag-abot sa panahon, kamura po'y magbayad. Anyway, bubalik ta mga katropa, kaya ito na ipadayon unya ang itong mga dugang may isgutanan, mga tips kung unsaon pagtipid sa kuryente. Og napay mga reports sa itong mga kaubanan ato ni tagaag pagtagad human sa pipila ka mga commercial standby.
1: Asintado! XFM. XFM.
2: Hi, kwapa kayo ko. Hello, kaplode.
3: Kuring.
2: Ano man kakangkaang?
3: Ay, ay nagulapansin na kuring.
2: Ano man gani?
3: Ay, tingun-mungun ang doktor, nalikayan ng itlog. Kita asog kolesterol.
2: Hala, pasigdan na! Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Pero may ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 29 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod ka nato sa maintingwa sa premium D3 soft gel capsule. Atong amumahon ang lawas matag-adlaw. Gamit ta, magtumarta ng premium D3 soft gel capsule. Nga doon ay vitamin D3, virgin coconut oil, og moringa. Makatabang kini alang sa lig-on nga mga bukog. Suporta sa resistensya og dugang kusog sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Mas epektibong absorption tungod sa VCO o gadunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 soft gel capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Mapalit na sa mga farmasya sa inyong lugar, labi na diha sa Mercury Drug, din syempre dili lang premium D3 available diha. Nausab ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Puhon-puhon, mag-anunsyo mga pag-available na address si Bihan sa XFM San Francisco. Maying pagpaminaw ni Didin Pataho. Naka-monitor siya gradyo derapita sa may sityo Kantagan, Barangay Lukak, San Francisco. Salamat kay Madam Didin Pataho. Kumusta man mo diha? Kay Gloria Malala Apelo, naminaw from Bayugan City. Salamat sa pag-share, Madam. Kay Madam Gina Nagunuan, nagmonitor usab sa atong pagpanag-uban karon. Salamat kayo, hinay po kayong mga internet mga tropa, di na ko makita ning uban. Inig-upin na to ba, di dahin na to muloading, di dahin muload, loading kayo. Kay perting hinaya kay mga tropa ang internet. Di gyan, di na ko mabasa ni atong main page. Nagharapay nag-comment dire. Salamat kayo. Anyway mga katropa, ito sa tagaag pagtagad ha, ang report na sa itong makaubanan. Si katropang Rialinto naka-standby sa itong linya sa komunikasyon na deserta magpadayon sa itong hisgutanan. Kay sumapa siyang report, provincial, pavo. Agriculture ba ni? And veterinary offers ba ni pavo, ma'am Milani? Pavo, nagbaligon sa kahana sa cacao farmers. Ha? Sa manin ay mga training gihimo ini sa mga mag-uuma sa kakao. Katropang Ray Alinton, sa imong live report. Katropang Ray.
1: XFM Report.
2: Yes, sa Katropang Lemuel, gibalikon sa Provincial Agriculture and Veterinary Office kon pavo ang kahibalo sa ugkahana sa mga cacao farmers pinaagi sa training nga nagtutok sa hustong pagdumala o pagmintinar sa mga cacao farm. Diin gituki sa Kalihukan ang Cacao Growth and Development Farm Establishment o Maintenance Pruning Fertilization, Shade Management, Sanitation o Integrated Pest and Disease Management. Gituluan usab ang mga partisipante sa paghimo o cacao farm calendar aron mahusto ang schedule nga ang pag-abuno, pruning, pag-ani o pag-monitor sa mga peste. Usa sa gipasiugda ang aktual nga demonstrasyon sa hustong pruning o farm sanitation. Lakip ang pagtangtang sa mga patay, masakiton, overcrowded o dili produktibo nga sanga. Gipasabot ni PAVO Provincial Cacao Coordinator Mylene Altimiras nga ang cacao farming dili lamang pagtanom o paghulat sa nga mamunga ang mga kahoy kundili nagkinahanglan og padayon nga husto nga pagdumala. Hindi lauman nga magamit sa mga trinis ang ilang nakatunan sa kaugalingong uma, lakip ang pagpalambo sa farm record o pagpaambit sa kahibalo ngadto sa ubang farmers o mga farm workers sa ilang komunidad. Padayon usab nga gimonitor sa PABO ang mga trinis pinaagi sa pre o post test feedback o field monitoring human sa tulo ka bulan aron masiguro ang aplikasyon sa hustong cacao farm management practices. Katropa, aron kanunay lig-on og mabungahon ang atong adlaw-adlaw din lig-on nga kalawasan maangkon kaya pinaagi sa paggamit og santo na vitamin C. Alang sa Regyusang Pilipino para sa Pilipinas, dinis katropang Rial Buro Alinton, alang sa programang Asentado.
1: Asentado!
0: Nagkasalamat katropang Rial Alinton, at least good news na imong gihatod nga balita.
1: Asentado!
0: Nindot na yun itong mga mag-uumag kakao, palambuon ang ilahang pagpanguma. Ilabi ni itong mga beneficiary bitaw sa USAD, programa sa itong provincial government sa Agusan del Sur, nang hatag o libreng seedling sa kakao, ilabi na sa itong mga mag-uma, dili lang ni kakao ang ilahang ginapanghatag, gani, na rubber. Kung ako'y inyong pasultihon, mas nindot ni nga ang atong mga katawhan bitaw, atong tagaan o panginabuhi, mananom. Tagaag libreng seedling sa kakao para mananom tagkakao diya sa itong kaumahan. Rubber. Unsa pa ng uban nga ipanghatag nga seedling, mao na'y pinakanindot nga ayuda mga katropa. Tudloan na to ang atong mga katawhan unsaon pag panguma. Ilabi na doon na yuta. Kaya dito sa Agusan del Sur, di kumutuo nga ang mga tao driway mga yuta. Kaysa kining gihimo sa atong national government nga manghatag og ayuda sa mga taong naglisod, at actually mali na siya. Dapat atong mga mag-uma tagaan na to og panginabuhi. Mga libreng sidling, hala pananom mo diha sa inyong yuta nga nanghimo na ng lati. Kaysa hataga na to og ayuda nga pila ra ka adlaw mahurot na. Tagaag 2,000 wa ragay na kapalit og isa, di ragay na kaigo ipalit itaw isa ka sakong bugas. Usa pa na mga ayuda ang ilang gipanghisgutan mga katropa, daghan kaayo. Napay usa pa nang mga ayuda, tupad unya kini mga AX. Actually nindot man na siya. Pero nindot yun ang tagaan na to sila panginabuhi. Kay para di sila pangay, sige yangungo sa gobyerno. Maluoy in town at ang gobyerno sa atong nasod. Di mo maluoy nga atong utang karon 19 trilyon na. Gani, suma sa report, gikabalak-an nga by the end of this year, before mag 2027, gikareport nga ang utang sa Pilipinas moabot na og 21 trillion pesos. Ha? Pero ang atong gobyerno unsay gihimo? Sigig panghatag og ayuda. Nindot man na manghatag kay para atong mga katawhan dili maglisod, makapalit magpagkaon, di ba? Dahil purchasing power. Pero ang atong ahama na gikan ng atong gidawat nga ayuda o gipanghatag sa itong gobyerno. Diba? Pundo na sa atong DSWD. Unya, ahama na kwarta gikan. Siyempre, sa atong national government. Kung ang ato na lang untang gipanghatag o ayuda nga, pila na kabilyon ka pesos. Kung ato na lang nang gidata-data, pagbayad ana mga utang na perte ng dakua, siguro ni gamay-gamay na na. Hala, sige pamugdawat og ayuda, sige pudog hatag ato gobyerno og ayuda, timanin na atong utang, dili na na moabot og 21. Basig sunod ana inig mata na to 25 trilyon na mga katropa. Lisod kay panahon mga katropa, nya ni apata ning kamahal karon sa mga palitunon unya mabalaka ta kay ato gobyerno sige rag panghatag og kwarta unya di ay ang ipanghatag inutang mauna nga ni dako ng atong utang. Unsaon na lang dapat ang makatawhan tudloan nato no unsaon pagpanginabuhi pareha ani karon mahal ang atong kurente atong manigisgutan kagaina unsay ang aya nato nga makadagino tag kurente para di ta magliso di ta si pangayog ayuda sa gobyerno. Sa mga dunay para makadaginot ang mga katropa kurinte, nawa man ay akong kudigo mga katropa. Ako naman yung gredi kaya siyempre wa man ko isulte ninyo mga katropa o wa ko gihawiran dere. Sa atong mga panimalay or sa atong opisina para makadaginot ang kurinte, atog yung isit mga katropa ang aircon sa 24 degrees Celsius up to 25 degrees. Kaya suma pa ang matag-uswag sa temperatura makadaginot og 5% ngadto sa 10% sa energy. Then mo gamit og inverter nga appliances. Ang inverter nga aircon og refrigerator makadaginot og hangtod 40% hangtod 60% sa kuryente. Limpyuhi ang aircon filters matag bulan. Ang hugaw nga filter mukaon og dugang 5% ngadto sa 15% nga energy aron mubugnaw. Then pabugnaon ang pagkaon adiser isulod sa ref. Ang init nga pagkaon mga katropa mupa trabaho og maayo sa compressor nga musangpot sa taas nga singil sa kurente. I-unplug or ibton ang mga appliances nga wala gigamit. Ang phantom load or standby power makadugang gihapon sa konsumo sa kurente. Labi na kung lakaw bitaw mo inyong mga TV diha, inyong mga ref nga way mga sod halapang ibtana. Mugamit og lead nga mga suga. Ang LED lights, mga katropa, mas bugnaw o gumagamit og 85%, mas ubos nga kurente kaysa ordinaryong bumbilya. Dunganon ang pagplansa sa mga sinina. Nindot ni nga tudlo, labi na itong mga nanay diha, nga nay mga estudyante. Ang plancha mukaon og dako nga kurente. Konsigi og painit, gikan sa sugod. Kana bitang magpagpainit siya sa plancha, kalasan na sa kurente. Muna pag... naatay mga sinina diha nga ngayan plansa hundungano na kay dili kay sa sunod adlaw na pod plansa na pod ka de hurot dako kag konsumo sa kurente mga katropa. So muna ang mga gamay no nga mga tips para makatipid tag kurente unya sa tong panimalay kung makaya ra nga di ta mag aircon pwede ra ta mo gamit og electric fan or ceiling fan mas makatipid tani ana mga katropa sa konsumo sa kurente. Kay kung magtipid ta, di yun ta magkalisod. Kay sa panahon karon mahal ta na, no? Palalito na to ang fuel, ang LPG nga gamit na to sa pagluto. Ang bugas, mahal. Pero ang atong sweldo, mga katropa, ilabi na to mga minimum wage earner. Gawas na mo sa XFM, kay labaw pa man mi sa minimum. Ang minimum sa Caraga is only 475, na? Wa na ni uswag, mga katropa. Sukad sa pagira sa Middle East ng mahal ng fuel, pero ang atong sweldo maurag yapon, muna importante kay mga katropa nga magtipid. Kay diha sa atong pagtipid mga katropa, di yun ta magkalisod. Nanamag yun eh. Ilabi na ang NGCP nagpahibalo nga ni mahal ang transmission charge. So, unsa may angaya na itong buhaton, mangandam. Ayha na day ka mangandam nga nidako na imong bill. Ayha na day ka magtipid nga nidako na imong bill. Karon pa lang, nga wa pa na nidako imong bill, hala pagtipid na daan mga katropa. Asirintado! Mo balik taon niya, na? Human sa pipila ka mga commercial standby mga katropa. Asirintado!
1: XFM.
3: Apo, RJ? Ito man, kapitan.
4: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent rebaka.
3: Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
4: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan na matay na ka.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
9: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
9: kopi daw nga
10: premium
9: D3 coffee mix.
10: Ya camera kong trabaho.
9: Kapo yo kay pag-uli.
10: Pag-testing ako, tulog ka adlaw na kong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
10: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
9: nawala sad.
10: Usa epektibo dining
9: coffee day
10: ning premium D3 coffee mix.
9: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District.
10: Nga nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
10: distingin yung inom ning
9: premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix.
11: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika. Stand on plus
2: coffee mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hingapi dyan ka. Wala pa naman na ilan lang sa tatlas kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na di gamay na magkape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat mag-inom ni Manny sa tatlas kape mix. Sa may ginabati
2: naman. Mura ka naulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose
2: mo. Oo, naulian.
3: So, kinipalit ganin mo.
2: Ipalit
3: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Tas Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon mong po. Kape na ka.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

49 minutos, mga tropa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Oras, mga tropa, hatod kinato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Sa itong mga nanay ug tatay diha, bisan pa nga itong ate ug kuya, nga doon na mo'y mga panakit sa inyong kalawasan. Sakit ang inyong likod, giubo mo, gumikan sa panuhot. Pagpahilot, mga tropa, masahe, gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Produkto na sa Yes to Health Incorporated.

Pero kamu ara nang gihilom-hilom. Pila na ka adlaw murag wa gitay sa murag tuluna ni kagabi i mga tropa way agas. Bintaha pa to tong mga last week kay muagas to ni kagabi eh, si katropang rin manawad in town. O niyang agas murkirag kusog murapog ihi. Pag yun ni mahuman, na? Kung mauni ang kadaadlaw nga problema ang giatubang sa itong mga katawahan dari sa Agusan, dari sa San Frans, not only in XFM, kay kami dari, na anad na midre sa pisaan na way tubig. Ang atong gikakuanan kay bisisan ang diha sa sintrong bahin sa San Frans, usapod sa ilang problema diha, basig wa na sila na problema, kay murag wa naman nag-post sila ni ato mga kauban sa buhat nga way mga tubig po ng ilahang balay. Matag alas tres naabta na lagasing ko way agas sa muna ilang problema diha sa sentrong bahin ni ato mga miaging semana. I hope karon na sulbad na, pero duda ko muragwa gihapon kay man gihapon na nag-uwan. Oh, mamani ang problema kay ang tinuod nga kahimtang diha sa atong Mount Magdiwata, hinay na ang agas sa mga tinubdan sa sapa or tubig gumikan kay Y1, na? Hin og muuan man kadali ra gyud, di gyud makabasa bisan sa yuta, mo nang pait gyud. Magtipid po ta sa paggamit sa tubig kanang inyong pagkaligo diha kay murag nay rationing nga gihimong atong San Francisco Water District, pero minimum of 100 liters per week. Tipid mo, no? Kanang inyong mga pagpanglaba diha, hala, kaduhin, kaduhan na lang, waswasi. Unya, kanang inyong winaswasan diha, tiguma sa usaka balde, kaya para mo na inyong ibobo dito, mag-CR mo. Kaya perting paita ka, ayaw, wala na magyod mo'y tubig. Unya, para mas makatipid yun mo, inig maligo mo, hala, sa lurag planggana ng inyong kinaligo. Kaya para, naapoy ikabobo sa inyong CR o labi na o kanang magpupo na inyong mga bata or bisang mga tigols, mga tiguan. Pait kayo mga katropa, bisa na lang pang bubo, no? Muna'y tinuod nga kahimtang magtipid. Kay para yun nga kami dito sa Bagandos, mauma po na yung ginahimo mga katropa, labi na guway agas. Kinara lang atong utok mga katropa atong gamiton, na? Kay guway tubig, lisod po ba kay bubo dihag mag-CR ka. So, ang imong kinaligo, isaod na balde, isaod na og planggana, kay para nga matigom namoy ibubo mga katropag mag CR. Bisan ang kanyang pagpanghugas bitog plato kanang ikaduha nga pagbanlaw, pwede po ninyo tigumon gyapon pila ra ba na 100 liters ninyo konsumohon sa kasimana nya. Wa namoy tubig sunod adlaw na maproblema gyud mo. Kay ni ana man gyud ta sa tinuod nga problema, so magtinabangay na lang tag unsay mga diskarte para makatipid sa tubig. Dili maghalahala. Kay kinirabang panahon karon sa kainit, uhaw, lami ipog kay inom, niya magsige pog pangihi. Wa ra ba po ibo-bo wa katropa sa CR. Pait kayo mga katropa. Wa na tayo kong oras, ugma puhon sa Bullseye. Murag akong balita si katropang Ray Celeste Sorbasquez, ang among station manager. Mao'y akong partner. Kaya akong partner nga si katropang Junji, murag ang i-assignment dito na siya sa Express Balita sa Arasais. Muna'y mga changes sa programming puhon. Murag effective ugma, na? August 17, katropang Milan eh. Si katropang Junji Librias na ang atong anchor sa Express Balita. Nanya kami po ni katropang Ray Celeste Sorbasquez, ang among station manager, akong partner sa amo po'y main anchor, no, sa programa ng Bullseye. Epektibo ugmang adlawa mga katropa. Partner na ko sa technical division si katropang Milani Duran. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sorbasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Siyempre sa atong mga kaubanan nga mihatod sa iyang report, anchor reporter katropang Ray Alinton. Si katropang Junji Librias, mga katropa, kininyong lagad sa kanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Hangtod sa sunod Domingo, kay kining atong asintado, matag Domingo raman ninyong mabate, pero maura gihapon impormaha, muhatod gihapon ninyong balita, maura gihapon ning Bullseye. Uban-uban ta mga katropa. Sa sunod gayon, maying hapon ka na itong tanan, ang pingkanunay o dalay gunang Diyos. Asintado!

0: Asa na pod kagikan?
1: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
0: Aw, abe na kog asa ka. Oh, saman nitla.
1: Paliti ko, be.
0: Palitan ti ka?
1: Oo.
0: Unsa man pod?
1: Juicy burrit.
0: Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy prue.
1: Saday na. Sige daw, be.
0: Alangan unsa pa. Bagulgam. Jesus.
1: Exciting!
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM。
1: Urak, asa maning bataan eh? Urak,
2: what naman?
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman de mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Sancton Plus Coffee Mix, Sancton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung gas. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Sancton Plus Coffee Mix o Sancton Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Sancton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Sancton Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagoy-goy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Sancton Plus Gold.
6: Okay na siya. Kayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Sancton Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Sancton Plus Gold o Sancton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

This portion is brought to you by Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asa man ding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsingit agatumang sa computer, magamit itong mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw, mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: That song was brought to you by...
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
0: Santone Coffee Mix.

0: XFM. XFM.
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Natay akong amahan.
2: Ma, wajud ko kabaludong.
3: Mm-hmm.
2: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
1: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by...
8: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
9: VisionX Plus Soft Gel.
10: Mga katropa, exciting dito!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

This song is brought to you by Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.

0: FM。
1: Nah, bakasun naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Nah, Niligyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Bisot pa din si papa.
2: Bisot pa yun taon.
1: Dagawa, papa eh.
2: Ah, na, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin nimo. Gahi kagyog o.
6: Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon niyo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw, Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Antika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagpuan akong mata, nagpuan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong, akong giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at nalang kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: sa'yo.
1: This portion is brought to you by Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gamin ho dahil mutiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ikitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ipili sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: song was brought to you by...
1: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support.

XFM. XFM. XFM time. It's 7 o'clock. Time check. Brought to you by... Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

This song is brought to you by... Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteine na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Yeah. Oh my, oh my. Baby, baby.
1: XFM. XFM. Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ug basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate. Si misis, sayos buntag. Ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mangapit og Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: This portion is brought to you by...
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ginay pinakalibdabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig mag-inom siya coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
4: Nang apinaka, itambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
3: XFM! XFM!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kun amino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumangod, sir. Hindi gandum akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Zaton

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Salagari. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Lago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagtabang.

0: FM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir good imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
5: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigyan naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Baki. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
5: Ayan. So mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun na din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Nakikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
5: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga bortika, mga parmasya sa inyong pong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
6: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Mm-hmm. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
5: Mm-hmm.
6: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong maka-damage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury, ano, ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens, na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na na-infect, ano, automatic 'yan mamamaga. Mm-hmm. Okay? Because yung immune system mo binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-ano natin, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? Mm-hmm. So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Mm-hmm. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. Mm-hmm. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So, ang mangyayari, the body is automatically coughing. Mm-hmm. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok dun sa baga mo. Mm-hmm. Diba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, mm-hmm. diba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung bagay immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Mm-hmm. Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw, sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
8: Mm-hmm. So, mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algy. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No? Merong malit sa iyong pangangatawan.
6: Oo. Posible nga yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. Mm-hmm. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients. Mm-hmm. And yung immune system mismo natin affected na, kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yun yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
8: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano, meron tayong baon lagi dyan, ano, na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation condition ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
6: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, ano?
8: Okay, sa mga kababayan po atin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
6: Yes, tama.
8: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
6: Oo.
8: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
6: Oo. Kabaligtaran naman ng gangrene.
8: Mm-hmm.
6: Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
8: Salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time, yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
6: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin, ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake na una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi nagtatapos po sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties, ano. Isa pa diyan yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga commonly sa mga tsaa. Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
8: Mm-hmm.
6: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
8: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc. Ang problema, pag napatagal yun, eh, nagkukos na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
6: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
8: Ayan, so mga kabayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santone Vitamin C at ang ating pong pinakabago ng produkto, ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala ano yung mga pamamagana na yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanuan, just text lang sa ating pong numero at ating pong text line 0969-609-6545.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suligarin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
9: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago.
15: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
16: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
8: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito atid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, ay umaabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, eh dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3. Sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan nyo po, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Doc, ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health.

0: Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan. So, pwede naman tayo maningil ng consultation fee. Kaya lang, pinili nating hindi na lang. Mm-hmm. Para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So, you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yastrol Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Doc, mayroon nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Mm. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan, Negros Occidental.
0: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa . Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
1: Mm-hmm. sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
0: Seryoso.
1: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan, ating pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka meron mga underlying causes tulad ng

0: Banggit po ni Doc Algie, no? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa ng mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano? Mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, kulang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may ipahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners. Ayan.
1: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan. Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang willing God, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam. Hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Oy, Archie, unsa man ang F, ha? Kanig na sa imong card?
5: Kwan, Kapitan.
4: Unsa man ang F sa imong card, ha?
5: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
4: Abin akong perfect.
6: Exciting!
2: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by... Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus.

0: tagaan na lang nato og kanang pagdasig ang atong mga hunahuna na naaragid siya permanente diha. Char. Nga hopeless. Hello, Bea! Maayong gabi po sa tuang tanan and welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makaubang karong gabi una, magsungog-sungog na po ko sa inyuhang mga walay love life. Hala, otro po. Sorry. Sorry ha. Pero bitaw, uy, may gabi idea sa inyong tanan. Nihilak na ba ang all? Ay, sorry po ha. Wala na ako gituyo nga maghilak-hilak ka tungod sa nindot kaya nga to ang musika karong gabi una. Siyempre nga to ang Putahe sa Gabi, igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, pampaligon sa atong immune system. Dili lang pampaligon sa relasyon, pampaligon usab sa atong immune system. Kapag ka poligon ang imuhang immune system, syempre dili ka magkasakit-sakit, ay magsige mo laag-laag sa imuhang bibi, okay, di man ka masakit uon. Kaya syempre, ligon man imuhang kalawasan. Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika nationwide. Diri po sa Bukidnon, pwede po mga musaka sa tuang opisina sa XFM Network Philippines. Diri lamang po sa may second floor sa Tala-Tala Building. Oy! Ikaw. Okay ra ka? Isa lang po, nagpasakit ni mo. Diha nga nung hilak-hilak naman ka dayon. Kawik pa sa bibi, oy. Sige lang, kanang mga pagsuway ng imong ginaagian sa imong kinabuhi karon, you'll be okay. I promise you that, maabot kinang panahon na magkataw-katawa na lang ka sa tanang kasakit ng imong gibati sa imong kinabuhi. Basta sukol lang yun permanente. Ay, kabalaha ka, kuyugang takakada gabi. Yeah! Ang imuhang Disney Princess Bisaya version, ako po si Cinderella. Hangtod alas 11 po karong gabi una. Live ninyong madungog sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Masilip usab ninyo ato ang Facebook account. Yes! Makita ninyo ako ang kaaniyag, Char. Gwapa, oy. Pwede ninyong silipon po sa XFM Bukidnon. Live usab kita makita karon sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital and sa official Facebook pages. Mo kasi ako buhok. Ay! Ito lang ibton kesa mo kayo. Makita usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Karong gabi una, daghang kitag mga pagahisgutan ng mga butang-butang. Mga hatag usab kitag pa-premium sa inyo haunya taod-taod. Kung naging giibot, klaro kayo sa live. Giibot ang buhok. Mag-hisgut kita sa mga butang na hindi na dapat hisgutan, pero ato gihapon siyang hisgutan. Unya po taod-taod, mga hatag kita sa inyong pa-premium because ang ato ang jackpot prize for tonight para po sa ito ang putahing egg scrambled egg has now become 370 pesos. Love! Simple lang man kayo mo ang buhat at biin mo halang dyan tagnaan ang mga naka-scrambled letters sa tuang screen. Ay nako, mag-iskid kitag mga butang-butang mi para po sa tuang Sir BB question for tonight! Miresi. Ato ang Sir BB question karong gabi una. Hatod po ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa mga dekalidad na gasolina, mga gasolina nga dapat diligyod, basta-basta. Pang-international ang brand. Ayaw kalimot sa pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung dali ka sa Bukidnon, nakita'y branch siya sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay ha, ang isa diri sa May Atbang sa Malaybalay Polymedic. Malaybalay Polymedic. Amagani sa Polymedic. Ang isa sa Atbang sa Malaybalay City Hall kun ang gitawag nila nga Shell Kasisa. What if mamugos? Magbalik na lang tang duha. Dili na ko kaya. Ay, what if lang bitaw pugson ka? no? What if pugsun ka nga ingon ani, ingon ana? What if pugsun ka nga ipakaon na sa imo? No? What if pugsun ka nga ayaw nagdayon kay mingawon ko sa imo? What if pugsun ka nga kasagaran man gid sa mga pugos-pugos kay magbalik man gyud, no? No. Labi na kaniha, nagahilom-hilom lang ka, pero kabalikon na kaayo ka. Inya, kanang imong gusto balikan, kaya nila ganahan sa imo, mong namugos na lang ka. Sige na ba? Kita na lang gali, duha gani. Dili na ngani. Maingon anak, no? What if bito mamugos bitaw, oy? Pero bita, para sa inyo mga komento, kurang gabi una, pwede mo nga mag-text sa KUAS itong official hotline number 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. Og pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karong gabi una. Kira ka, girl? Yes. Okay, ragin ka iko. Okay, ragin ka iko. Bibi Jow, pwede ko mo hangyo og tubig. Da, wala ka naman gusto kong tumigan. Nalimdan ako sa kuan, nalimdan ako dito sa balay. May gabi po kay Ma'am Ann Abapor. Thank you! Labi na sa mga walay ka, Bibi, diha. Welcome to the club. Na, no? Luuyan ng mga walay ka, Bibi, oy. Naanad naman taan na, ma'am. Sa on to mine. Monski, ano niyon? Kuwerpo. Thank you! May gabi, di asay mo all the way from Cebu. Mami Josefina Tinambunan, di asay may bugaon, lantapan. God bless you too. Nahadlok nga maghikog maong napugos. Uy, ayaw gin mo magbuhat-buhat o mga ingon anak, Bibi, ha? Tanang problema sa to ang kinabuhi. Tanang problema nga naabot sa to ang kinabuhi. Naagid ka na siya'y solusyon. Ayaw gin dayon pag-sort o kanang, ah, di na ko, ako naningundang ko na akong kinabuhi. Muundang na ko ginhawa, ayaw po. Intawon, daghan kay sa tinuod lang, daghan kay ganahan sa imo ang kinabuhi niya. Ikaw, dili ka ganahan. No, mo nang ayaw kung nakay problema panginta og sa mo na imong maistoryahan sa imong problema dili kay imong hoy Rihanna niya hoy ayaw hot da binli ko ba thank you na diha pwede ni mong tungaon duha man na by one take one mo nanduo da god ala grabe naman anak ko katong luuran kalalaking buhat. Hindi ko na ako nagdiyay. Abin ako, babae lang ang luuran. Luuran po din si Bibi Jow. Mamugos, atong istoryahan, walay langan-langan. Bitaw, ma'am, ano? Dili na lang pugsan. Pero bitaw, usahay manggo, namang gintay batasan nga mamugos ta. Siguro kay kanang murag desperate enough na ta, nga kanang gusto ginato na siya nga butang mo. Nang ipugos, ayaw ipugos, kay magkuan. Dili man na siya dapat ipugos sa mga butang, Bibi, kay basig magkuan. Di maingon, oy, kay basig na igakaon. Lisod na. Lisod na kayo pag atong i-mention pa. Basta, ang tanang butang B, kung dili gina siya para sa imo, ha? Dili gina siya para sa imo. Pero, usahay na, agad tayo batasan ba nga ipugos mang ginato, masing kabalot ang dili para sa tua. Pero kabalo ka, kung imo gina siyang ipugos, ang tinuod anak, pwede mo na siyang maimo. Kung iagi gini mo sa mga ingon anang, ipugos gini mo. However, muabot gya po ng panahon na mahayan gya po ni mong imuhang desisyon ng pagpamugos. Kaya na yung mga butang yun na dili dapat ipugos nga para sa imong kaugalingon because sometimes it is just not meant to be for you. Kasad to eh. May mga butang na dili para sa imo habi. Kaso lang imuhang ipugos kay parehan ako sa una. Ibinuangan na ganita pero mamugos ng gigihapon. Di na ako kayo makita og laing parehas ni imo. Dili na. Tama na. Pwede naman dili pugson pero ayaw balibari para smooth ang transaction. Greet na ko kung love diha og si Bron Bron. Thank you! Si Bron Bron nga abtik kayo eh. Mamang gabi da, Sarge Ako Lima. Salamat kasi mo nga. Nagbuta pa si Sarge. Karong gabi naman, Sarge. No? Mamang gabi da, Sarge. Salamat kasi sa pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, niya pa bitaw, pwede naman gid nga dili bugsod, pero ayaw lang gid balibari. Mahulog mong gid gihapon siya nga namugus ka. Diba? Bawa, mahangyo siya. Nibalibad ka, kay gikapuy ka. Diba? Nibalibad ka, kay gikapuy ka. Niya. Siya, sige na pala, yun na ni mo eh. Ngayon din ka, ikapuy lagi ko, han. Di kapuy lagi ko, bibi. Sige. Niya, di lang po daw ng balibaran. So, mahulog gihapon na siya, ngipugos gihapon ni mo. Pero dili naman gid siya ayon, dili naman gid angay ipugos gud bi kung naa lang kay eksakto nga kusog. Kay kung wala gid kay kusog, maglisod jud kag pamugos diha. Maskin pag unsang klaseng pugos di gud na. Walay lami ang pagpamugos kay lagi. Mayayay. Anak na lang atong term. Maglisod gid pagpamugos diha kay mayayay gid na siya. Mo nang kamo din ha, ilabi na sa mga mag-asawa. Dili gid ta dapat maabot sa point nga magpinugsanay ta, di ba? Toto Val Dizon Escalada, Dili ta magpinugsanay kay mamugos, dili na mamugos kay dapat wala na ilangan-langan ang tanan. Pero kung kusog ang atong hisgutan, nagay posibilidad nga mamugos ka sa imong partner, ilabi na kung gusto na gid nimo makiglabing-labing sa iyaha. Mao nang ang solusyon sa mga problema ana para di na nimo pugson is ang Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer be designed niya para sa mga kalalakihan before, but then today, designed na po siya para sa mga kababaihan. Maghatag siya og extra dugang o extra niya dugang pagyod nga kusog sa mga kalalakihan para imuhang ma-provide ang satisfaction sa imong asawa. Para po sa mga asawa, tagaan po ka og eksakto nga kusog para po mahimong mahatag po ang satisfaction nga deserve sa imuhang partner. Mao na ang kapag kusog ang atong hisgutan, ayaw na pugsa. Dapat extra nga kusog ang kinahanglan. Aduna kitay Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

akong likod. Nga nung ba ni? Ay, kamulang, sakit pa rin yung likod. Need siguro na ako ugan lang kung anon ba, massage. Basing naiganahan nga, mo-volunteer niha. I-massage akong likod, kaya sakit kayo akong likod. Wala man to ako nagpasa ng maling tao. Anong sakit man niya akong likod. Sorry. Sakit kayo ni Kalito, siya sakit, B. Kaya nang, need na siguro na ako nga ka nang naakoy ka ng tamang pahinga. Gusto mo bang maging pahinga? Char lang. Oy, BTW, ay mang gabi diha sa imo. Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. I know nga, medyo kaka-bored ka diha. I know nga ka lang, ganahan kay kamusig pamino sa itong mga musika karon. Pero before na ko na siya buhaton, kabalo ko nga, in-need pud ka. Kabalo po ko nga, need kay nimo o ka ng kuan karon ka ng pang-load. Need pud nimo ron og Gcash. Manghatag ko sa imuha para po sa tuang pinakaaabangan ang atuang putahing eggs, scrambled eggs!

Welcome po sa putahing egg, scrambled egg. Ang ito ang programa, syempre, maghatag kita po premium sa inyo ha for the amount of 370 pesos. Atod ka nata sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang kayo biyang imuhang buhatan for tonight. Kung naa ka sa Facebook Live, pwede nimong tanaw ng mga nakascrumbled letters. Para po sa mag-inaa sa Radyo Karong Gabi Una, 34 letters. 34 letters. Tagnainin niyo kung unsa nang mga nakasulat din ha, unsa nang gipang scrambled ng mga letters diha. And kung ikaw ang maswerte nga makatagna, instant 300 na, oh. Buwasan pagiging Cinderella ay. 370 pesos po ang mapapas sa iyo ngayong gabi. It's either in a form of load, could be also in a form of GCash, as in cash. Huh? 0945-443-5869. Wanna choose your bet? 34 letters. 34 ka litra biha. O, pwede kang mutag na. I-try na itong scrambled baby job. Scrambled, scrambled, scrambled! O, scrambled na. Mayang gabi, Mami Jacqueline Labis. Nadia karon sa Hong Kong. Mayang gabi, idiha. Ami, thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live. Once again, sa mga naakaroon sa live na to, sa mga naakaroon sila mga tag sa ka mga radyo na minaw, scramble ni... Ay! Bakit mo pinakita yun? Scramble na yarn! Naka-scramble na ikaw ni bahalaan ng biha basta kay 34 letters. Sa mga nasa Facebook Live, pwede rin din yung mong tagnaan. Oh, naklaro na kayo mga letter. Oh, klaro na kaayo. Charo, o oh, nanakay pang pasa nga load sa iya, or di kaya nanakay pang padala sa iya, ha? Pang snack. Oh, pwede niyong tagnaan, ha? Atong ihatag balik sa imo hato ang numero 0945-443-5869. Muraga, I wonder nga nung wala tayo nagaka-receive nga kwan. Ako sa nang i-restart ato ang phone. Nanapod ka, ha? Hindi mo na naman ako, mahal. Ato na ning burahon. Nagbura man tabay. Eh, muraga, nanubra na ginito ito ang mga messages dito mo. Nandina ta ka receive. Maguba na po ang relasyon. Kaya di na po ka receive. Oy, pwede po mo manawag ha, sakaling ganahan mo managna. Pwede mo matawag sa 0945-443-5869. Tagnain ninyo, sayang kayo, 370 pesos na ito ang jackpot prize for tonight. Bas hindi ikaw ang makadaog ani, may nalang naakay pang padala si Iyaha. Sige na ba siya padungog-dungog sa imo. Hoy, simbako! Simbako! Hoy, simbako, alam mo ko na ngayon o korta? Hoy, simbako, dili... Huwag ko kaila, ana. Pero simbako ka, oy! Okay. Sige na, basing ganahan ka nga manuwag sa kuha. Kung mudawat ko sa imong tawag ka ron, 0945-443-5869. O, sige. Ang tagna na ko, ana, 34 letters. Disuda, ana, oy. Sa'yo na mong good na. O, imula nang i-scramble ang mga letters nga naadya sa live garun, o. Silipan ninyo to ang live, ha? XFM, Bukid noon. Makita ninyo nga to ang live garun, naadya ang mga naka-scrambled ng 34 letters. Ayan, no, binalik namin, o. O, sige na, tagnaan mo na. O, saan na siya, Cinderella? Bagay, tao, ha, juke. Ikaw. It's up to you. Basta kay 34 letters ni siya. Ang naka-display din niya. Ikaw ni bahala mag-arrange-arrange, ani. Saon ni mo. Dako na kaya itong pa-premium ni, ha? O, gitagaan kita ni Laag ni Visor. Ni Double B o almost 300. O, grabe siya na ginagpadag-goad to. 370 pesos po itong jackpot prize. Fries? Gutom? Jackpot prize for tonight. Simple lang ganyan imong buhatan. Imo lang tagnaan kung unsa ang mga naka-scrambled letters sa ato ang screen for tonight. Para po sa ato ang mga
Naa sa Facebook Live dapat naka-follow, naka-like o naka-share. Para po sa mga nasa radyo na minaw, simple lang bi. Oh, dapat imuha lang tagnaan ang atuang mga naka-scrambled egg. Letters muna. Balik ka na to ang Sir BB question for tonight. Kung asa, hatod ka na to usap sa Mommy's Child Maternity Clinic. What if daw mamugus? Uy, pagsanay. Nganong mamugus? Nganong ipugus manggid? Kung dili manggid pwede, nganong ipugus-pugus manggid? Pero bitaw, bi, kanang pagkaingon ana, ha? Ayaw ganaan ninyo himo ang batasan nga mamugus mo sa mga tao nga. Dili, labi nagdili ganahan sa imo niyo, mamugus ka. Huwag po natin masyadong ipairal yung pagiging plastic, ha? Mulutaw ba yan na? Hay! Oy, bitaw, ha? Pero bitaw, oy, kanang what if bitaw ba nga pugson gani ka? Unsay buhaton ni mo? Depende gid po na siya sa sitwasyon. O usahay manggod, mamugos. O ang uban kaya mang bribe. O ang uban kaya mang hatag o kwarta for the sake lang na madayon ang ilahang gusto. Pero mas gapo gid bitaw to, bika na ganing bukal o gikan sa imong kasing-kasing gyud. Na ikaw gid mismo ang nag-effort nga walay halong pagpamugos. Pero nga lang naman siya mga incident, ngayon ana nga, maawot man kita sa part nga mamugusta. O, ilabi na sa mga mag-asawa nga nung magpinugsana yung manggiyod. Wala na, kulang na sa kusog. No? Mabita tong kaganina, atong gisadya sa inyo ang ato ang Turbo Man Enhancer. Tungod kada kuka na siyang tabang bi, ilabi na po sa panahon sa pakiglabing-labing. Pero pag-abot po sa ito ang health, atong yung ipugus nga as much as possible, layo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na po sa mga naga-duty karong gabi una. Pugson, yun ang kaugalingon nga dili matulog. No? Kung sa'y buhaton, Ana Cinderella, mga pika o ganang kapi nga isog pas imuha. Kanang isog pa sa imuha pero healthy gihapon tungkol kay dili siya mag-cause og insomnia. Santon Gold Coffee Mix. Naapod na siya glutathione and collagen. Bidako kayo na siyang tabang sa imuha, B. Ilabi na kung exposed kay ka sa sobrang pagbulaw. Kunya, pag-abot ni mo sa balay, need di mo matulog pero nagsiga pa imong mata kaya tungkol sa pag-inuan ng kape. Ang akong strongly recommended isang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kayo na siya, Biki, aside sa nga pinaka, matambalan pa kasi mga balatian, plus, muhayag pagid ang imuhang pamanit. Unang ay na paglangay-langay ha, pwede ka nga mupalit sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede usab sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide. O pwede po ka nga musaka sa tuang istasyon, adri sa may XFM Bukid noon, naaragin mo sa may Carbajal Street, second floor sa Talatala Building, or sa daang PhilHealth Office. Pwede po din mong bisitahon ng ato ang mga dool na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail ikaw sa atuang free check-up para po makita sa imuhang makita po natunok sa imong kalawasan kung unsa ang gapang unsa ang mga organs ang gapang hina diha nganong nagkaingon na ka ikasagaran gid baya kala magsakit-sakit ka na possibility nga mga organs nimo wala na nag-function pag-ayo could be nga constricted ang imuhang dugo daghanay nagbarabara sa imong mga ugat ay nako bi dapat ma-check jud kadayon mo nang I would suggest kung wala kay extra fund pwede ka nga mag-addo sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide. Para sa mga schedules, paminaw lamang po sa mga programa sa XFM Network Philippines. Naakit ay mga latest schedules din ha para ma-announce po nato sa inyo ha. Kung unsa ang mga panahon, unsa nga mga adlaw, unsa nga mga oras ang available ang ato ang naturopathic doctors. Ipugus gyud nato nga unta healthy ta, nga dili ta magsakit-sakit ilabi na kung breadwinner ka sa imong pamilya, dili gyud pwede nga magsakit-sakit ika.

I so appreciate it. At ang inyo niya tagtaod ang atuang Putahe Confession. It's gonna be live Putahe Confession. Panawag mo kung gusto mo nga mag-confess ako o niya taod-taod. Sa pagbalik po sa toang programa, Putahe sa Gabi Idrigi Hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya mo okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?

0: Naapagin sa pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ramdam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mahasin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa ang programa karong gabi. Una ang Putahe Confession. Pwede na mo manawag sa 0945-443-5869 kung gusto ninyo nga mag-confess. Aba. Gusto ninyo nga ipagawas ang inyong mga hinanakit, ang inyong mga kasakit. Ang ato ang rated SPG nga programa. Naku, kung may mga ginikanan nga naminaw karon, o may mga anak nga naminaw pud karon, hangyo mi sa inyo ha. Ang atong programang Putahe sa Gabi is once again rated SPG. Nakina siya yung mga eksena nga or mga maistorya na mga words na basin dili mauyunan sa itong mga kabataan. Munang muhangyo gid mi sa inyo ha nga palihog kamuna po ang pag-guide sa inyong mga anak kay para mas masabtan nila kung unsay mga pasabot-anang words nga medyo mga lalom, mga words na dili pa suitable sa ilaha. Once again, I'd like to welcome you all sa ang programang Putahe Confession.
2: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!
1: Welcome sa Live Putahe Confession. Since nga kuan mani, live mani, di man ko ka-drama ako rin sa no. Wangi ako sa inyo kung naay mga ganahan manawag, mag-share sa inyo mga problema or di kaya mangita mo sa inyo ang destiny karong gabi una. Basig naminaw lang sa radyo ang imuhang mahimong ka-partner sa kinabuhi, pwede ko imong tawagan once again sa 0945-443-5869. Mayang gabi po kang Harold Salang nga naminaw karon ron. Nagritanaw po sa ito ang live. All the way from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
6: Thank you!
1: Thank you kaayo. Natay caller ha. Si Junlin Rons. Mayang gabi po, Junlin Rons. Mayang gabi, biha. Dabi, ito nito bagoin. Hello, mayang gabi.
7: Hello, mayang gabi.
1: May gabi ipod. Kinsa ni palihog?
7: Anil po.
1: Tag-asa po ikaw?
7: Na ako sa butuan dyan.
1: Yes, unsa man akong ikaalagad sa imuhanel?
7: Pwede ko mag-umpi.
1: Sige po, pwede gid ka ayo. Unsa man na about sa love life, kwarta?
7: Oh.
1: Ah, love life.
7: Dati.
1: Ah, dati. Oh, sige, sige.
7: Wala man doon.
1: Wala, ah, wala na karon. Sige, Nel. Unsa may ako ang ma... Unsa man imuhang i-confess sa to ang mga katropa karon?
7: Kanyo. Ma ko'y ex natin. Mga 2 years ni... Pero dili mo ko dyan masaligan.
1: Nga naman.
7: Kuan kami. Naman to sa mga mga kanilip in ngayati. Ngayati. Kaya kuan na siya mo kung dagat na di ko sa masuligan kita talikod na kuan ba? Laki.
1: Sa pag karatalikod niya na ilaki na ikahilahi gin na laki?
7: Mili gin nga na siguro pero kung nagalaag mo siya mo.
1: Pero live-in mo?
7: Oo.
1: Ah.
7: Dati.
1: Tapos, yun sa niyo pagkabalong na siya laing laki?
7: Kukuha mo, magawang ka lang. Nag-suroy siya ba niya? Kabalo ko kay... Hindi naman ko dalawa na kong pagmangkon. Sa katong dati ba niya? Dili mauwi ang iskorya kay... Kukuha siya dito sa... Di ba daw kayo mangukay? Ano ba? Dahil yan, prasun bitaw. May padulong dito sa yan, mga amigo bitaw. Mga lalaki, pulmong eh. Nung mag-inom. Inom ba? Nung nang kakuan ba mo dito, ito okay. Kanang seryoso, ito kaya ito. Ngayon na to.
1: Oo.
7: Unang sakit ko ba nga? Una-una, okay. Pero wala naman doon mga dati. Taas naman na siya.
1: Pila naman, pila naman mo kabulan or tuig na nagbulag?
7: Tuig, 2 years.
1: 2 years na. Pero nga nung nakahuna-huna pa man ka nga, imo siyang i-confess kung wala na para sa imo.
7: Kung nauna lang kung ma'am kay, sabi mo na kung katunog ito.
1: Ah, so, nanagod unta kay plano nga,
7: minuan
1: ito siya.
7: Unta.
1: Hala no. Sa pirmero ni mo pagkasakop sa iya ha, like, nabaraan ni mo na siya'y laki. Nag-istoryahan na iba mo, unsa ba na ito?
7: Oo, na-istoryahan mo yung
1: unya?
7: Kaya naman, kaya naman ko sa mga balay ko. Kaya, ako ma'am, di saan pa yung di ko gwapo. Once mo masaktan ako, dili, medyo po ko.
1: Oo. Oh. So, pagkasakop niyo mo siya kaisa, unsa may naitabugit pa sa'yo? Nangayo ba siya pasahilo sa imo, ha? Or ikaw ang unsa ba? Unsa may naitabu?
7: Wala, ma'am. Wala siya ngayon pasahilo. Maulog, siguro siya, kaya kabalo na siyang mali niya. Kaming, kaya na kong nabiyaan yun.
1: Sa primero pala na nakasala siya?
7: Oo. Kaya na ang ikuan ba? Kibuwi bitaw?
1: Oo.
7: Pero ako, diling ako. Kay, seryoso, nagod.
1: Ah, so andang pag-intend ni mo siya nga pasayloon masking ingato nga nakasala siya sa imo?
7: Umunta, ma'am, kay pagihan, nagod kayo sa mo. Nagatulang ganyan po na inana pa, pero sa karon po na murakuan po nga tama rin po mga giboy anak ko kay na siya lain mang yan na siya mga bata karon iyang mga kalibin po iya pong gibiyahan.
1: Ah, so wait lang, single mom siya?
7: Wala, nana sila bata itong iyang kaipon dati ka itong iyang nakuan ng dito na uyag yun nga nasa sila bata.
1: Ah, pero
7: karon tulok abuok.
1: Oh, tuloy ang anak. Pero karon nabalitaan gihapon ni mga nagyapon siya ilain.
7: Oo. Oh, kaya gibiyaan magyapon ni ang lalaki. Silinga, rampot na mo dito, ma'am God.
1: Ay, uy.
7: Barangay ba?
1: Kuya Pan. Na ba?
7: Lati, eh?
1: So, dilig ito para sa imo habi.
7: Ah, dilig ito.
1: Kung itagaan niyo mo ito siya og chance.
7: Katong, oo. Oh. Pero, parang ako dilig ito, mao para sa kuha kayo nga, no? Nanasagani sila yung mga bata, dako na, yagani kaya pong gibiyaan.
1: Hadlo ka na, no? Kanan di mo kontento ba?
7: Malagi eh.
1: Unsa kayo gipangita niya sa usa kalaki, no? Nga nung wala pa mangyapon siya na kontento sa gipuli niya sa imuha, nagipulihan na punto niya. Unsa kayo tanaon ni mo, unsa kayo problema gin? Unsa kayo gipangita gin niya?
7: Kuha na, ma'am. Sa babae siguro gin.
1: Like, unsa, dili man tanong.
7: Kay katong pirmero, pirmero. Kakuha daw, dili daw siya mabuhi.
1: Kay?
7: Kay, kanilaging papatay sa akong trabaho po. Ano, yung rason. Kay kaduha, karon mura siya po niyang girason.
1: Di ka po siya mabuhi?
7: Dili daw siya mabuhi nga. Buhi naman siya.
1: Oo.
7: Oh. Nga po sila bata. Tulog po buhok.
1: Oo.
7: Oh. No, ilang po ba kay, siyempre nga, sila bata itong nakuhan kayo. Nga, nabiyaan na po kayo. Tawa na po siya Manila ron.
1: Pero ang mga bata, dungog mo, asa ka?
7: Nasa lalaki, ma'am.
1: Gibilin sa iyo, tanan.
7: Oo, gibilin na po.
1: Ah, so nagpaka-single na po siya sa Manila ron.
7: Ang bud lang po ka, ma'am. Single po po ron.
1: Ah, na po siguro ito'y kakuan ron.
7: Nanana po po, ma'am.
1: Kaya sa imuha pa lang naang giingon sa iyo, ah, dili imposible nga na po ito siya ilain.
7: Oo.
1: Hala, no. Daw, B, karoon ng imuhang life ka ron, single gihapon ka.
7: Oh, single niya po.
1: Pili na may edad ni mo?
7: 33 na mo, ma'am.
1: 33? Hala, nangita pa ba ka ng makauban sa kinabuhi?
7: Ka ng makaligan.
1: Maumang ginipin na ka number one nga, importante yun.
7: Ano, kaya tutupan tayo, ma'am, makaligan ka.
1: Kaya bahala nagulog ka ng pubrita, bahala na ka ng usahay ka ng mga sabaan kay ta. Ang importante lang yung bitang masaligan kita sa tong pamilya.
7: No, lagi yung pinuagin na siya.
1: Dobby, karon nga ingon anak mo na yung hitabo sa imo ha. Gusto ba ka nga imuhang i-air imuhang number para makita taga ng masaligan para sa imo?
7: Oo, yeah, ma'am.
1: Ikaw ra, uy. Yun na. Mas na po mangitag ikaw ang mag-on-air sa imong number. Pero before ka mag-air sa imong number, isulti sa imong imuhang qualifications kung ang sige pong itagidin mo sa usa ka bae.
7: Okay na sa kuha ng isa lang ang tapod, ma'am.
1: Ah, oo, syempre.
7: Baka may single, ma'am, no? Isa rapod. Ano ba? Kaya ulit ako, mani.
1: Mao.
7: Niya ka na po, seryoso. Seryoso lang mo ba kay Lisa po kayo no? Gradula niya. Naiayo naman.
1: Mao, sa imong edad karon kami niyo na bagid ka?
7: Unta.
1: Oh. So ang imong ipangita karon is dili lang uyab. Kanang minyo na sorry.
7: Picnic sa mag-friends ata.
1: Oh. Amin ako nga. Excited mangod kay ko.
7: Wala, dirito kayo sa dirito ko. Ilien?
1: Wala mang good kay. Sayang kay ba? 33 na ba? Eh, sabagay ako. 38 na wang
7: kong. Ano ka
1: magpuan? 38
7: na 34 pa kayo.
1: 38 na ko.
7: Ah, 38 na giday ka. Hindi mo na giday na. Sa 38 ka.
1: Oh, mo na giday akong giday. Na giday mo atras.
7: Ano yung opak? Anamin niya ba?
1: Maupod na akong problema.
7: Mo lagi. Ngayon, diyan ka lagi tagtagadaba upod.
1: Okay.
7: Sa
1: mukha ni mga taga-Davao, uy.
7: Ano lagi?
1: Ano ba yung mga taga-Davao, no? Kusok yung mamiya ba?
7: Oo, oh, syudad man.
1: Pero di...
7: Dali pagkapabukid pa ka.
1: Dili tanan.
7: Ah, dili tanan.
1: Oh, dili tanan. Okay.
7: Eh, siguro, gaya ka mamiya sa bukid nun, Rol.
1: Base?
7: Iman eh, yung mga tama siguro ang panahon.
1: Kaluyan, puhon. Basi ni pag-abot na ko uga ng 40, wasing di ay nga, di rin nag di ay.
7: Na, wala na naman mo, ay na, ang tawag naman mo
1: eh. Alam, grabe po. O, paman ka roon, mag 39 na. Mag 39 na ba yan? Sunod-sunod-sunod
7: muna. Kaya nakapagawa ka tuwid man.
1: Ah, sige. Okay. Paabot lang ko.
7: Sunod na naman.
1: Ah, what am I mo? Okay. Gapaabot mo po ko. O, dawat-dawat lang ito, ani. Sige, ikaw na. Pag-announce sa simong number, kaya 33 na ba yan ka?
7: Mabani. May ikaw, 14 na po.
1: Ah, grabe siya. Ayun.
7: Ah, wala pa dahi.
1: Ikaw lang sa...
7: 38 pa.
1: Ah.
7: Sige. May ako number, o. 912. 27-34-011.
1: Sige, balik ka pag yun.
7: Balik mo na. 0912-27-34-011.
1: Ah, good luck sa imo.
7: Balik mo ba?
1: Eh, ganahan ka, sige.
7: Ah, sige. 0912-27-34-011.
1: Ah.
7: Tanang, seryoso ha?
1: O lagi, o.
7: Mamagi.
1: O, sa mga naminaw ron ha, dapat seryoso gid ang inyuhang. Kung seryoso mo, i-text, tawagin ninyo ni si Arnel kay gusto gid siya seryoso gid kaya nga relasyon. Friends lang sa daw.
7: Oh, friends lang sa. Ni isa sa panahon, kay lisod mo kayo magka-pikit-pikit.
1: Kung magkasinabot gid mo, gano'n gudang dili?
7: Ano ba ni? Alien?
1: Alien.
0: Alien.
1: Salamat kay si mga pag- pagawas imong gibuhat.
7: Request ko ay mag-greet ako mo isa pag dali eh.
1: Wala mo ko nagdali.
7: Mag-greet na ako akong Kuya Rick, malinaw, there is spot one karon. Akong Ate Jennifer, akong Mama Helinda.
1: Mhm.
7: Utang mo silingan para sa Kapalong, Davao del Norte.
1: Sige, mora to.
7: Request ko kanta, ma'am.
1: Sige, ito imong kanta.
7: Kato bitong Mano, kano ba? Itli na ba?
1: GTLT Awan?
7: Oo. Oh.
1: Grabe oh. Naman bukod karaan naman.
7: Ano, ilang good?
1: Migong kayo na ingo na ano eh, pero ting, wala mga ni Kona dali, oh, sige, title Ana.
7: Mama, lagi pa sa mo na nimo.
1: Sige, title ni Ana, limot ko.
7: Ikaw may nag-operate na eh.
1: Oh, grabe, ikaw ba sarcastic kayo ka? Ikaw na kayo na kayo na sarcastic kay Kagyod.
7: I love you, ma'am, Ilien.
1: Wala yun na siya kayo, Kagyod. Namutan na itagtanong sa imo, kay nakalimot ko. Lain ka ayaw mo ay. No, di po siguro ta pwede maabot sa point ingon ana nga. Tao lang man ta. Tinarong ba tag kuan sa inyo, entertain sa inyo nyo ana. Unang ma-hurt ba ito ang feelings ana. Ma-hurt ako nga lang ala. Ano ha? Ngingan. Usay tayo lang na bibigyaw. Usahay katong. Usahay! Nga, nakakuha kuan ko ana kaplay ko ana inga nung gitiaw-tiaw. Ang gugma ko kanibo. Usa gi title ana gani bibijay kuan diri bi kay ba kasabaan na punta ani. Isa ha, tanaw na ko. Dito siya kuan. Nalimot ko. Wait lang ha. Amura ba uni? Try na ko. Wait lang ha. Kayo man siguro to. Kayo man siguro to. Mo ba ni? Dili. Oh, dili ni mao. Nice specific ani. Sige daw. Sige, ikaw daw, Bibi Jo, kay. Nalimot na ko. Giplay na ko na. Usahay. Ayun na. Kung kayo. O, kaning isa. Sige daw. Butang lang nato, Bibi. Sige daw, i-play daw natin. I-pause mo yung kabila. Kaya hindi ko maano. Huy, hindi ko taba. Ganyan na rin eh. Dili, kuang gahapon. Si Joshua sa tour laho Brenhout sa asa mo ni asa mo ng gango Ma'am Brenhout sa gango ng gango Libuna okay. sorry sorry Ma'am Brenhout sa gango i-shout out ang Buseko. Buseko! Burnout daw yung si Kuano. Yung si Joshua Setor Lalo. Oh. Yung sila nga sumamunin mo music. Uy, ginuo ko. I-shout out daw, i-shout out daw ang Buseko kay Burnout daw. Nakapatay mabuhat, mabuhat, Ana. Tanawin ako ni isa, ha? Mama, siguro ni? Dito ni Maong, grabe, pagka... Sorry ka ayo ha medyo karaan na mangin kay ni imong music boy. Pangitaon ako na na ay murag na play na ko aning bag-o nga gi-revive. Sige na pangitaon nako ha. Sige na. Ay mo ka balaha kay paningkamutan nato pero hangyo alang bukos kina singkasing biha. Di man ko ay mo ka balaha kay maningkamot man kung i-break na ko na pero ayo lang puno paging sarcastic sa ko kay mahiubos pud taan. Sige, pwede pong manawag ha. 0945-443-5869. Meanwhile, well, kapag ita ko itong kanta ha. Aha, namang itong kanta ha, oy. Ako, saan yung i-play ng usaha kanta nili para sa imo, habi. Kabalo ko nga nag-emote ka ni ha. Kani. Mauna ni. Chaka Khan.

kon. Si akong balikon para na sa imo sige gusto na ni pakantaha kay murag maguba man ang discarte good o mag-apil-apil pa ko. Cinderella gihapon, makauban ni mo hang 3:11 karong gabi una.

0: hello, hello, hello. O, hinihini sa dalang biha. Di mapakusog kag padagan. Gabi ina baya kaayo. Maglisod in taon. Kag tanaw-tanaw sa kadalanan karong gabi. Una labi na kong blur ang imuhang vision. Ang imuhang mga mata din ang makakalaro sa dalan. Dapat gid nga nagainom ikaw og Vision X Plus Capsule. Vitamina para sa imuhang mga mata. Aron, maklaro ni mo ang dalan. Masking unsa pa na siya kangit-ngit, baby. Kapag ka ikaw naka Vision X Plus Capsule, kita gyud tanan. Ay, nako, Bi. Uy, paspas kayong oras, bitaw. Mas yun saon na to. Kanang, di magin na to pwede nga ma-stop ang oras. Magtuyok o magtuyok magin na siya. Magdagan o magdagan. Isika na diya sa inyo, ha, Joshua? Wala pa nag-burnout ka po sa inyo, Joshua? Kaluway po ninyo, eh. Inga na po namang kagabatiyon. Usahay po, burnout sa amo. Dugay kayo mo siga. Gabi na gin sa among area. Tubigig kay musika dito, Joshua. Oh my God, eh. Swerte lang kita dito sa bukid ng bitaw. Kaya maskin pag mag-brown out, tugno mo po kayong panahon. Kaya nga maskin saon, maskin ka nang dilipariya sa laing lugar bitaw nga igang na gani kay brown out. Tugno mo siyang lamok. Kasi kayo. Pero hopefully na dilit na kayo. Naging part na gin sa to ang life po bitaw ang kaning kuryente. Munang sabot-sabot lang to sa ha. Kayo di magin na maiwasan nga na yung maguba ng mga linya. Usahay kusog kayo ang hangin. Ilabi na sa to adaling area nga daghangkig ka ng kahoy. Magsigirag pa nga tumbaw niya. May guwa tong mga wire. Munang instead if manunglo mo di ha. Di na magtunglo-tunglo kay normal. Gina siya nga brown out, baby ha. Munang kalma lang, relax lang. Pero bitaw, ugmaha magkuyo-kuyo kita ugma sa susamang oras gihapon, alas 9 hangtod alas 11 pos kagabhion. Ang atong programa gipaluyon usab sa Santan Plus Herbal Oil. Ninat kayo binga ang imuhang bana karon ang imuhang asawa gikan sa trabaho nag-overtime. Imuha siyang hiluton. Gamit ang ato ang nindot kayo nga haplas, ang haplas nga lamian jud kayo sa paminaw. Ang ato ang Santan Plus Herbal Soap. Mapalit kina siya sa mga butika sama sa Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Nako bi, wala namang gitay igong oras. Salamat kayo sa inyong pagkuyog-kuyog, sa inyong pagsuporta sa tuang programa, sa pag-stay with us, sa pag-emote-emote. Nako bi, thank you good guy once again. Sa duha ka oras. Pero ugma, magkuyog-kuyog yapon kita ninyo. Ug sa mga ganahan, kaya pong magpadala sa ilang mga confessions, pwede pong ipadala sa tuang official Facebook page, ang Potahe Confession sa XFM Bukidnon official Facebook account. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Potahe sa gabi.
1: At baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: It's safe.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratire ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Pintano na bitaw na par?
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad nadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alin pagod maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyong driver?
3: Mga katupa, excited!

0: Kapitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ng mga motor.
1: Maubaon sa manpon kakos gabi.
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na sa amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na sa amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mayvisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
5: Mataga Sambuanga.
4: Mm-hmm.
5: Welcome.
4: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
5: Okay na.
4: Ngayon, kakaiba eh.
5: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
4: Yun na nga.
5: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit.
4: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga kinakain.
5: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kumbaga, pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
4: Mm-hmm. So, yan po ha. Sa mga kabayan po natin, ako, eh, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
5: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayaw kong pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Mm-hmm. Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
4: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling kaagad.
5: May mga ganun.
4: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
5: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
4: Uy. Yan, magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
5: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga. Pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan na iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman eh talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
4: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
5: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge, para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, di ba? Mm-hmm. Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwedeng mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka, may cirrhosis, o na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis, ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome, ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
4: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
5: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik, parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
4: Kumbaga malala na yung doc.
5: Maaring may komplikasyon, komplikasyon yun ng isang chronic disease.
4: So yan ha. Sa mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ate pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
7: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
8: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina sa Summer Home Subdivision for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
7: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
8: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
7: Wow.
8: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
7: Opo.
8: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
7: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
8: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
7: Opo.
8: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ka. Kung wala mong problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi patak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to her. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayo manulikan ko para dahil at saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of acting classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
9: ayos na.
8: Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
9: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
8: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
3: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, inyo pong

0: Tom, na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
0: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan. No? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
0: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na sa mga kabayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix protective sheath doon sa atin pong sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
1: Uh-huh.
0: Baka sakali meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat ha sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan.

0: Morning God, Sir Michelle Hinas, pasama talaga paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X. X. F. M.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.13 na. May buntag sa tanan ng mga nakamata na. Good morning sa tanan ng mga kakagising lang. Kaya tikinkin. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga kakagising lang po ngayong umagang ito. Tagalogon ta ni Kuna, kay Tagalog man ang una ni Bio sa ato akaroon. Naon, pagod na ito ni Pagdalagot. Pero maning kuan-kuan nun ba, bagay-bagay yun sa mga nitanaw kay kani si Katropang Wilma Joaquin. Matagalog man po ni siya usahay lagi. sabayan kinibitaw mga Pilipino ta, no? Pag naimuan hinga mga kuan, mga foreigner, dili baya na to gamito ng atong mga kaugalingong dialekto. Mapugos baya ta og ininglesero. Una nga kinsa atong una makita diri. Ano mo, gina itong kuanon. Magya itong sabayan. Sasabayan sa init ng panahon, mga katropa. Hoy, karong adlawa, adlaw nga Lunes, mga katropa. Unang adlaw na usab sa simana. Laing adlaw na usab, mga katropa, nga mag-uban-uban kita ni ining kainit sa panahon. Ayoy! Kang katropang Didin Pataho, good morning Sir Ray sa tanan natin, Sir Ray, og sa tanan nga mataga Sitio Kantagan, Barangay Lukak, naminaw sa exciting Pilipinas. Grabe yun na sila diya, basta diyang dapita sa may Barangay Lukak, Sitio Kantagan. Sa tanan nga mga silingan diha ni katropang Didin Pataho. Hala mga katropa, good morning. Medyo gatuyok atong signal karon, buntag sayo pa, giahak maning. Unsa na maning signal nato dire, naapektuhan po nis, walay tubig. Karon siguro dapat ang mga tao ray mawad-an og kuan ba kanang panimuot aning panahon na. Di siguro dapat maapil ning signal ha. Kang katropang Wilma Joaquin o kang katropang Rigor Narocla. Mayong buntag ni mo diha, katropang Rigor. Diha sa may Barangay Santa Irene. Ambak usap kita diri mga katropa sa may Sambuanga kang Anti-MM. Mayong buntag ni mo diya, ante, may rasul sumudyo. Atong oras, mga katropa, alas 5.17 na, kining oras, atod ka nato, alang sa mga produkto, gikan sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, o Santon Coffee Mix, mga katropa. Siyempre, ang kanunay nga naking uban sa akong adlaw-adlaw, naghatag palig-on kanunay sa akong mga kalawasan. Dami ko palang katawan ha. Nagpalig-on sa akong kalawasan ang siyempre ang kape, Santon Gold Coffee Mix o ang Santon Vitamin C. Kasabay naman ang Premium D3 mga katropa. Siyempre, dili makompleto ang atong adlaw mga katropa kung wala tay kape. Atong kape mga katropa nga available na usab sa tanang Mercury Drug, ang Santon Gold Coffee Mix. Kang Christine Gonzales, good morning diha Ray, shout out from Manila, nga gibaha na sad kay kusog kaayo ang ulan. Nagbuntag na kaluoy po din tao ninyo diha. Ayoy! Di magyudin tao ninyo na sala nga naabot mo diha. sayon tang tungod lamang kini iskawalad on daninguha og danimpalad mo diha pero unsa man hina ito oy hinaoy nahimutangan gipang baha naman hinoon mo diha sa Manila tungod ni sa normal man ni ang ulan mga katropa ano? Normal man gyud ni pero di mpud na makaingon nga kita ra diri sa Pilipinas ang giulan og ingon ani nga kakusog sa ulan ka bugat sa ulan para makasinati kita og baha nga ingon ani nga halos na lang nga manlutaw o ang atong mga kabalayan di mpud na makaingon nga kita ra diri sa Pilipinas. Wala usab kini kalainan sa ubang nasod mga katropa nga sila usab dito nakasinati sa ingon ani nga mga pagbaha. Pero apan tungod kay duna sila'y taro nga panggobyerno o ga maayo nga pagpalakad sa ilahang mga pundo labi na sa pag-implementar sa mga proyekto. Susama na lang sa Japan mga katropa, susama sa Hong Kong. Og uban pang mga dapit mga katropa, uban pang mga nasod sa atong kalibutan, no? Sumasama na to mga katropa, nakasinati usab sila ni ining ingon ani nga mga pagulan. Pero ang dakong pangutana diha mga katropa, nganong wala man sila gibaha susama sa atong pagbaha. Ang buaya manggod mga katropa, ganahan siya sa katubigan. No, ganahan siya nga naa siya ilangoy-langoyan. O bitaw gibansagan ang atong nasod mga katropa nga the home of crocodiles. Tungod sa kadaghang buaya nga nanimuyo sa ato ang nasod mga katropa gagahaman kaayos kwarta. Walay paki sa ilaha balag magbaha. Total ang ilahang mga ang ilahang mga puyanan wala man pud ni gibaha mga katropa. Pero kitang mga ultimong mga katauhan, ang mga ultimong katauhan nga naninguha, naningkamot sa pagpanginabuhi, nagsalig sa ginagmaing sweldo sa matag adlaw, na maupahinoon to'y mga naigo sa mga baha, o maupahinoon apektado kaayo panahon sa tingbaha. Pero katong mga buayang dagko, maayo pa unta pang urumon mga katropa. wala man sila ipaki, bahalag magbaha na ang kalibutan. Total na aman sila daghang ekwepo nga makaluwas sa ilahang mga kinabuhi. Pero wa nila gihuna-huna mga katropa nga daghan usab sila pamilya nga nadamay tungod sa ilahang pagkakawatan. Good morning kay Ate Rosalie Saol. Tiyali, good morning. Kumusta? Sige naman ito, not-not, tong isa dito, nga perte na akong laaya. Jacob Saol, kumusta mo ka diha do? Ay, happy birthday di ay sa among usak pinalanggang binuhat Ginoo. Kang Chan-Chan Saol, Kishandil Saol. Happy birthday ni mo diha do. Maraga makaingon ko mga katropa nga grabe gyud ang improvement sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. Kanipod lagi resulta raman pud ni mga buayang dagko mga katropa. Una na dugay usab ang improvement sa ato ang kalsada diri sa Agusan del Sur. Awa pud ko'y gipunting mga katropa o kinsay nagbulsas budget ni ini. Pero nasayod ta nga kaniadto pa sa lugay ng panahon. Doon na nag budget ni ini. Pero wala lang yun natarong o pag-implementar. Kaya siguro, doon na po yung muna giingon nga, gisulod po siguro sa malita. Pero karon mga katropa, nasinati o na-feel na ko mga katropa, ang improvement sa atong kadalanan diri sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. Kaya kung nasayod mo mga katropa, Katong Biyernes, gikan ko og gikan diri San Frans paingon kog Tagom. Nidagan kog mga tulo ka oras, no? In real time. Inamang ko'y uban mga katropa, ibana-bana ra. Pero ako yung gitimeran mga katropa, niabot kog mga tulo ka oras, no? Which is sa unang panahon mga katropa, ang San Francisco to Tagum palang daan, budagan na siyag mga 4-5 ka oras, no? Pero karon kayang daganon sa 90 ngadto sa 100 kilometer per hour. Ha? Kayang daganon sa 3 ka oras or di ra maabtag 3 ka oras mga katropa. So, kana ba? Murag na feel lang nako ang improvement sa atong kadalanan karon sa daang maharlika ni atong probinsya sa Agusan del Sur. And sa akong pag-uli mga katropa, ako na pong gitimeran. No, so nidagan ko og duha ka oras og 42 minutos ingon ana ka paspas mga katropa. Wow! No, ingon ana ka kanang kadali sa time sa travel nga ako ang nasinatian mga katropa tungod sa na-improve nga kanang sitwasyon sa atong kadalanan sa probinsya sa Agusan del Sur. So, amot lang kini sa uban, no? Kay nabansagan baya gyud in town ning atong Agusan mga katropa nga kanang lubak-lubak yun. May na lang ni sa uban mga katropa nga mamasayod usab sila. Okay, unsaon man lagi ta ni nga mao naman gyud ni na nasinatian gyud sa ato ang kadalanan. Oh, ano man kita mahimo ani. Katropang rigor. Wa na no choice na gyud, wala na gyud tay mahimo sa no choice ani katropang rigor. Ayoy! Nanay Gloria Malala Apilo, may buntag ni mo di anay. Salamat sa pag-share sa atong program. Pero ang usa na lang yun, problema na to karon. Duha di ay kay kaning kurente, usahay magawa-wa mampud ni. Pero ang pinaka problema, katong Huybes, Biyernes, awa gyud ko ka tilaw og tubig sa water district. Hantod karon mga katropa, wa gihapoy agas kulirit. Saan naman ni katropang Wilma Wakin? Musangko na bagyod mi diha sa inyohang kasapaan. Ayoy! Bagyod agas. Nangahurot na yun among galon. Noo ko in town, Lord. Paulan na in town. Ulan ni name. Christine, ka na inyohang ulan siguro diha. Amo siguro nang iampo nga ibalhi na diri. Okay, aron na makatilaw na og makainom na og ulan ang amuang kabukiran. Labi na ang Mount Magdiwata mga katrupa. No, nga nihubas na gyud in town ang sapa nga mao itinubdan sa kining tubig mga katropa diri sa lungsod sa San Francisco. Wa na gyud in town mi mahimo mga katropa bisan pag unsaon na mugbati ko si Manager Luzon. Kaya nakita na yun namo mga katropa ang sitwasyon sa kining tinubdan sa tubig mga katropa. Makaingon man ta nga siguro na pa may laing source yun unta pero wa man yun nahimo. Pero sa karon nga gikuanan mga katropa, gisaligan ang Mount Magdiwata. Murag nahimo taning sa usa ka baldi usa ra gyud ka gripo usa ra gyud ang source ang nag-awa sa iyaha pero tungod sa kadaghan og bangag mao na nga wala kakaya mga katropa ang usa ka source nga gi-distribute ngadto sa kadaghan ng katawhan kabalayan do dinhi sa lungsod sa San Francisco. Gani ang Bayugan City, anian na po, disunod na po sa problema sa tubig mga katropa. Noon, saon ta naman lang ni, kung ang tibok probinsya na yun mag-water crisis mga katropa. Kamudiha, andam na ba mo? O, sana ay mga tabay diha, kumusta man, napabay unod ang inyohang tubig. Murag kamo na lang siguro ang hayahay karon asay di katropang Wilma Joaquin. Kanay duol og sapa. Good morning, Sir Ray. Shout out ko sa tanan na Minaw sa Bayugan City. Maayong buntag sa mga taga Bayugan. Kumusta man mo diha? Duna pa ba mo'y supply tubig? Ay murag ang ako mga higala nga nakita na ko social media nang gipost na nga kung mahimo in town water district Agassi pud in town midire.
2: Ayoy.
1: Murag wa gid in town sila na agasan mga katropa. No? So mga problema karon mga katropa sa ato ang nasod. Nga kung napangandaman lang gid untana kini sa ato ang mga kadagkuan. Dili gyud in town, dili gyud siguro unta ni ingon aning grabe nga problema nato karon labi na niini nga tubig. No? Katropang Kia Kisi, good morning. Katropa watching from United States of United Arab Emirates. Kamay man mo diha no, wa man siguro may problema sa tubig katropang Kia. Kami diri nag problema sa tubig. Ang Luzon, nagproblema po sila sa tubig. Kaya nanubra po ilang tubig dito. Nanubra ilang tubig. Kaya kipangbaha naman po sila dito. Kami dire. Dire, labi na dire sa Agusan del Sur. Namroblema po may tubig. Kay, giil ninyo naman ang Agusan. Ginoo ko in town. Wilma Joaquin, yay, na ay sapa, subida sa hubang, paingon sa lungkak. Ana ba dito? Amo nang pangitaon basig nindot dito liguan. Okay mga katropa, tong oras alas 5:30 na. Mo break una tas makadiot mga katropa, human lamang sa atong pagbalik. No, mo balik kita human lamang nining pipila ka mga pahinumdo mga katropa nga atong sayron usa mga katropa ha. Kay importante man kini para sa ato ang panglawas nga pahinomdom. Mubalik ko man lamang nining pipila kay hinomdom, ayaw mughawa kay mubalik ra ko.
0: Exciting Pilipinas.
3: XFM.
4: Kap, pangulaan na lagi ka karon, Kap.
5: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon unya guapo pagyon.
4: Oh! Unya magsilos day kakap.
5: Wa manoon master. Natingala lang ko kay. Wa man good mi sakyanan.
4: Exciting.
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
2: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
15: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipunok sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
4: Exciting!

0: Exciting,
1: exciting Pilipinas.
0: Oras mga katropa, alas 5:40 na. Okay, that was by Mr. Suave by Bong Navarro, mga katropa. Ang mga paboritos, mga angkol nga kanta sa dekada 90. Mayong buntag sa ako ang inahan kang Rachel Baratas Mulato. Mayong buntag ni mo di inahan. Og mayong buntag usab og happy birthday sa inahan ni Bay Jan Rayos. Bay Jan Rayos, kung naa pa man kadiha karon sa ato ang programa, pakiabot sa imuhang inahan ang ako ang pagbati og happy birthday. Lolo Jose. Mayong buntag usab kang GM Pascual, Morning Idol, watch out again. Kang idol, ang katrupang GM Pascual, may buntag ni mo niya. Kang Lina Pataho, good morning diha Sir Ray, shout out from Manila, nga gibaha na sad kay kusog kayo ang ulan, gabuntag na. Oo po yung taon, kalu. Parehas regyod mo in taon, o kaagi ni Christine Gonzalez, pero kasi ha, murag parehas good mo ga sitwasyon karon, labi na usab there is mga murag na lahi lagi, murag si Lina Pataho. Ala ang comment ni Christine ganiha dito nabutang sa pangalan ni Lina Pataho. May gani kay akong girefresh dili di ay lahi day ang giingon ni katropang Lina Pataho. Matod pa niya, good morning Sir Idol, pa shout out sa tanan na Minaw, labi na diri sa may Purokto Barangay 5 San Francisco. Now, sa tanan ng mga taga Barangay 5, labi na tibok lungsod sa San Francisco, nga nagapaminaw sa itong programa karon sa tibok probinsya sa Agusan del Sur, nga nagamonitor sa itong programa, maayong buntag ninyong tanan mga katropa. Sa akong mutaas ang gasolina karon, ugma pa dong. O ugma pa ang tingtaas sa gasolina adlaw Martes, Lunes pa man ron. Karon ang unang adlaw ang mubalik ta sa atong mga duty. Siyam garlic dress ang atong pinakabuutan og humble nga brother, soon to be father. Advance congratulations bro. Mayo ang tanag mayo ning ehemplo nga pagkapapa puhon. Pila ang taas sa gasolina, tanahon sa nato ha, kay posible mong kudani mutaas na pud ni ang gasolina ugmang adlawa mga katropa. No, ang tas-on ani sa gasolina ugmang adlawa August 8, 2026, Tuesday, based on world market trend, subject to market fluctuation, final prices to be announced. Mauna usab ang 4 ngadto sa 5 pesos mga katropa ang sakaon sa kining diesel. Mauna sa diesel ha, 4 ngadto sa 5 ang posibleng sakaon ini ugmang adlawa. Andam na mga katropa sa inyohang mga bulsa kay ang gasolin musaka usab sa 2 ngadto sa 3 pesos matag litro ugmang adlawa mga katropa. Grabe na gyud nga pagsakit sa atong mga bulsa. Samtang ang kirosen musaka sa 5 ngadto sa 6 pesos mga katropa matag litro usab. No, so mo na isakaon ugmang adlawa sa mga presyo sa ato ang kining tawag ani kaning sa ato ang gasolina o kaning labi na kining diesel, gasoline and kerosene mga katropa. No, ako utrohon ang diesel musaka sa 4 ngadto sa 5 pesos ugmang adlawa. So karon pa lang daan siguro papultank na diha dong. Shamgar, papultank na daan sa imuhang motor. Gamay raman na kay murag isa raman na kalitro pultank sa imong motor po. Samtang ang gasolin musaka sa 2 ngadto sa 3 matag litro ug ang kerosene musaka sa 5 ngadto sa 6 matag litro, 6 pesos matag litro mga katropa, ugmang adlaw. No, sakit-sakit gid siya sa bulsa pero wa man tay mahimo kay mga konsumador man ta niining mga kuana. No, mga butanga. Okay mga katropa, diri una ta sa kining impormasyon. Labi na dito sa may probinsya sa Bukidnon mga katropa. Atong sayron kang katropang Jonathan Soriano mga katropa. Matod pa 400,000 nga balor sa marijuana gipang ibot o gipang sunog sa Kabanglasan, Bukidnon. Mga katropa, atong sayron kang katropang Jonathan Soriano mga katropa.
1: Live Report.
2: Bisan pa sa grabing kalayo og kalisod sa dalan, mga suba na kinahanglang lakawon o magkabukirag na kinahanglang sakaon, nagmalampuson ang niusang puwersa sa kapulisan o militar sa gipaygayon ng eradication operation sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaad, Kabaglasad, Bukidnon, Agosto 14, 2026. Gipangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Gihimo ang mga operasyon kaniadto Agosto 14, 2026, kauban ang naglalaig unit gikan sa RIU 10, Bukidnon PIO, Bukidnon PDIO, Bukidnon First PMFC, PDIA Bukidnon, Tin Otard Koy, RMFB 10, Kabanglasan MPS, ITIB Philippine Army, og PIO Agusan del Sur, og ang XFM Bukidnon, mismong hinterland sa sitio Katablaran, nga may kalapdon nga labaw sa 500 square meters, nga dunay gibanabana nga 2,000 kapunuan sa poligron na marijuana, nga may gitasod nga tag 5 feet matag usa, agmalampusog nakuha sa mga operatiba. Samtang gibanabanang dili maubos sa 400,000 pesos aga standard drug price sa maog tanom nga marijuana. Sa karon nagpabiling at large wa pa maili aga tagiya sa maog marijuana plantation. Nagkuha usab og pipila ka mga punuan sa marijuana ang mga operatiba o gidala sa PNP Provincial Forensic Unit 10 sa Malabala City alang sa laboratory examination. Mga katropa, para magpabiling ligon kanunay ang panglawas bisan sa kataas nga baklayon, kinahanglang ligon ang atoang immune system, magtumar og santod vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, X Avenues.
1: Live Report.
0: Okay, daghang salamat katropang Jonathan Soriano mga katropa sa imuhang report. Kasi lalong ubay-ubay pag-idintaho ni mga plantation ng ingon. Ani kinilag-ining between Agusan del Sur at Bukidnon mga katropa. Naagyo ni diha ang kuan kay mumugod na part mga katropang grabe pagyod kalasang unya lisod-sudlon sa mga operatiba. Muna nga mga nanag-iya dihang dapita, labi na sa mga kayutaan, no, maugyod ni kasagaran nga murag nagsalig sila ba, nga di sila dali maanhaan sa mga operatib. No, muna nga gapang banat yun sila og pananom kay dakong kwarta manggudning ingon ani mga katropa. Pero kasayod ta, nga bisag legal ni sobang nasod, pero sa atong nasod Pilipinas mga katropa, nagpabilin kining illegal no, sa atong ang nasod mga katropa. Okay, ambak ta dito sa may dapit na kang Darwin Dulatri dito ni Davao Region mga katropa. Amatod pa 54 anyos nga lalaki sa Tagum City preso humans na baiba sa kapulisan. Ato kining sayron kang katropang Darwin Dulatri mga katropa. Wala si katropang Darwin, no? Sige, direta speakers mga katropa kay murag wala pa si katropang Darwin. Doa ka ba bagong himugso nga napalgan sa suba sa Kiamba, Sarangani Province, padayon nga giimbestigahan sa otoridad. Sige, atong sayron kang Chris Ligaspi, mga katropa, sa probinsya sa Jinsan. Jinsan ba ang probinsya? Basta kay sa Jinsan, mga katropa, atong sayron kang katropang Chris Ligaspi.
1: Live report.
3: Padayon ang makuting investigasyon sa Kemba Municipal Police Station kabahin sa nakaplagang naglutaw ug wala nay kinabuhi nga bagong himugso nga batang babae sa Tual River nga nahimutang sa barangay Poblasyon Kemba sa Rangani Province niadto sa Kalabayng adlaw ala 1:30 ang takna sa hapon. Siguro ni Police Lieutenant Pedro Maluping Jr., Deputy Chief of Police sa Kemba Municipal Police Station, ila matud pang giusa-usa ang mga panimalay duol sa maong lugar samtang nakigalayon usab sila sa BMS nga nakabase sa area sa Pamasin nga malocate ang inahan sa bata tungod labing mahinung nga masayran kung kinsa ang nilabay sa bata o sa unsa kini nakaabot sa mga suba. Samtang, gikumpirma sa opisyal nga adunay mga naka-install CCTV camera duol sa lugar apan ni brown out sa lungsod maong wala nakuhaan og footage ang posibleng pag-agi sa responsable nga naglabay sa lawas sa biktima. Duha ka angulo ang gitanaw karon sa Kemba Municipal Police Station, posible nga gilabay ang bagong himugso maong nagbaton og contusion ang bata o kaha naanod kini og nasangit sa mga gahi nga butang sa saba. Pahinumdum pa sa mga otoridad ngadto sa responsable sa krimen nga adunay gayud tulbagon sa balaod ug galing mapamatud-an sa binuhatan. Kay hinumduman human makuha ang patay nga lawas na palubong dayon kini sa LGU Kiamba. Aron magpabiling healthy, kanunay magtubar og Santon Vitamin C alang sa ikausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: Live report.
0: Daghan salamat katropang Chris Ligaspi. So, sa mga inahan diha nga dili pa gustong mainahan man di ay unta, dili unta na mag-apil-apil ni anang bisyos palami. Kay guyon na man galing nga magpaburos-buros mo. Pag masakpan ra bang ay mong kabit, moingon ra ba dai,
4: "Oy, wala oy. Wala mo ko'y labot, wa ko kailan na oy."
0: Okay, nalabayan na mag-helmet. Wa pa nalabayag helmet, wa nasakpan, di gyud mo ingon nga, "Oy, wala mo ko kailan na imong asa, imong bana."
4: Ayoy.
0: Mana ba sa mga babae bitaw? Yung mga babaeng kuradang manggod mga katropa ba? Di pa man dai mo ready mahimong inahan. So wala na lang untana mo nagpa-apil-apil anang palami-palami mga katropa. No, ngayon yun ana, pag maburos, pag mangkaanak, ipanglabay rin ninyo ang mga bata. Pagkawag yun ninyo hinongdan nga mabuhi yung untana aning kalibutan na. Alam, may buntag na lang diha kang katropang Nili. Arban Diretso, good morning katropang Sir Ray Alinton. Ingon man usab kang katropang Randy Santisas. Ha, good morning ni mo diha katropang Randy. O kang katropang kamani. Oy, si Jennifer Caballero og si Sir Caballero, maayong buntag ninyo diha Caballero family diha sa may Bayugan City. Maayong buntag nimo diha madam. Kumusta man ang kinabuhi? Ako ani nagpabilin gyapong naning kamot og kamang aron nga mabuhi. kang katropang Wilma Joaquin, kasagari na makakman ang girl apil pod ang boy. Wala gina. Ha? Mag-iahay na lang og pamakak kay nangasakpa naman. Kinsa gud intawi bakakon mo ang kon. Tumanay siya mga katropa nga kung dili kaya sa ato ang kaugalingon nga dawaton nga kanang di gyud ta kauyab, di ta maminyo, dili na lang pudunta na ta musugot nga mahimo tang kabit. Ayaw gyud sugot. Or bahala man lang og di ta kaltilaw anang unsa nang lamia, basta ang importante mga katropa nga dili ta kabit.
4: Ayaw.
0: Mga katropa, wala naman ko yung igong oras mo pa na yun palaklaktod nga to sunahan. No? So katropang Wilma Joaquin, huwag yun tayo mahimuan ni katropang Wilma. Okay, naagyod ni sila sa kalibutan. Murag susama, agyod ni sila sa mga elemento nga gibuhat bitaw sa Ginoo nga kining nga piste sa ato ang kuhan sa ato ang katilingban. Pero no choice ta, kay binuhat mampud lagi ni sa Ginoo. No? Muraga isang pud ni sila sa life cycles. Ana ba na Tingnan mo raging unana na siya, no? So, atay mahimo, na naman na. So, ato na lang yung dawaton o sa untana, sa mga naminaw karon nga musulod sa ingon na nga sitwasyon. Mahimo kang kabit or mahimo kang mapaangkan unya ang bata imong ilabay, ayaw na lang pag-apil-apil. Kung parehas ka na ako, nga nangandoy rag anak, wa nangandoy kasawa, ako hindi rin na siya, basang importante mga katropa, dili og dili ta kabit. Ayaw jud pagsugot nga mahimo kang kabit. Ana lang, kay lami ya paminawon sa relasyon mga katropa nga mahimo tang legal, di ba katropang John Lloyd Perez? Good morning diha sa may Sibagat area. Mga katropa, hindi gyud pwede nga mapadayon pa kung mudugang pagminuto. No, mo tapos na gyud ang ako ang programa. Daghang salamat na lang sa mga suking tigpaminaw. Labi na sa mga bag-o pang nakasulod sa itong programa, susama ni John Lloyd Perez. Bahala ka diya dong. Importante, nakaabot ka sa ito ang shout-out. Anyway, mga katropa, o mga adlawa na usap, susamang oras, susamang istasyon. Kita gihapon mag-uban-uban, mga katropa, kay si katropang Ray Alinton. O magyun ni inyong kanunay makauban sa batag buntag. Sa tanan nga wapa kamata, o samtang sa wapa kabangon, pamangon na mo diha, o good morning sa ito ang tanan. Sabay-sabay tayong humigop sa kape nga Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, mga katropa. Mga katropa, daghang salamat o maayong buntag ka na tong tanan. Pahabol lang apahibaluno ang ato ang mga eskwilahan karon nagpabilin gihapon sa MDL, mga katropa, kon modular learning. Walay klase tungod sa heat index, mga katropa. Dala niining ato ang panahon nga El Nino, mga katropa. So kana lang ha, importante na paabot na mo diha kaninyo ang mga pahinom diha. Daghang salamat o God bless kanatong tanan, mga katropa. Amping og I love you all.
1: Exciting Pilipinas.

0: ko sa Jubilee, na ako'y getter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod at tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: alas 4 pa, alas 6:14.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Lunes, page sa 17 ng atong bulan sa Agosto 2026, mga katrupa. Welcome na usab sa atong turumanon. Ako si katrupang Ri Celestis Robascas, kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, itong tulumanon at kinis mayo nga kapabutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis sa mga produktong tiuna ay garantisadong lahutay. Usa sa mga produkto niini, mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka kapsula nga nagaamping nagaputiktar sa atong panglawas, mga katrupa, batok sa mga balatian. Usab sa itong mga kagisunan nga dunay mga balatian, pinakamaayo, mga katrupa, gamiton ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining maangkon, mga katrupa, sa mga butika nga dool sa inyong mga lapit. Usab sa mga National Pharmacy, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide. Alas sa iskinsi na, mga katrupa, dili kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines.
0: Pero sa atong mga balitang lokal. Trenta-y-kwatro anyos nga iyong driver na dakpan kini sa bypass operation dito sa siyudad sa Bayugan.
2: Headlines.
0: Chid Garaga, mga katrupa, abli na sa pagdawat o aplikasyon para sa scholarship sa mga coconut farmers.
2: Headlines.
0: Community Outreach Program gilusad kini sa ARCHPPO sa San Franz.
2: Headlines.
0: Asil kun rawagan kini sa ustong paggamit og kuryente, taliwala sa taas nga heat index.
2: Headlines.
0: MDRRMO San Franz nagpahimang nogri batok sa grabing init.
2: Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mga headlines, mga katrupa, 2,520 ka benepisyaryo sa San Franz na kadawat kinig ayuda gikan sa Apply Program sa DSWD.
2: Headlines.
0: Asilco nagpasabot sa system's lowest charges sa Byronon sa kuryente.
2: Headlines.
0: Magadrupa sa itong balita sa Regional alias Takadong na nagpan kini sa bypass operation dito sa Tandag, 20 mil na kantidad sa Cebu, mga katrupa, na recover.
2: Headlines.
0: Sa Apikas Bahin, lugar sa nasunugan, butangan og access road subdivision type nga relokasyon. Giplano kini sa Surigao City, LGU.
2: Headlines.
0: Magadrupa sa itong balita sa National. Deliberation sa 7.2 trillion naging ang proposed budget para sa 2027. Sugdana karong adlaw sa kamara.
2: Headlines.
0: Samtang sa itong balita sa international, ginaganon sa nangamatay sa magnitude 7.7 nga linog dito kini sa Indonesia, misaka na nga to sa 47 ka individual.
2: Headlines.
0: Sa sports, sa Junmar Pajardo, apit na muhawa sa Gilas Pilipinas, katapusang dula, gitakda karong bulana.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang showbiz, mga katrupa, Isabela representative Tunipit Albano og film nga si Hana Davanzo gingong kasado na.
2: Headlines.
0: Katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras, mga katrupa, doon na kita 18 minutos nang nakalabay sa alasangis. Kiningabahin at odgris mayong kapabuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagatanyag sa Financial loan. Nanginahanglan ka ba og loan, mga katrupa? Bisita adayon ang opisina sa Agusan Lending Corporation sa San Francisco. Nahimutan sila, mga katrupa, at bang sa San Francisco Gymnasium. Usab sa Bayugan City, mga katrupa, nahimutan ang Agusan Lending Corporation na sa 43 Almasiga Street, Barangay Taglitawan, Bayugan City.
2: Express Balita.
0: O nag-arangkada sa detalye sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Sa balitang lokal, mga katropa, 34 anyos nga driver na dakpat kini sa bypass operation dito sa Bayugan City. Sa inyong nag-detalye nini sa report ni katropang Ri Allington.
2: Live report.
3: Siko pamusa ka 34 anyos nga driver human malampusong nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Bayugan Component City Police Station alauna sa kadlaw niyatong Agosto 13 2026 sa may Puroxais Barangay Poblasyon Bayugan City Agusan del Sur. Gila ang suspect nga si alias Longlong ulitao og residente sa Barangay Maygatasan sa maong dakbayan. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Major Christopher Nel M. Mumo ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang, ang Chief of Police, uban sa PIDIA Agusan del Sur ug PIDIA Region 13. Ang pagdakop gihimo may kalabutan sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na recover sa mga otoridad ang upat ka sashi sa gidudahang shabu, pitaka, kaha sa sigarilyo, Realme nga cellphone, usa ka itom nga Yamaha Baja nga motorsiklo ug 1000 nga bypass mark money. Nasaksihan sa mga representante gikan sa barangay, media o Department of Justice ang pag-recover sa mga ebidensya at also operasyon. Samtang temporaryong anaa sa kustodiya sa kapulisan ang suspect, lakip ang mga nakuhang ebidensya alang sa laboratory examination sa Forensic Unit 13. Katropa, kapibang yung ipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Samtang sa pika sa bahin, mga katrupa, gipahibalaw sa Commission on Higher Education Regional Office sa Caraga nga abli na karon ang pagdawat og aplikasyon alang kini sa scholarship program for coconut farmers and their families para kini sa academic year 2026-2027. Kini nga programa nagtanyag og dako nga tabang pinansyal alang kini sa kwalipikadong undergraduate nga mga estudyante nga rehistradong mag-uuma sa lobby sa National Coconut Farmers Registry System o ilang mga dependent. Igatagda ang deadline sa pagpasa sa mga aplikasyon karong umabot nga Agosto 31-2026 ang mga kwalifikasyon para kini sa mga gustong salamot gilangkoban sa Filipino citizen graduating senior high school graduate ALS graduate o kasamtangang nag-eskwela sa kolehiyo. Adunay general way average nga dili mubos kini sa 80% o 80% o tinuig nga kita sa mga grikanan dili mula pa sa 300,000 pesos. Samtang giklaro usab, usa lang ka membro sa matag pamilya ang mamahimo nga makadawat sa mga scholarship sa usa ka higayon. Ang mga interesado mamahimo nga ma-apply online pinagi sa opisyal nga aplikasyon o portal sa CHID Caraga.
2: Express Balita.
0: Nagatropa itong rasan, doon kita ay alas 6:22 na sa Pikas Bahin Community Outreach Program. Gingong gilusan kini sa ADS PPO sa San Bronx. Detalye sa report ni Katropang Ri Allington.
2: Live report.
3: Nanguna ang Agusan del Sur Police Provincial Office sa gipahigayon nga usa ka makahuluganon nga community outreach program niadtong Agosto 14, 2026 dito sa Dumatrespa Elementary School, Sitio Dorian, Barangay Lukak, San Francisco, Agusan del Sur. Gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop ang maong kalihukan nga kabahin usab sa pagsaulog sa ika-9 nga anibersaryo sa 2017-07. numero 2 klastang lawlahi o ang ilang padayong pakigtimbayayong sa komunidad. Mitambong usab sa outreach program ang nagkadaiyang partners, stakeholders o mga opisyal sa kapulisan lakip si Police Major Carmelo Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station o si Police Major Giovanni M. Tindoy, Assistant Chief sa Picado. Aron maripayon ang mga estudyante, nagpahigayon o nagkadaiyang parlor games nga naghatag o kalingawan sa mga kabataan. Gawas niini, nag-apod-apod usab ang kapulisan o mga sako sa bugas, snacks o school supplies, chinilas, semento o guban pang importanteng gamit para sa tulunghaan o sa mga magtutungha. Nag-donate usab ang Agusan del Sur Police Provincial Office o usa ka truckload nga graba aron magamit sa pag-ayos sa pag-renovate sa social hall sa eskwelahan. Matod sa maong buhatan, ang kalihukan kabahin sa ilang walay hunong nga paningkamot nga mapalig-on ang relasyon tali sa kapulisan o komunidad, pinaagi sa paghatag o responsive o mapuslanong serbisyo publiko.
4: So 45 na sila ka mga bata dito, mga elementary school sa students man na sila sa Manubo nga tribal community ito, sa City Durian, para sakop man na sa Barangay Lukak. At sa mga nakalabay mga panahon, adun na mangoy kasabutan na ang Agusan del Sur Police Provincial Office o ang tribal community diha, pinahagi sa kanang ilang chairman na kung mahimo lagi nga adun ay kanang support nga yatag ang kapulisan diri sa PTO, kay para ma-continuous nila ang ilang program mga kuan, makasuporta sa mga bata aron maka-eskwela diha lamang sa dool sa ilang lugar aron sayon ba ang pagtunga sa elementarya nga tulungaan.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Giovanni M. Tindoy, katropa, aron kanunay ligon ang imong kalawasan, kanunaya ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekursyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Manila.
0: Oras mga katropa, darigitay alasay sa 25 na. Sa Pikas Bahin, nalawagan ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated sa tanang member consumer owners nga mag-practice sa saktong paglaginot o paggamit sa kuryente tungod kay nasinating taas nga heat index nga mahinungdan kini sa pagsaka sa konsumo sa elektrisidad. Gipasabot sa kooperatiba nga tungod sa grabing kainit sa panahon, mas bidaghan og misubra ang paggamit sa mga appliances sama sa aircon, electric fan, refrigerator og water pump. Kini nga dungan nga paggamit murisulta kini sa kalit nga pagsaka sa power demand og load sa mga linyas kuryente, transformer, feeder og mga substation. Nakadawat usab ang Silco og mga pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. May tungod kini sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Hinungdan sa kinahanglan ang kooperasyon sa publiko aron malikayan ang overloading sa sistema. Aron magkatabang sa pagkunhod sa load sa kuryente, giawag sa Silco ang mga pamaagi sama sa palungon o i-unplug ang mga suga o appliances kung dili gamiton. Gamiton sa saktong hapsay ng mga aircon o electric fan. Likayan ang dungan nga paggamit sa mga high-powered appliances o i-schedule ang paggamit sa mga heavy appliances gawa sa peak hours. Gipasalig sa pamunuan sa Silco nga padayon silang nagmonitor sa kahimtang sa distribution system o nakikoordinate sa NGCP aron mapadayon ang kasaligan o ligon nga serbisyo sa kuryente sa probinsya. Ginilisod mga katropa, kay kung gamit man lamang ang naggamit mismo maoy willing mo gamit, kay unsa o na lang og init kaayo niya di ka mo aircon o nagingon unsay pulo sa aircon. Mao na ang kalainan mga katropa sa nag-supply sa kuryente og tigamit, no? Okay, alas 6:28 na sa atong orasan mga katropa. Bigas bahin sa atong mga balita. Nagpagawas og dinalian nga pahimangno ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, tungod kini sa padayong pagsaka sa temperatura og heat index. Ipunding ang maong pahimangnon nga dunas mga estudyante magdududlo girikanan og mga trabahante sa eskwelahan batok sa mga sakit tungod sa hilabihang kainit. Giklaro sa MDRRMO nga kung maabot sa 42 degrees Celsius o mas taas pa ang heat index, mamiligro kung mamiligro na kini obo sa danger level. Sa maong higayon, kinahanglang ihunong o usbon ang schedule sa mga kalihukan dinha sa gawas. Aron malikayan matud pa ang peligro, giawhag sa ahensya ang pag-inom og daghang ang tubig sa tibok adlaw. Likayan ang bug-at nga aktibidad sa gawas sa labing init nga oras. Magsuot og gaan og luag nga mga biste. Siguruhon ang bintilasyon sa sulod sa mga classroom. Gingong bantayan usab ang mga daling masakit sama sa mga bata o tigulang. O sayron ang mga timailhan sa heat stroke o dinalian nga magpatambal.
2: Express Balita!
0: Oras ba katrupa sa 29 na? Malam pusong gipahigayon usab sa Department of Social Welfare and Development kung TSWD Field Office Caraga ang pagpangapod-apod sa cash relief assistance nga tuna sa 2,520 ka mga beneficiaryo dito sa municipal grounds sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Obo sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Ang matag beneficiaryo nakadawat kinig 2,000 pesos o gikatakda kining makuha matag bulan hangtod sa Enero, sunod tuig. Kinina ang ikaduhang batch sa AFLI payout sa maong lungsod. Kinunduman nga ang unang batch gipahigayon ni atong Hulyo, 22-26, dito kini sa Municipal Gymnasium. Diin 989 ka mga beneficiaryo ang unang nakapahimulo sa maong ayuda. Sumala ni Maduna Iyaw, ang RSW og MSWDO Coordinator. Ang mga kwalipikadong nakadawat karon may naisakop kini sa Bucket 2. Diin sila katong mga kabus og medyo naglisod nga mga pamilya, poor and new and near poor households nga nailhan pirage na sa 2024 Community-Based Monitoring Systems sa Philippine Statistics Authority. Nahimong hapsay ug malampuson ang pagpanghatag sa tabang pinansyal. Pinaagi kini sa maayong pagdumala sa mga personahe sa DSWD opo sa pagpangulo ni DSWD Regional Director Mariflor Dulyaga Libang. Inabagan kini sa hugot nga koordinasyon og suporta sa lokal nga kagamhanan sa San Francisco. Pinaagi na sa Municipal Social Welfare and Development Office nga gipangulohan usab ni Ms. Edendita Bachao.
2: Express Balita!
0: Agad daw pa itong orasan, doon na kita 31 minutos na nagalabay sa Lasangis. Sa dugang bahin sa balitang lokal mga katrupa, gipatinaw ni Asilco General Manager Engineer Emmanuel Galarci ang bahin sa systems loss charges nga magkita sa bayranans kuryente sa mga konsumidor. Sumala kang Galarci, ang systems loss mao ang pagkawala sa usa ka bahin sa elektrisidad samtang kini giapod-apod gikan sa power source padulong kini sa mga konsumidor. Mahitabo kini tungod sa technical losses sama sa electrical resistance sa mga linya og transformer og giingon usab nga non technical losses sama sa problema sa metering ang authorized connection sa guban pang hinungdan sa pagkawala sa kuryente. Ang system's lowest charge usa sa mga components sa electric bill nga sakop kini sa mga lagda sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Apan adunay gitaktang limitasyon sa kantidad sa system's lowest nga mamahimong ma-recover gikan sa mga konsumidor. Gipasabot ni Galarci nga lahi ang system's lowest charges sa ubang nga components sa electric bill sama sa generation charge, transmission charge o distribution charge. Lakip sa mga lakang sa Selco aron mapakunhod ang systems loss ang regular nga pag-maintenance sa mga linya o transformer, pagpalambo sa metering system o pagpugong sa illegal o unauthorized connections.
5: Idit kayo nga isyo karon sa social media o sa ato print media, TV, ang isyo sa systems loss. Kay sa layman's nga pagsabot siguro, systems loss mura o karang inefficiencies o kapabayaan. Pero ang actual nga systems loss, duha ka klase. Doon ay technical, doon ay non-technical. So ang technical, mamaguni ang pag-process pagdala sa kuryente. Pag-agi sa kuryente sa atong mga wire, magkonsumo na siya ang kuryente. Hantod nga maabota dito sa mga malay. So, kato nga mga kuryente nga igikaon, wala itong marehistro sa atong metro sa mga kadabalayan. So, mga ito yung ma-form siya nga nawala ng kuryente.
6: Mm-hmm.
5: Alam na may pagdagan pa doon dito sa... Mm-hmm. Pag-abot po sa transformer, nga ito mga transformers, aron nga mo andar siya, mo transform siya from 13,200 volts to 240, magkonsumo po siya ang kuryente. So, dako po na siya nga porsinto sa ambag dito sa technical loss. Pag-abot sa malay, metro nga metro ni mo mismo, nagkonsumo na siya kuryente bago siya nga maka-andar na mo kwinta sa imong konsumo. So, kana sila katulong mga aspeto, muna yung itawag mo technical loss.
0: Mga katrupa, ang tingog ni General Manager Gal Larcy sa ASELCO.
2: Express Balita.
0: Alas ang 1:34 na mga katrupa.
2: Balitang Regional.
0: Dari kita sa itong mga balita sa regional. Ito gabahin mga katrupa sa Surigao de Lisor, gingong alias Takadong, dakpan kiri sa bypass operation dito sa Tandag City. Report di katrupang Ali Vicente.
2: Live report.
7: Dakpan sa mga operatiba sa Tandag Component City Police Station, ang usa ka giilang nga street level individual kon SLI atol sa usa ka anti-illegal drug bypass operation alas 11:58 sa miaging gabi dito sa Proklangka, Barangay Mabwa, Tandag City. Ang mga operasyon gipahigayon ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Janet D. Marhum, ang acting chief of police sa maong buhatan. Giila ang nasikop nga suspect nga si alias Takadong, 45 anyos, kinsa nalakip sa listahan sa kapulisan isip Osaka SLI. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang mga pinutos nga gituho ang shabu nga mutimbang og kapin kun kulang 3 ka gramo og adunay gibarabad ang standard drug price nga nagkantidad og 20,400 pesos. Ang maong nakumpiskang ebidensya ipailaom pa sa forensic laboratory examination alang sa formal nga kompirmasyon. Tanggong karon sa silda sa Tandag Component City Police Station ang maong suspect alang sa saktong dokumentasyon. Gihikay na usab ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita.
0: Samtang nga dito nga bahin mga katrupa sa Surigao del Norte, gingong lugar sa nasunugan, butangan kinig Axis Road Subdivision Type nga relokasyon, plano kinig sa sudan sa Surigao. Report ni katrupang Lemuel Ukay.
2: Live report.
8: Butangan o Axis Road ang dapit nga nahitabuan sa sunog gikan sa Purok Zinyay Nueva Extension padulong sa Purok Sampaguita Espina Extension aron masayon og luwas ang agianan sa publiko og mga emergency vehicle. Gipahibalo ni Surigao City Vice Mayor Alfonso Casura nga gihan ay nakaron sa kagamhanang lokal ang usa ka subdivision type nga pagpahimutang alang sa mga biktima sa sunog. Buhaton kini aron hapsay ang pagpatukod og balik sa ilang mga balay susama sa pamaagi nga gihimo sa nahitabong dako nga sunog niadtong Nobyembre 2025 dito sa Purok Kamya o Purok Diamond sa Nueva Street o Perias Street. Ang mga pamilya nga maigo sa paghimong Axis Road ibalhin o iplastar sa city government ngadto sa usa ka relocation site. Samtang usa sa mga nakitang babag o problema sa dapit mao ang dako nga luna nga titulado apan adunay pipila ka mga tawo nga nagbaligya niini bisan og walay sakong mga papilis. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita.
0: Oras mga katrupa, alas 6:38. Dito nga bahin sa General Santos City. Gingong duha patay samtang napulo ang samdan human mahulog sa pangpang ang pampasahirong multicab. Report ni Katrupang Philip Oligario.
2: Live Report.
6: Nagpadayon ang pagpangalap og dugang impormasyon sa kapulisan kabahin sa pagkahulog sa pangpang sa pampasahero multicab sa Sitio Mudon, Barangay Upper Sipaka, Surala South, Cotabato pasadong alas 12 sa uto ni nakalabayng adlaw nga miresulta sa kamatayon sa duha ka mga tao samtang napulo ang samdan. Sumala sa Surala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga kapin sa 20 ka tao ang sakay sa multicab. Kadaganan kanila mga miyembro sa Seventh-day Adventist kon SDA Church nga paulinaw tagika sa outreach program sa Upper Sipaka sa nasampit nga lugar. Giilang duha ka mga namatay nga silang Joey Areglado nga maoy driver sa multicab ug si Marilyn Agnawan Antonio, samtang napulo ka mga pasahero nga nasamdan ang padayon pa nga ginatambalan sa Sok Sarjan General Hospital. Base sa inisyal nga impormasyon, posible nga overloaded ang multicab hinungdan nga nawad-an og control sa manibela ang driver samtang nanaog sa titip nga bahin sa dalan. Hinungdan nga nahulog ang multicab sa bangin nga gibara-bara ang 30 metros ang giladmon. Sa pagkakaroon, nagpadayon ng investigasyon sa mga otoridad aron mahibalan ang eksaktong hinungdan sa aksidente. Mga katropa, ang pingi ang imong kaugalingon aron adlaw-adlaw makaangkon og healthy body, strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. X FM News.
2: Express Balita.
0: Sa bigas bahin, mga katrupa, 5 million pesos kapin kini sa balor sa sabong na kuha sa duha ka high value individual atol sa bypass operation sa Panabo City, mga katrupa. Atong sa iron ng report ni katrupang Bong Umaki Alcabre.
2: Live report.
9: Kapin sa 5 milyones ka pisos ang kantidad sa gituhang shabu ang nasakmit sa gipahigayong drug operasyon sa Panabo City, Davao del Norte. Nasikop sa gipahigayong drug buy-bust operasyon sa kapulisan ang duha ka ilang high value individual na sila si alias G ug alias Princess alas 8:13 sa gabi sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge sa Panabo City Police Station, uban sa mga personahe sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Ang duha ka suspitsado mao ang usa ka 26 anyos nga residente sa Carmen, Davao del Norte ug 23 anyos nga residente sa Compostela, Davao de Oro. Nakuha gikan sa operasyon ang 20 kasase nga gituhuang adunay shabu nga adunay gibadabanan gibugaton nga 800 gramos ug adunay standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Ang mga dadakpan karon anana sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug sa investigasyon samtang yatubang nasa duruha ka mga dinakpan ang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang gapadayon usab ang panawagan sa Panabo City PNP sa mga residente nga magmatngon ug mutaho dayon sa mga kadudahang tao o kalihukan aron magapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Katrupa, siguruha nga baskog kadunay ang imong lawas pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin, mga katrupa, dito sa Bukidnon. Gingong magtiayon gipamusil ginipatay sa kadingya kun kadingilan Bukidnon. Sa ng report, mga katrupa, binagi ni katrupang Rustom Villafranca.
2: Live Report.
10: Saan sa kinabuhi ang magtiayon sila si alias Adyong, 57 anyos, o alias Pasita, 60 anyos, humanjiposil sa mga suspitsado sa may sitio Baho Canon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag niya itong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jaguar, 40 anyos, o alias Cardo, 22 anyos. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplagan ang magtiayon niya doon ay mga smart pinusulan sa nakalain-laing parte sa ilang kalawasan nga mao'y hinungdan sa ilang kamatayon. Nasuta usab sa investigasyon nga ang magtiayon gikan sa barangay Kawadyangan ug paulit na unta aron pakanon ang ilang mga kahayupan. Samtang sakay sila sa ilang motorsiklo, gibabagan sila sa mga suspek o gipamusil sa makadaghang higayon. Sumala sa saksi, nakarangog siya og mga buto sa pusil pag-abot niya sa maong lugar. Dihang mitanaw siya sa direksyon diin gikan ang buto, nakita niya mga nawong sa duha ka lalaking nga sakay sa itong mga bajang motorsiklo og nakita usab niya nga ang angkas nagdala og armas. Human sa insidente, nakita sa saksi ang mga suspek nga nisibat gikan sa lugar sakay sa motorsiklo paingon sa barangay Makabinban, Carmen Cotabato. Ang pateng lawas sa mga biktima gidala na sa ilang pamilya ngadto sa punerarya. Sa pagiginabi sa XFM News Team, kang Police Staff Master Sergeant Manuel Mare, investigator sa Kadingilan Municipal Police Station, nga personal grudge o bangi ang gitutukan nila karon nga motibo sa krimen. Kasamtangang nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga otoridad aron sa pagkadakop sa niikyas ng mga suspek. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa tong balita sa Rional, mga katrupa, ang ingong indak-indak o pamulak sa kadayawan sa Davao City. Gidagsa kini, minilyon nga papremyo, labing nagpahinam sa kompetisyon. Report ni katrupang Marvin Ibano.
2: Live Report.
11: Napuno sa nilibog ka mga individual, lakip mga turista ang tibuok stretch sa sidewalk sa CM Recto Avenue hangtod na sa tibuok San Pedro Square sa Davao City. Sa pagsaksi sa gipahigayong indak-indak ug pamulak sa kadayawan ning milabayng adlaw, nahimong sadya ang tibuok aktibidad pinaagi sa makabuhi nga mga dahunog sa musika, dance performances ug ilabi na sa dinagko nga mga papremyo nga labing nagpahinam sa tibuok kompetisyon. Alas 7 sa buntag gisugdan ang street parade gikan sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square kung asa gipasundayag sa 5 ka Davao City School based og 8 ka open category contingents ang ilang indak-indak sa kadayawan street showdown performances nga nagpasiugda sa kultura og vibrant spirit sa kadayawan festival. Kini nga mga contingents nagikan dili lamang sa Davao City apan gikan sab sa kasikbit nga mga probinsya og laing rehiyon sa tibuok Mindanao. Nagpahinam sab sa kompetisyon ang dulan 10 million pesos nga papremyo, diin 2 million pesos ang gitagana sa grand champion sa open category ug 1.7 million pesos alang sa magkampyon sa school-based category. Human sab midugang ug 1 million pesos alang niini ang Davao City First Congressional District. Mabulukon sab ang pagpasundayag sa floral float contingents pinaagi sa ilang mga sakyanan nga napuno og cultural designs gamit ang nagkadaiyang klase sa bulak. Wala sab nagpaulahi ang pamilyang Duterte sa pagsaksi sa mga aktibidad, lakip ang mga personahe sa Davao City Council o kuban pang mga personalidad. Ang maong aktibidad, kabahin lamang sa highlight sa tibuok month-long celebration sa tinuig nga Kadayawan Festival sa Davao City. Diindaghan pa nga mga events ang mamahimong masaksihan nga nagpasiugda sa kadato sa kultura, tradisyon ug ekonomiya sa syudad. Mga katropa, aron kunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita.
0: Oras mga katrupa, size 46 na.
2: Balitang National.
0: Pag-atari kita sa itong balita sa National. Mga katrupa, sugda na karong adlaw sa House of Representatives ang pagtukoy sa proposed 7.2 trillion sa nasudnong budget alang kini sa tuig 2027. Matod ni Manila Representative Binbinido Abante Jr., ikatagda ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, ang chairperson sa House Committee on Appropriations, ang deliberasyon karong Lunes, Agosto 17. Kinamduman nga niyatong miaging Martes, formal nga gisumiti ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang maong proposed budget nga tunas kamara. Magsugod ang deliberasyon pinaagi kini sa briefing sa Development Budget Coordination Committee. Matungod kini sa tinubdan sa pundo, gidag-on sa gastuhon og mga proposed budget sa nagkaraiyang departamento. ahensya o government owned and controlled operations o corporations. Ang DBCC gilangkuban kini sa Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance o Bangko Sentral ng Pilipinas. Karong Martes, usab paminahon sa House Appropriations Panel ang briefing sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kipasabot ni Abante nga ang gisumiti sa Kongreso maupa ang National Expenditure Program o ang version sa executive branch sa gobyerno o dili pa kini ang pinal nga budget. Muagi pa kini sa maguting pagtuki o pag-aproba sa House o Senado sa dili pa kini mamahimong General Appropriations Bill. Kung magkalahi ang version sa aduha ka kapulungan, magpurma og bicameral conference committee aron isahon ang ilang mga sugyot sa dili pa ipadala ngadto na sa presidente para pirmahan ang mamahimo nga balaod isip General Appropriations Act. Gihatagan og gibugaton ni Abante nga kinahanglang abli og transparent sa publiko ang proseso tungod kay kwarta sa mga magbubuhis ang gamito nini. Subay sa taho sa DBM, ang mga sektor o departamento nga nagkadawat sa labing dako nga alokasyon sa proposisyong 2027 budget, gilangkupan kini sa Department of Education 976 billion pesos, Department of Public Works and Highways 644 billion pesos, lakip ang kapin 100 billion pesos para sa flood control. Health sector, DOH ug PhilHealth 358.8 billion pesos. Department of the Interior and Local Government 332.5 billion pesos. Department of National Defense 328.8 billion pesos. Transport sector 302.2 billion pesos. Agricultural sector 261.7 billion pesos. Department of Social Welfare and Development, TSWD, 241.6 billion pesos. State universities and colleges, 176.5 billion pesos. Og ang judiciary, nga adunay 86.3 billion pesos. Pagkatrupa itong rosan, 50 minutos na ang nakalabay sa alas 6.
2: Balitang International. International.
0: Sa balita sa International, mga katrupa, gingong niabot na nga doon sa 47 ka mga tao ang nakalas tungod sa pag-igo kini sa kusog ng magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia. Sumala sa National Disaster Management Agency sa maong nasod, gilauman pa ang musaka ang gidaghanon sa mga nangamatay samtang daghan sam ang nangaangol sa maong trahedya. Gawas sa mga biktima o bayubay nga mga establishmento o mga gambalay ang natagamtam o grabe nga kadaot tungod kini sa kukusog sa pagtayog. Isundan pa ang maong linog sa usa ka magnitude 6.1 nga aftershock. Hinungdan nga gipabakwit na sa mga otoridad ang pipila ka mga residente gikan kini sa mga apektadong dapit. Sa pagkaron, panayon pa ang gihimo nga pagpangita o pag-ugat sa mga opisyal sa sulod sa mga nangatabunan nga building aron maluwas ang mga biktima nga posibleng natabunan pa.
2: Express
0: Balita. Alas 6:51 mga katrupa. Bueno, sa ato nga balitang sports, mga trupa, gikumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn ang nagsingabot nga pagretiro sa nasundong basketbolista nga si Junmar Fajardo gikan kini sa iyang pagdula sa national team. Matod ni Cohn, ang fourth window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ang karong bulana mauna ang magsilbi nga katapusang dula sa 6'11" nga veterano og 9-time PBA Most Valuable Player. Alang kini sa Gilas, tungod dini dili na sigurado kung makasalmot ba ang 36 anyos nga player sa umabot nga 28 Asian Games nga ipahigayon kini dito sa Nagoya, Japan. Dugang pa sa sigat nga coach nga dugay na nga plano ni Fardo ang pagretiro apan ni hangyo sila nga mudula pa sa katapusang higayon alang sa maong qualifiers. Giyatagan og gibugaton ni Con ang mga dako og mabuhat ang pasensya sa Cebuanong Sindro sa duhang ka crucial nga engkwentro sa Gilas din ilang makaatbang ang nasod sa Jordan karong umabot nga Agosto 28 ug sundan sa pakigbatok sa Iran karong Agosto 30 dito sa Mall of Asia Arena. Ang planong pagbiya ni Pardo sa national team na tunong kini halos usa ka tuig humanusab ni retiro si Japheth Aguilar nga miserbisyo sa Gilas sulod sa 16 ka tuig. Paano sila mga katropa kay tagsayo ra mang retiro sa edad nga 36, bata pa kayo na. Basta-basta pero og manarbaho muritiro na sa mga 50 kapin. Anyway, alas 6:53 na mga katrupa.
2: Showbiz News!
0: Sa atong balitang Showbiz, gisaulog mga katrupa sa Tibok Banay sa mga kahigalaan ang pormal sa pag-isang dibdib ni Isabela First District Representative Antonio Tunipit Albano o sa iyang Filipino-American nga nubya nga si Hannah D. Avanzo sa usa ka seremonya sa kasal nga gipahigayon dito na sa Tagaytay. Makita diha sa nagaraiyang social media post online ang malipayong hulagway sa magdiayon at ulo sa ilang pinasahay sa sagradong saad sa Kaminyon. Kaya duman nga nahimong init nga sigutanan sa publiko ang relasyon sa duruhan itong tuig 2024 sa dihang mikanat ang balita sa ilang panaghigugmaay tungod kini sa dakong gintang o bintaha o agwat sa ilang pangidaron nga naa sa 30 ka tuig nga agwat. Bisan pa man niini malampusong gi pamatud-an sa duha nga dili babag ang edad sa ilang tiunay nga paghigugma pinaagna sa pag-atubang sa altar sa kasal. Bitaw no orang taas-taas gyud ang bintaha sa ilang edad niining kining usa ka congressman mga trupa o kining babae nga Filipino-American nga si Hannah Avanzo. Pero naingong malagi sila mga trupa nga ang edad ko no, dili ko na magbase diha ang gugma. Age doesn't matter. Tinuod ba? Bitaw, kamo din ha mga katrupa, unsa man gyud. Edad ba gyud ang basihan sa gugma? Mga katrupa, mga katrupa, nagtapos sa itong mga balita ni Adlaw ng Lunes, page 17. Ni nga itong bulan sa Agosto, the smell 26. Alright, pa yung morning, dinugtanan din mga katrupa. Kumusta man mo din ha? By the way, ugma pohon, ugmang Adlaw, Martes mga katrupa. Dunay panag-bailo na to sa duty. Sige, turupang Junje Lebrias, mauna po yung mag-express. Ako na sam sa akining bulus ay mga katrupa, kauban si katrupang Limuel Ukay. Nga na magyud na, mag-tuyok-tuyok may mga katrupa. Okay, para usab, ma-round, no? Ang atong paghawid sa mga program, no? So, ugma, no? Martes. At ang ininyo si katrupang Junje, mauna yung mag-express. Niya ang bulus ay mga katrupa, kami ni katrupang Limuel Ukay. No? Na, sige. By the way, good morning sa makausap pa kaninong tanan diha mga katrupa, mga nagtanaw diri sa atong live sa Facebook. Na usab din na sa mga naminaw sa radio kung asa man mo nagpahiluna karon. Ako sang itimbaya, no? I-shout out na kuning na nag-message diri sa atong Facebook. O kaha, pwede po mo mag-text mga katrupa sa atong cellphone number while nagbasa ko diri sa live. I-text ninyo ang numero 0919 793-1893. pwede po mo diha mo shout out itong mga naminaw sa radyo nga walay internet, no? 0919-793-1893. Katropang Angel Rente, may buntag ni mo diha, ha? Good morning, katropang Sir Ray. Greet lang po ni Eliza May La Chica na taga Santa Usipa. Salamat, katropang Angel Rente. Good morning, bro. Founder Ingong, good morning ni mo diha. Happy Monday. Katropang Inday Abilyar, good morning. Di asap si katropang Annalyn Cagas, good morning sir. Great lang na ako ang tanang naminaw. Labi na sa akong pamilya sa La Caridad. Watching from Saudi Arabia. Salamat sa pag-share, katropang Annalyn, no? Di ha, atong may gala sa may La Caridad by morning ninyong tanang di asap.

0: pag atanaw kadrupang Rande, kadrupang Ginalo si Amaro, happy Monday, good morning, kadrupang Lina Pataho, good morning, kadrupang Wendell Canicon, good morning, usab, kadrupang Wilma Joaquin, mayong buntag sa tanan, taga Pisan, nga always namin ako, salamat, kadrupang Wilma, Dres Picas nga page, sa tosang nga tagapagdagan, oy, kumusta na mga kadrupang Carmelo Lumasniro? Diya sa Lapinigan. Ang Lapinigan, ang kanuna ito, budunggan diya sa Lapinigan, nga na ang kanuna ay si Katrupang Carmelo. So, inig lusot ato sa Lapinigan, Katrupang Carmelo, alang sa atong Sulid Katrupa, kinahanglan na agyod ka diha, Katrupang Carmelo, ha? Thank you so much. Katrupang Gingging Ramos, may buntag sa mo diha, ha? Shout out, Ramos family sa Mount Olive. Good morning, mga taga Mount Olive. Salamat, Katrupang Gingging. Good morning, Katrupang Gloria Malala Pilo. Adia sa may Bayugan City. Thank you so much. Katrupang Angelica Wado Leopoldo Lambs. Good morning, Je. Thank you so much, Katrupang Nini Isoyko. Good morning. Katrupang Grace Apulinaria Bebero sa may Bukak Bayugan City. Good morning. Okay, good morning, Katrupang Reina Mess na ko ang live usahay. Pero always ko nabinaw sa Express Balita sa muntang shout out sa tanang masilingan ako sa Bukak. Bless Monday. Salamat usab, Katrupang Grace Apulinaria Bebero. Okay. Oy mga katrupa, ay kalimot, by the way, ang Agusan Lending Corporation mga katrupa, nagaservisyo sila sa pagpautang. Gusto mo mangutang mga katrupa, ang inyong buhaton, matulangin mo sa ilang mga opisina para makuha ninyo ang detalye sa mga proseso, no? San Francisco, mutang sila naadya sa atbang sa San Francisco Gymnasium niya sa Bayugan, na sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Day, panawagan mga kadrupa sa Agusan Lending Corporation, San Pransa. Matod pa sa ilang manager nga kinsa katong gusto ng itag trabaho, nag-wanted sila og account officer. Account officer. No, katong gusto mo trabaho, nag-wanted ang Agusan Lending Corporation og trabahante alang sa posisyon sa account officer. Katong mga interesado mo, adto lamo sa Agusan Lending Corporation na anahimutang diha sa atbang sa San Francisco Gymnasium, no? Para may balupod mo sa kompleto nga mga requirements, no? Kay ang giingon, mag-submit na mo og application letter address nga to sa opisina sa Agusan Lending Corporation San Francisco Branch. No? Mga drupa ng orasan, dos minutos na nagalamay sa alas 7 na tayong oras pa dayon sa nahan. Ang musunod na sabang programa ng bulusay nila ni Katrupang John Jalabrias, Katrupang Limuel Ukay. Manamilit na sabi ni Higala. By the way, good morning din ni Katrupang Ninya Pichon. No? Thank you so much sa pag-greet. Sa ngalan sa itong kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusan na 1.395.7 sa kontrol ni Katrupang Harvey Hirames. Sa ngalan usam sa itong News and Public Affairs, sa itong News to si Katrupang Limulukay. Ang course reporter sa si Katrupang Ray Alinton, Katrupang Ali Vicente, Katrupang Junjel Labrias. Mga katrupa, nang salamat, ako si Katrupang Ray Celeste Surabascas. Mayong buntag, ganitong tanan, the Ligon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM.
3: XFM.
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Gideon Galawiyot pag anong franda ko din pero akong kriyatin yung taas akong ihi so ko pag ihi kung putol ay gabing yung galing matulog
4: Zaton Plus Gold
5: kreating lami anatulog na kayo ko sa kong ihi o pira kayo garo na kong kreatin in 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multikar na kong mabalatian yun ang sulayan na alam ko sa history aktibo kayo tapang na sa inyong panglawas
4: Zaton Plus Gold adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag inigumana ko og ginom sa tong kape kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya.

0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan ako mata, nagwan ko og Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamatuoran. Maoy susi sa kagawasan. Magkatrupa 14 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Good morning!

0: Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw mga katrupa, nga Lunes sa Pizza City kita sa bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, inyong ubos ug higalas kahinan bata-bata katrupang John Celebrias.
1: Siyempre katrupang Limwell Ukay.
0: Kaming duha mga katrupa mag uban-uban or mag Ubanimin ninyo, alas 7 ta, paingon sa may alas 9 ang taknas buntag. Aron sa paghisgot na sa mga katrupa sa mga hisgutanan. Mga impormasyon, mga katrupa. Nga ngayon na tubasayuran, mga katrupa. Labi na nini mga panghitabo karon sa tuang palibot. Apan sa dili para mga katrupa, siyempre dili na ito kalimtan ni ining adlaw. Ang sulod sa atuang pipilag ka mga adlaw. Niya nasab kita mga katrupa na himong buhi na sab. Agadag uban-uban na sab diha kaninyo. Buhi mga katrupa ang iproteksyonan sa tong Diyos maluluwas. Mga katrupa sa bisan unsa nga mga balatian o mga dautang tao nga nagaplanos pagkutlo sa tong hinulaman nga kinabuhi. Monang dalaygon kayo ang Ginoo. O salamat kayo Ginoo sa imuhang pag-amumas matag-usa ka na to. Siyempre ato po da mga katrupa, welcome ang tanan nga mga naka-tune in mga katrupa sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Good morning! Sa tanan nga naglantaos live, nagpaminaw sa ato ang audio. Mga katrupa, samtang sa live, paki-follow, paki-share, likes o pag-comment. Kaya itong tagaan o pagtagad, mga katrupa, dinhi sa tuang tulumanon. Gawas diana, mga katrupa, siyempre. Ato usab, mga katrupa, ipaabot diha kaninyo ang mga nagpaluyo sa mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines. Mga katrupa, mao ang mga produkto ngayon sa Y2H Incorporated. Gilang kuban kini sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Herbal Oil, o Clear Skin Herbal Soup, Vision Express Soft Gel Capsule, Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Premium D3 Coffee Mix, o Premium D3 Soft Gel Capsule. Lakip na ang paglahutay sa labing-labing ni Mr. o ni Mrs. ang Turbo Mel Enhancer. Ang maong mga produkto, siyempre mga katrupa, mapalit ka na ninyo sa mga nagkadaiya nga mga butika, dinhi mismo sa tuang probinsya sa Agusan del Sur. Bullseye! Anya, ato po, you welcome ang 13 ka mga lungsod ug sa kasyudad ng atong probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, atong nga mga negosyante, atong nga mga mag-uuma, mga kapulisan, kasundaluhan, agato nga mga kadagkuan, gikas barangay, mga kapitan, mga mayor, agato nga mga gobernador o vice-gobernador, duha ka congressman, mga board member, head office, o agato nga mga kawanis gobyerno, agato nga mga estudyante karon muragwa kumasayop, doon na ipipila ka mga eskwilahan karon nga nagdeklara o suspensions klase, on modular, no? Sa face-to-face. Kaya nga himuon ini, naagya po yung klase pero modular na. Katrupang Limwell. Mm-hmm. So ang face-to-face, mo'y gilikayan ni ini. Labi na din sa lungsod sa San Francisco kay gawas nga way tubig. Onya, arang ipong inita.
2: Correct.
0: Arang inita. Kita ta kagahapon mga katrupa sa kining giadtuan man sa katong kaubanang media. Mm-hmm. Mga katrupa, pertig yung hubasa ang tinubdan sa tubig mga katrupa sa Magdiwata.
2: Correct.
0: So nagpasabot mga kaigsoonan mga katrupa. Awa gyud ang supply sa tubig nato din himo na mo ning panahon ng atong paningkamutan nga makatipid ta mga katrupa, labi na kay do na may rasyon. So palit na lang yun buda ag drum katong dagko bitaw kay nga drum katrupa.
2: Mm-hmm.
0: Naman to yung akong nakaraan nga mga drum sa una katrupa katumang yung himuon bitaw nga linginon nga muragsin
2: plata
0: murag plate na ni sa to kanang sa itawagan ay ginang linset ba na? Mm. Oh, linset no, tuyokon. Mm. Ano mga na anda na to sa una karon na kini namang mga bluh no, na ni mga bag-uron.
1: Maslik una karon. Kini karon mo kaya.
0: Ah, okay, kuan man plastic man gyud.
1: Kaya man tong lata god.
0: So mao na mga katropa, palit mo ana balik duha, mao 2,000 na ba po na karon. Mm. Mahal kayo samot na siguro karon kay tabalo sila pud nga krisis ang tubig, di mamalit gyud.
2: Mao,
0: kasi patong-patungan pagayon. So ingana na lang mga katropa nya katong dunay gipang batis mga lawas ha. Labi na itong taas ang presyo sa dugo kung wamang galing mga kinahanglanong tuyo, importanteng tuyo sa sintrong bahin. Ala, yun na lang sa amo, diha na lang sa amo sa mga kahoy-kahoy, mga katrupas inyohang balay. Ah, pasilong sa amo diha. Kaya ang atong init karon delikado ni. Labi na itong dunay mga maintenance kay duna naka-red flag karon ang Luzon, Visayas o Mindanao mga katrupa. Gumikan sa heat index.
2: Wow.
0: Nalili basta-basta. Ah, limang ka ng 46 degrees Celsius. Nay 45 degrees Celsius. So di basta-basta. Okay mga katrupa, isa sa mga sintrong tagaan atong pagdagad na katrupang Limuel.
2: Mm-hmm.
0: No, mga katrupa, gato aga topiko ni ining atakna in towns kabuntagon. Ah, mga katrupa, kay doon namang goy ayuda mga tigpaminaw. Ah, sa kining gitawag mga katrupa, gaan left program na doon ay madawat nga tag 2,000 pesos.
2: Mm.
0: Ah, katrupa. Ah, o niya siyempre, baga katrupa, naluoy taniining 70 city anyos in town.
2: Mm-hmm.
0: Ang lulo mga katrupa, ngayon saon man nga gipa-enter mas orientation, gidayungan in town sa mga silingan nila aron maka-enter sa orientation.
2: Mm-hmm.
0: Oh. So, mauni atong taga, anong pagtagad, baga katrupa, eh, pwede rin magudunta ni mga tigpaminaw bisan pag mag-orient o padalahan ni og field personnel.
2: Mm-hmm.
0: O sa Buhatan, DSWD. Aron ma-orient yun yung espesyalon ba?
1: Correct.
0: O kining 70 city anyos. Abaga katrupa di kay ang mag-ang taga ang personahe hinoos DSWD. Dito na hinoon maghulat mga katrupa mo raman hinoog sila mo hinoigi serbisyuhan.
2: Ayaw!
0: Oh? But, marag makaingon ta ba katrupa nga unsa man eh? Ara mang baliktara. Mm. Ah, ang mga tao nga mo na igikwaan o sweldo ninyo sa labi na sa kanangkuan. Ah, mo diha gikuhang inyo ang sweldo income ni nga itong mga kaigsuunan, mga mag-uuma o guban pa. Unsa naman hinoon nga ang trabahante naman hinoos this WD mo'y kinahanglan maghulat dito SG.
2: Ayaw! Oh.
0: Doon naman ko mga gawa siguro bata-bata pa katropang Limuel.
2: Mm.
0: Okay, dili pwedeng kuanon. Pero kinisama ni ining 70 City Anyos nga gidayungan na lang gud.
2: Correct.
0: Para lang maka-orient, maka-avail ni ining 2,000 pesos nga programa mga katropa sa gobyerno. Baga through DSWD. Aron maka-avail, gidayungan. Pastilan kaluoy in town. Kaya di naman makabarugod katropang Limuel.
2: Mm.
0: Oh, gidayungan in town. So, mao niya itong tagaag pagtagad baga katropa. Aron mahimo po ning leksyon sa uban mga kaigsunan. At panaminan nga dili di ay pod tanan panahon nga dapat ato pong serbisyuhan ato mga kaigsunan. Binagsama ni ini nga dipindi sitwasyon katropang Limuel.
1: Correct.
0: Okay.
1: Kaduhang tupiko nga itong tagaag pagtagad katropang nga John J. O sa itong mga tigpaminaw, warrant of arrest batok kang VP Sara Duterte sa kasong grave threat nga gipasaka. Padayong gihulatan karon sa NBI ang ipagawa sa korte. Kasong gipasaka, dili ka kini pamulitika katropang Junji.
0: Mauna
1: itong taga-agpagtagad. Niya, ugaling mo gawas ang warrant of arrest, mamahimo bang dakpon si VP Sara? Mauna itong tukiyon niya katropang Junji.
0: Tukiyon, kay muramag kung mahitabo na katropang Limuel. Murag si Marcos Rey nakahimo ni ana sa tiya sa kasaysayan sa Pilipinas nga aktibo nga vice president dakpon unya ang kaso grave threat. Unya ang kaso rabag yun kung imuhang i-analisar pag-ayo. Murag kanabang di murag makaingon tagawa gi probable cause kung imong lantaon i-review to nimong video. Oh, pastilan. Daan na gitoki. So, posible po. Kaya ba, si Daging nga na po, no?
2: Wow.
0: Ito ni toki on, good mga katrupa. Ito ni tagaag pagtagal. Mga katrupa, commercial naman. Standby lang mo niya sa pagbalik na to. Siyempre, mag-shoutout ta. Sa mga nag-commento sa ito ang Facebook Live. Human lamang sa ito ang pahinundom, mga katrupa.
3: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hay ang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambato rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
7: Ay, ambato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pag inaw mo premium D3, ragid na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
15: Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
14: Oo.
16: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
20: Sister Pain.
21: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Bas kayo mawala ang pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
20: Mabalit sa mga butika.

0: Boonsai. Boonsai. Good morning. Boonsai. Boonsai.
1: Doon na tayo 30 minutos mga katropa nakalabay. Aga alas 7. Akin nga bahina mga katropa, hatod dyan na to mga digbaminaw sa Vision Express Soft Gel Capsule. O sa may naanining Vision mga katropa, siyempre maukidi ang mo palimpyo sa ato mga hugaw-hugaw sa ato ang mga mata. Mo pa timaw, mo pa tinaw pag-ayo sa atong panag-pananaw mga katropa. Doon na kay problema diha kana magluha atong mata. Mga katropa, labi sa sigila tag-tutok sa ato ang cellphone. Kana siya ba katropa at mailhan nga doon ay diferensya itong mata kung kini magluha-luha katropa ang limwel. Pero kung di magluha ang itong mata mga katropa, ayaw problema, ay problema. Pero kung magluha-luha halap, Imni o Vision X Plus Soft Gel Capsule na available kini sa ato nga mga parmasya mga katropa. Diniho na kita, shout out ta katropa ang limwel. Sa ito ang... mga naglantaw sa ito ang live program karon. Unahon na ito di ay mo ha.
2: Dula sa kwa katropang Junji, sa karaan nga page, kay Daghandri na si Madam Didin Pataho.
1: Didin Pataho, good morning.
2: Pahipi iradihan, naninaw sa may sitio Kantagan.
1: Kantagan.
2: Barangay Luka. O ga siyempre, present po diri si Madam Wilma Joaquin.
1: Good morning.
2: Sa may Proctres, Manila.
1: Oh, Proctres. Wala ko idea o ga Proctres, Manila, hangakuan.
2: Dari sa atong silingan, sa may barangay kay Pisaan. Kumusta mo mga bunga sa santol diha Madam Wilma?
1: Oh, pwede nagkuha. Pwede may isa.
2: Murag maura niya ang nagpahipi diri sa kuha katrupang Junji. Basig sa mga diha dagat.
1: Ay, basig kuhaan pa ron. Ang nagatuog pasig.
2: Ay, balhin sa imo.
1: Okay, mga katrupa. Mayong morning usab kang Marda Tuin. Mayong buntag mga katrupa from Barangay New Visaya, San Francisco, Agusan del Sur. O niyag ang Isalen Navaja. Matod pina, good morning, good morning, mga sir. Happy Monday. Salamat po nimo ha, Elceline Navaja. Salamat kayo. O niyag ang AG Lorente. Good morning, katropang Sir Junji sa Limwel. Nangutan na lang ko ninyong duha. Labi na kang katropang Limwel. Nakaagi na ba mo nga mahubog anang gabi o niya pagkabuntag di ka ganahan mukaon. Usahay unsay tambal aron ganahan ta mukaon. Palihog sa pagtubag mga katropa. Thank you. Kining mahubog ka katropa, depende ni sa ilahi man ang mga tao. Kinaamay mahang overgod nga ang ilang hilig imnon kaunon ang buntag sayo. Kining mga kalamunggay, yun yag magihan, itlogan. Kanabitaw, mga noodles ba? Nay ganahan ana, napoy tao nga sige, ragit pugsuka. Kay dili ganahan mo kaon. Na katropang E.G. Lorente. Pero ang probin ang tested nako sa diha to nag wapa ko ni undang ani katropang bisyuha. Kantong Santon coffee mix. Soleira. Santon coffee mix. Kay ang tanan na tao katropa na magyu kabaguhan. Kadi adto katropang AJ Lorente mo inom pata. Mahubog ko ang ako ang imnon kining Santon coffee mix. Mao na siya ako ang ginainom. Timang dali aramang kaya ka mahuwasan nga mahabwa ni mo tanan. Masuka yun ni mo tanan ang nasa sulod kaya kini manggong mag-inom ka. Mintas na apay alkohol o na apay ilimnon di sa imuhang lawas ana. Dili gyud ka maundang ana sige suka. Nya labad di mo ulo. Dapat mainom lang unta na katong di lang gyud pong pangpantay pangpatay bitaw nga hadlok mahotdan. Gini mo ang style katropang AJ, kay grabe naman gyud nimo nga kini nagsuka man kaani. Namura na magyud kaani no ganang ngodi na gyud mahotdan. Kada bang mahadlok mahotdan.
2: Wala lang yun kang tambala na din. Nalagyan ka mo inong
1: katupang mawra yun. Mawra man yun. Basta piting klaruha tino.
2: Ako na bagay yung ipangita na katropan dyan diyo. Hindi na kang katropan
1: yung nakagi man siguro ka sa una katropan. Nakagi man
2: siguro. Masin yung doda siguro.
1: Oo. Pero ako, may ngayon yung nakagi yung na katropang limbo. Pero mawra yun yung giingon yan. Ang tao na ikabaguhan.
2: Mao.
1: Dili tanan panahon nga sige na lang yung kaglaala nga wala nag ipag-undang.
2: Pero kuha tayo trabaho. Wala itong buhat.
1: Posible pa siguro.
2: Matamatag sa'yo.
1: Na may trabaho na mo katropang EJ. Unya gabiyahe priminti. Unya kang over ka diha. Diha ka mahang over sa minto. Masig mahuwasan pa inong ka. Amo na nga. Lailahi katropang EJ nga dipindis dosid sa tao. Kaya nagi po yung mga tao nga maghang over. Okay raman po. Pagkabuntag, okay raman silang naalang ulo. Mag-inom na sila ice. Tubig, gabog na umura.
2: Nangunta na siya kung sa'y tambal aron ganahin ka
1: ang ako ah, walay lain ako nga ma-advise sa imo ha. Samas ako ang ginahimo po kani Anto. Sa kanang sa niin mag-inom pata kani Anto no. Kining santon na coffee mix. So lay lang na katropang EJ. Basi di ay. Og parehas ta. Okay, Kang Lina, si Pataho, good morning ni mo diha.
3: Good morning!
1: O niya, Kang Jeremias Moraldi, ato ang gagawa diya sa may barangay Hubang. Good morning, mga katropa, Sir Lemuel, Sir John G. Shout out ko ninyo diha sa studio. E, labi na sa ako, Mrs. Merasul. Buntag pa, paningot na kay Perting Inita sa panahon. O niya, wala pa dito'y tubig. Amping ang tanan, salamat sa pagbasa. Abaga, katropa. Kastilan, amping-amping yun ta. Dilipod lali, mga to ang panahon karo. Pero tigyo pong inita, mga kaigsunan. Mga katropa, mga taga San Francisco. Sa mo adin to, may problema, kaya na may tubig na ako katropa din.
2: Correct.
1: Kang founder Ingong, good morning, solid katropa. Salamat kayo, ha? Kang founder Ingong, thank you. O niya kang Samantha Galistibal. Good morning, mga sir. Watching Her Bitanagan, San Francisco. Thank you, ha? O niya, siyempre, kang ginibang Dai Echaves, no? Kang Dai Echaves. Good morning, Sir John J. Salimuel. Happy blessed Monday sa tanan. From Alegria. Salamat kayo, ha? Nagamaragay Alegria. O niya, good kang Langlang Asis Kulientas. Good morning po niyo diha katropang idol na minami sa XFM 91.3 San Francisco sa Buena Gracia, Talakugon, Agusan del Sur. Anya kang Ginalyn Arcio Amaro, good morning.
3: Good morning.
1: Katropang Ginalyn Arcio Amaro, ha, good morning, ha.
3: Good morning.
1: O kang Wilma Joaquin, yay, kaluod, nagsuka na sa ilahang ka. Kusog mo inom. Sa busy EJ Lorente, kinagsuka na ni katropang Wilma. Makakabuhi lagi daw ko, no? O nga, na yun na. Basta kayo malabian si inom. Kang Ading Granaderos Dapar. Good morning, Sir Lemuel, Sir Junji. God bless. Salamat po kayo. Katropang Ading Granaderos Dapar, Repitas may Bacanayugan, Bayugan City. No?
3: Good morning!
1: O niya, shout out po sa mga Garopel family. Ang binakang Kuya Ramon, no? Repitas may kinig Barangay Dakutan Esperanza. O niya, gang Juanito Pakatang, alias may Dakutan. Labi na ang SDE Vlog. Pagpaminaw diha ninyong tanan, ha? Mga katropa, mga tigpaminaw. So, wala na.
2: Napa si Madam Gloria Malala Apelo.
1: Katropang Duya.
2: Gikan na napita sa may Bayugan City.
1: City. Salamat, ha? Katropang Gloria Malala Apelo. Diha sa may Bayugan City. O niya, siyempre, di po na to kalimtan, ha? Si Ading Granaderos
2: Dapar.
1: Onya si Kuan Pod.
2: Yuan Vegetarian.
1: Yuan Vegetarian. Ha?
3: Good morning
1: ni mo diha katropang Yuan.
2: Kanana ni Borja. Diha sa Pisaan.
1: Diha sa Pisaan, ha.
2: Si Carmelo Limosnero. Naminaw po diha dapita sa may Lapinigan.
1: Thank you kayo ni mo diha, ha. Mga katropa diha dapita sa may Lapinigan. Tira bang lamia po ni mani katropang limon. Okay, mga katropa. Mga tigpaminaw. standby mo. Kaya sa atong kapagbalik, mga katropa, mga tigpaminaw ato nga sugdan, ay gato ang topiko human lamang sa atong pahinomdom.
4: Atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buo murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo ko na ninay na siya mat mag ninay na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakadibis niya kay nawala magod. Basta ka ako sa lagu ko mo testimony ninyo ana nga nindot gyud.
6: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, kapalit yung
5: gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo nga, naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-alpidate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo, kuha rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Tantum Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niyo. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Tantum Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Balikta, baga katrupa sa tuang pagubanuban, doon natay 48 minutos na nakalabay sa La City. Aga kinimbahina, baga katrupa, hatod dyan ato sa kinibaga Turbo Male Enhancer. Ang Turbo Male Enhancer, makatabang gini sa maayong condition sa panglawas, labi na sa itong mga trabahoon. Og labaw sa tanan ang pagpabalik sa kainiton sa relasyon ni Mr. og ni Mrs. Turbo Male Enhancer. Okay, didita katropag level sa ato ag hisgutanan. Baga katropa, usad usab baga talanaon nga makahuna-huna, makapanglimbaw sa balihibo. Baga katropa, ilabi na, niining nahitabo sa may binalbagan, Negros Occidental diin, gidayungan mga katropa, giniga usaka 77 anyos nga lolo, nga, doon ay gibati mga katrupa, maka mga tigpaminaw sa tumong aron makatambong sa gitawag nga orientation sa UNLEFT program mga katrupa nga doon ay ayudang 2,000 nga makuha gikan sa ito ang gobyerno katrupang limel. Makita dinhi mga kaigsunan ang tinuod nga kahimtang sa usa ka senior citizen. Kung inyo makita mga katrupa, kining gidayungan mauna ni siya. Kining 77 anyos na senior citizen nga bisan na lisod mga katrupa ang paglihok na ningkamot gihapon aron dili mapalampas ang higayon na makadawat og ayuda nga laumang magilauman mga katrupa nga mahatag ni ining maka-avail ni ining maong programa sa to ang gobyerno. Mga katrupa, apan ang importante nga masabtan mga kaigsuonan nga dili gikinahanglan nga paabton pa sa ingon ni ini nga kahimtang ang usa ka kidibag dunay gibati o dunay kapansanan nga kondisyon sa panglawas. Mga katrupa, dili mayong kondisyon sa panglawas ang usa ka senior citizen katrupang limwen. At least masabtan ba? Para masabtan sa tanan. Sumala mga kaigsuonan matod pa sa DSWD Negros Island Region. Dili gikinahanglan nga personal nga mutambong sa face-to-face orientation og pay-out ang mga benepisaryo nga dili makabiyahe tungod sa ilang kahimtang. Gipasabot na ni kay nag-viral naman ni katrupang Limwell. Nag-viral naman ni. So gipasabot mga katrupas pamunuan katrupang Limwell nga dili na kinahanglan sa labi na kung naay sama ni ining dunay kapansanan.
1: Correct.
0: Katrupang Limwell gawas siguro kung dalo ug ospital.
1: Nagpuyo pag yun ay nagbukid katrupang Limwell.
0: Kaya nalimang ka nang gidayungan gyan sa
1: lugsungon ilang balay niya pasubida man pa pagtog barangay bakani o lungsod.
0: Bukid yung kayo ni katrupa.
1: Tungason
0: kayo sa nga tanan mga katrupa. So adunay pa maagi aron ang ayuda maklaim pinaagi sa ilahang kabanay. O nanay mga gihimo ni ini nga mga pamaagi mga katrupa. Pwede daw kuno nga mahimo maklaim ang ayuda pinaagi sa ilang kabanay. Basta adunay hustong authorization o letter or valid ID nga gikan sa maong benepisaryo nga dunay kapansanan. Busa ang leksyon dinhi mga kaigsuonan. Dili lamang bahin sa 2,000 nga ayuda. Kini mahitungod usab sa paghatag og serbisyo sa makata nga sa makatao sayon nga ma-access og sensitibo nga kahimtang sa mga senior citizen, persons with disability og mga uban pa. Dili ang benepisaryo ang angay mupugos sa iyang lawas aron maangkon ang ayuda. Ang sistema sa serbisyo public maoy angay mo adjust kung ang kahimtang sa tao nagkinahanglan ni ini. Sakto gyud, no? Katropang Limwell. Kaya ano man, tinuod man gyud, dili ang benepisaryo maoy mo adjust, kinaaman tayo mga field officer.
1: Correct.
0: Di ba? Kaya ito ang mga DSWD na atay mga field officer. Mga katrupa, pwede po gamito nila ang kuan. Kining ato nga naas barangay nga mga kining mga miyembro sa ato ang DSWD. Di ba na naay mga personay na ito sa barangay katropang level? So ang maayong ipahibalo ni ini mga katropa, asa una ni ini ipaibalugid una ngadto sa barangay level ang mga alternatibong pamaagi sa pag-claim sa ayuda aron walay benepisaryo nga mapugos sa pagbiyahe bisan dili luwas o posible alang sa ilahang ilahang panglawas.
1: Correct.
0: O kana mo na ipasabot nga mo tawag ang taga DSWD sa barangay, magkuo ang barangay o ang DSWD magkinuntakay kay aron kining sama ni ining mga duna na mga gipangbati sa lawas katropang Limwell, mapangita ag pamaagi kung dili baka ang taga barangay mo'y personal nga may muadto dito kung asa ni sila dapita. Ana ra mga katropa kay nganuman maluoy ta baghunahuna nga naapay gibati ba katropa mga tigpaminaw gidayungan lang gyud intahon para lang intahon makatambong face to face sa gipahigayong orientation mga katropas DSWD aron maka-avail ni ining 2,000 nga programa mga kaigsunas gobyerno. Wala mo kaingon tanga murabag dako ning sayop kay murabag nagdabaliktad naman hinuon karong panahuna mga katropa. Ang kini naman hinuong naas mga ubang ahensya mao naman hinuoy may serbisyuhan sa mga benepisaryo sa programas gobyerno. Sama ni ini benepisaryo man ni mga katropa, isa man nga maka-avail sa maong programa. Pero gumikan sa iyahang kapansanan, dapat ang kataga DSWD or ang taga barangay mo'y muadto ani sa ilahang dapit kahinan og oras. Aning mga tao na doon ay gipangbati, di kay ang kininong gipangbati mo na hinoy muadto nito sa mga taong kondisyon kaayo og lawas. Mga katropa, murag baliktad. So gikinahanglan usab mga katropa ang mga barangay officials o mga social workers nga mahimong aktibong tabang sa mga senior citizen aron masiguro nga ma-process ang ilang mga dokumento o maklaim ang benepisaryo pinaagi sa mga otorisadong representante. Pero ani karon? Naman ni si tatay o si kay lolo man ni si nagpasabot tatay ni lalaki. Una ni si pag-umangkon katropang Limwell, baga katropa ang himuon ni ini magbuhat lang og letter pirmahan sa benepisaryo nga si lolo, inya dalon ang ID ni lolo o ang ID pod sa muklim. Maan lang himuon ani. Baga katropa kay in taon dili lalim ang kaanang imong bitbito ng imuhang lolo in taon dito anya na maunay kahimtang piti pang daghana mahasol kay dayungan masilingan. Dayungan sa silingan katropang Limwell mo, so dili gyud ang ayan maunay nga to ang atong ipasabot sa tuag baga nas opisina nga sama ni ini mga katropa in taon atong i-correct ang ato ang mga huna-huna ang kita ang muservisyo ngadto nila, dili kay sila ang muservisyo sa ato mga katropa. Kay murag baliktad mangudi nga hitabo mga katropa, mga tigpaminaw. So ang hulagway mga katropa sa usa ka 70 anyos nga lolo nga naga gidayungan aron lang makaabot sa payout sa usa ka sa usa ka ayuda mga katropang programa sa atong gobyerno, mamahimong gikinahang lang mga katropa nga dili na angayan untana gamos tambong sa maong kining programa kay naa may mga pamaagi baga tigpaminaw. Mao na nga mapasalamaton ta ni ining mga silingan ani nga ni kooperar sa pagdayong katropang Limwell kay naa na man hinay ka namang yun igdayong. So nakaabot yun di baga katropas maong orientation pinaagis pagpaningkamot sa iyang mga silingan ni ini. So pasalamatan po nato ning mga silingan nga ni lihok yun ni ini mga katropa baga tigpaminaw. Pero kining tanan usa lang ni siya ka panamin katropang Limwell. Example lang ni nga dili na gyud ni angayan pa nga mahitabo pa pag-usab. Kay nga numan baga katropa daghay mga pamaagi karon nga kung naa kay gibati maka-avail gihapon ka pero dili lagi ni ining personal ka nga makatambong. Inaa naman kay gibati sama ni ini mga katropa. So sakto mga katropa ang giingon sa buhatan sa DSWD na kung doon ay mga sama ni ini, pwede ra ang mga representante kung iyang naipag-umangkon ani na bay anak, pwede ra mo ay mo tambong personally niya magdalarang authorization letter og ID sa benepisaryo nilang amahan or lolo.
1: Basilog na po ni mga miscommunication katropang Junji.
0: Kana may akong gidudahan katropang okay. Limuel.
1: Kasagaran ra ba, kining uban, di mapuntanan. Pero naiuban nga mga empleyado sa DSWD o nagtrabaho sa MSWD nga, medyo may pagka-istrikta. Moana nga, kinahanglad yun siya moanhe. Ugde siya moanhe, di niya maklaim yung uplift nga.
0: Program, o.
1: Unya karon nga ni viral, adisir na dahil mo explain po ng DSWD.
0: Adisir pa.
1: Mao na yung kasagaran po ng uban na hitabo. Pero di puntanan.
0: Ang amaw na gini akong giingon katrupang Limuel, ang balaod, nindot nga pagka-implementar. Pero ang implementing personnel, ang nag-implement, maoy wa makasabot. O mo ragod nas uban ng mga palisiya, God, plus ano mga traffic enforcer, at uban pa ng mga ahensya. Ang gidala nga,

0: ninyong tanan nga sama ni ini mga katrupa, dili ang benepisaryo mao'y mo serbisyo diha ninyo, ah, mga katrupa, kay arang-arang makaingon ko nga arang baliktara ba?
1: Uh-huh.
0: Oh, arang baliktara. Kintahay ako'y amos o sa akong kumpanya. Anya, ako taraw may muadto pa dito as akong mga tao, kay ako ang selduhan. Oh, dili na mao mga katrupa. Ah, baga tigpaminaw. Ah, mga katrupa. So, sama ni ini nga itong gihisgutan karon. Naaman tayo mga field office, na atay mga barangay workers, so barangay social workers. So kamo ang mag-coordinar diha, makamoy mag-kontakay aron maadto ning mga mga naka-benefits o benepisaryo mga katrupang dunay kapansanan sa ilahan kinabuhi. Kamoy mag-kontakay aron maingon na DSWD nga ma'am. Kamo mangiswito anang barangay ha. Ha? Kanang gipuy-an na ning benepisaryo nga dili makatambong personal. Sa Orient, gumikan kayo na igibati, pwede nilang, pwede ka muna lang mo adto dito. O, adto inin nyo dito, interview ha. O, ana, unya, mauni ang mga requirements. O, nga ana lang giyod siya, katrupang Limwell, ang angayan na itong himuon mga katrupa, magating paminaw, labi na nang naanak karon sa mga office. Dili lang na ba kayo ni sa DSW nila? Daghan eh. Na, kay daghan ta sige kadungog ni ini usay pabalik-balikon ang mga kliyente. Pabalikon in taon mga katrupa arang loya nya na matunong og lagyo kayo. O nya pabalik-balikon. So dapat tanga pangitaan og pamaagi nga diha-diha dayon dili mahasol ba. Ha? Ang kay luoy in taon kayo mga katrupa, di biya lalim magpilapila katrupa kay mga ayo kag ayuda. Dili lalim. Oh, labi na ni ining panahon na to ra kag lagiting ang init.
1: Correct.
0: So dili lalim mga katrupa mo nang pangitaan gyud ni og pamaagi. Oh, sakto gyud ning giingon sa DSWD. Ah, mga katrupa nga ang tanan dunay solusyon, ha?
1: Correct.
0: Pwede ra man adtuon dito or authorization gikan sa iyang mga anak baka or mga pagumangkon. Ah, mga katrupa, onya ID dayon sa maong senior citizen, benepisaryo, mga katrupa og authorization nga pirmado pod niya. Ana ra gyud.
1: Nangiyawat in taon
0: na nangiyawat, limang kag dayungan ka katrupa niya.
1: Nga 2,000 ra bay makubra.
0: 2,000 ra makubra. Di gani
1: ka kapalit og isa ka sa
0: tubig. Ah, ba niya oroy og maligid ni. Wala. Tibuay mga katrupa, 2,000 ra hinungdan. Mo na nga dili ni angayan na mga katrupa unta na mahitabo pag-usab mga ating paminaw. Okay, sa itong pagbalik mga katrupa, standby. Ah, pagating paminaw kay prosenta. Ah, sa ikaduhan atong topiko. Ah, human lamang ni ining ato nga pahinomdom.
2: XFM. Kapitan Ludi.
3: Oh, unsa man urak?
2: Labing gay ka kay Lola ba?
4: Ah!
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Oh!
3: Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Nge, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Muabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung muabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok.